0: mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Archie, pag-sure niya. Gampo, kao ga-order.
1: Gampo, today ko.
2: Exciting!
3: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
4: Hi, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
4: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
6: Zato Plus Gold users, atong paminawon.
7: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
8: Kung inong na ako, puro kapad.
7: Kaya panakit man itong ako.
8: Juliet, oh, hindi ko pa. Ano? Mga nang edad na ako, kung ako nakabati. Gamit sa itong plus goal, di tagaan ko, tulog kapad. Panakit ka naman, nag-us-us din sa akong tiis. Dire?
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
9: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
10: Mag-Zaton Plus
9: Herbal Oil.
10: Garantisado.
9: Maaasahan
10: sa sakit na katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: Mag-Zaton Plus
9: Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one
9: sa presyong magaan.
10: Zaton Plus
9: Herbal Oil.
11: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Prok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At doon na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
6: Zaton Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
12: Lami na kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Tapos kung diyan, pero nagwago na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong pagkati, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayesto. Na paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa Puro Banana, Mangkilam.
6: Zaton Plus. Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di maka-nervyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, ug soybeans. Xanthone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Ragway hamasulom inyong mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon. Glaminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali!
14: Merienda time na!
11: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
15: Hala, happy ka kong Junti. Pero saan man eh, wala kong ikagasto.
16: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Nanungan! Unsa na adik to?
16: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Tinuot? Wala yun?
16: Oo! Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
15: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan! Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Paminaw pagod, pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?
2: Exciting!
11: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Mga katrupa, exciting!
19: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Balik tabay! Balik tas braguban mga sugeng tigpaminaw. Doon na tayo kagaros minutos na milagapak ang alas 8 sa butag. Shoutout pag padayon mga sugeng tigpaminaw. Diritas duang detalye siya ito magabalita. Di ato paraguban sa programa ka Bullseye. Alpa sa pulis! Dakpan! Humana maligya o droga sa butuan! Ako namang ulo ng negosyo mo kagalingon. Ang report pinagi ni katropa Gadjunji Libria sa XFM Agusan.
2: XFM report.
3: Nagpahipi nga nagamahay sa kilid sa dalan kining usa ka lalaki nga giingong alpa matud pa sa pulis. Dihang nadakpan kini sa gikasanga bypass operasyon dito sa Purok Silangan Barangay Agusan Pikinyo sa may Butuan City. Ang suspek mao si alias Mando, hingkod ang edad, nagpuyo sa nasangpit nga lugar, nakuha gikan sa posisyon sa maong alpa ang 5 kagramo sa gituhang shabu nga naay standard drug price nga mukabat ngadto sa 34,000 kapisos. Lakip usab niini nga narecover ang motorsiklo. Sa pagkakaroon ang suspek ana-ana sa karsel sa Butuan City Police Station 2 kansa naghinoktok human kini madakpan sa pagpamaligya og shabu samtang wala nagsilbi sa mga otoridad ang ihang pagkaalpa sa mga pulis. Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa giingong alpa. Mga katropa, lig-onon ta ang atuang panglawas, mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junji Lebrias, XFM News.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pastilan! Sulod sa bitag. Gusyo mag-iya mga katropa, no? Dag di gusyo magkakagalingon mga suking tigpaminaw, tanawa. Nasulod sa bitag mga suking tigpaminaw. Nakpan mga katropa, usya ka alpa. Salamat katropa, Gadjunji Libria, Sibog Report. 16 minutos, milagapak ang alas 8 buntag. Sa atong pagpadayon, mga suking tigpaminaw, ay may buntag din ni Ma'am Sefina Tinambunan. Magandang umaga, katropang Sir Jonathan. Shoutout lang ko dito sa shop Aglayan na Mina Busing Bin at sa among mga customers. Salamat, God bless. Bye-bye ka, buntag, no?
4: Good morning!
1: Ni Sir Bin Tinambunan, mga tropa, dahil sa may barangay Aglayan silang shop, mga katropa, sa tanang customers. Nga namina karon, good morning kaninyo nga tanan diyan, no?
4: Good morning!
1: Diyan na mo paayo sa Busing Ben na Chincho Trading.
4: Good morning!
1: Mga suking tigpaminaw.
4: Good morning!

0: Atong ikutay kayo atong linya kang katropa ga Dave mga shocking tigpaminaw. Kay edo na siya i-report mga katropa. Update gikan mga katropa sa gawas nga bahin. Nana siya pikas sa linya si katropa ga Dave Hinralaw. Mga katropa ga Dave. Siya ibog report.
1: Live report. Aniyan na po kita katropan Jonathan to ang gamay nga hisgutan ng katropan Jonathan kundiin asa gipahigayon gahapon katropan Jonathan sa Valencia City katropan Jonathan ang usa ka panagtipok o pag press conference ato ang kaisunang mga sa pagtuo sa UCCP katropan Jonathan. So mao kini ang detalye katropan Jonathan no UCCP EF gipili ang pulong sa Ginoo o gisalikway ang impluwensya sa walong grupo. Gipahayag sa United Church of the Philippines, Christ of the Philippines Evangelist Fellowship kun UCCPEF alayon kini sa Mindanao Assembly nga gitigayon September 10 ang ato sa 13 2026 sa Valencia City Bukidnon. Gibutyag sa mga membro sila mga kapastoran ang ilang gisunod ang pulong sa Ginoo o ang prinsipyo sa Biblia ug dili ang impluwensya sa bisan unsang politika o ideolohiya ng grupo. Matod sa mga representante, mao hinungdan nga dili mao ilang pagbulag sa pagtukod sa UCCP EF ang ilang pagtuo nga kinahanglan ibalik ang simbahan sa orihinal nga prinsipyo ug pagpatuman ini. Sa karon padayon nilang gipahibalo sa ubang miyembro ang ilang baruganan ug panawagan alang sa usa ka simbahan nga ilang giingong magpabilin nga nakasentro sa pulong sa Ginoo. So kani siya katropan Jonathan na brought up siya katropan Jonathan kundiin ang ato ang mga hisunan sa UCCP katropan Jonathan na brand sila nga or na red tag sila sa ato mga kasundaluhan ilabi na nga sila ang kusog kuno daw nga musuporta o masa labi na sa ato mga walong grupo. So gipasabot nila gahapon katropan Jonathan nga 80% sa ilahang mga membro sa tibuok Pilipinas katropan Jonathan nga adunay gi kalihukan nga moy kabuhaton katropan Jonathan. So galing man sa ato nadunggan gid gahapon sa baba sa mga pastora ug pastor katropan Jonathan
0: kanhipod.
1: Na sila manday galing mao gyud kanhipod sila nga full time nga mga membro sa tong walong grupo katropan Jonathan.
0: Pero wa man kaniangkon
1: wala ni ampon angkon pinakauna katropan Jonathan pero giangkon kadugayan katropan Jonathan. So mo nakuyaw gyud mga media practitioners ito kanapon katropan Jonathan. So murag dako kay revelation katropan Jonathan. Moingon ta nga kuan ba sila kanang ni kuan ba sila kanang nagsuporta ba sila sila gyud ay ang lumiliho katropan Jonathan. So nakaingon gyud ta katropan Jonathan nga kuan gyud siya katropan Jonathan imbis medyo lang dito katropan Jonathan full pledge kita sila nga kanang murag ga suporta katropan Jonathan. So ato apang maingon katropan Jonathan nga nakuan gyud sila na lailo gyud sa katropan Jonathan pero kuan man nila katropan Jonathan angkon man sila ana silang ilahang na nalinlang sila katropan Jonathan pero apan karon katropan Jonathan ilahang gibalik ang ilahang pagtuo katropan Jonathan nga sa likway ang walong grupo ang pagsuporta wala una o labi na gyud katropan Jonathan nga unahon na gyud ang pagbag-o sa kagalingon labi na gyud ang spiritual nga para nga madili na mahilong or ma-involve sa mga sasamang kalihukan katropan Jonathan labi na katropan Jonathan nga baguhay lang gyud katropan Jonathan nga adunay high ranking leader sa ato ang NPA matay katropan Jonathan.
0: So nagmalampusyon kini katropa Dave o niya ilahang gipasabot no nga sukwahi ang gani ilamang giangkon pero tungod lagi pulong sa Ginoo og dalang katropang Dave ilang gibalik gitalikdan ang mao nga panon aron subayan ang saktong dalan.
1: Yes, katropan Jonathan. So, balik lang ta sa akong ang katropan Jonathan. No? Ang UCCP, katropan Jonathan. More than 70 years na sila sa Pilipinas, katropan Jonathan. O baguhay lang nila ni gi-celebrate ilahang anniversary, katropan Jonathan. Karon lang bulana sa September, katropan Jonathan. So, maupod gya po ni katropan Jonathan. Ang pag-anunsyo nila, katropan Jonathan, nga i-bullish to nila. Ang ilabi na sa national, katropan Jonathan, nga maugid ang nabitaw gyud dito ang impluwensya o pwersa gyud sa walhong grupo katropan Jonathan. So sila diri sa Mindanao katropan Jonathan nagapulong sila silang mga uban nga miyembro katropan Jonathan o ilang mga kaanib nila sa pagtuo katropan Jonathan nga paguho nila og mulayo na sila isalikway to nila katropan Jonathan kay wala na natumong sa ilang pinakauna o sa ilang source ay ganang kon gyud bitaw katropan Jonathan ang doktrina katropan Jonathan nga ang paghatag sa pulong sa Ginoo wala na nila na kwan ko na katropan Jonathan, wala na practice.
0: Okay, katropan Dave.
1: So, mao ka na ang update sa to ang lakaw gahapon katropa ang mga katropa dito sa Valencia City. Hindiin na ang UCCP niingon gyud mga katropa nga inani, ilan ang walaon ang ilang pagsuporta o balik nasa sabakan sa Ginoo. Kundi in ahas sa sigid sila nagsugod og insa gyud ang tumong sa ilang panagtapok na ginagyud sa paghatag o kabag-uhan sa mga matag membro ug labi gyud sila kaugalingon. Paso to mga katropa diyan nga gasing mo tatong panahon karon og fog sa gadrugdog gamit kita tong kalangitan dapat nga tong lawas abtik og layo sa sakit mo mosantong vitamin C ang alkaline nga vitamin C diri na lang para sa update ni Katropang David Neralao para sa programang Bullseye.
0: Bullseye. Dagang salamat katropag Dave Sibog report. Oto mga tropag hapon lawa lagi human sa press conference sa kasundaluhan diri sa 43rd Peacemaker Brigade nagpahigayon na siya og press conference aga UCCP mga tropa dito sa Ciudad de Valencia. O diri taro malakip diri sa itong isgutanan mga suking tigpaminaw kay adunay kay kung katugyog tanawon mga tropa giangkon mga gahapon kini mga pastor gahapon nga usas mga spoke mga gahapon dito sa press conference mga tropa o pastora naglihok man sila kaniadto mga suking tigpaminaw siya walo ka grupo. So nandun sila itubag ang mga tropa. So nandun sila itubag ang mga suking

0: Sa tong hisgutanan, pastor sa UCCP, ni padayag siyang baruganan bahin sa underground movement o recruitment, mga katropa. So, usa ka pastor sa United Church of Christ in the Philippines, mga katropa, ang nipadayag siyang personal nga kasinatian o katinawan bahin sa mga pasangil nga gigamit ang maong simbahan isip dapit sa recruitment alang sa mga walong grupo o underground na movement. Sumalas pahayag sa mao nga pastor dili eksakto ang pulo nga gigamit ang UCCP sa pagprotekta sa mga walong organisasyon sa iyang katinawan gikan sa iyang mga waadlaw isip estudyante diin na recruit siya sa usa ka universidad. Ang proseso wala nagsugod sa direktang pakigubat kundi pinaagi sa hinay-hinay nga edukasyon sama sa Sunday school, Bible study o wali. Pinaagi sa maong kalihukan, dugang pa niya nahimo ang gitawag nga politisisyon o political nga pangkonsensya sa mga miyembro o batanon. Kanang kuan ka ba? Kanabitang hiluan ang imuhang hunahuna mga tropa aron motuo sila sa ilang ideolohiya o motuo ka sa ilang ideolohiya ang gisunod. Nitugan usab siya nga sa iyang pagsilbi isip pastor aduna usab sila gitawag nga urgent task o mga buluhaton aron ipadayon ang agenda sa revolusyon. Samtang anaa sa sulod sa underground network, lakip na ang pagtabang o pagdala sa mga nasamdang kauban ngadto sa mga tambalanan. Apan matod pa niini na usab ang tanan tungod siyang personal nga pagbag-o, ibutiag niya nga pinaagi sa kanunay nga pag-ampo sa iyang asawa o sa balaang pagtultol sa Ginoo. Yang na-realize nga dili husto ang maong dalan o kinahanglan siyang mubalik sa matuod nga agianan ni Kristo. Siyang panapos nga mensahe, nanawagan siya sa uban pang mga aktibong miyembro o leader sa simbahan nga ablihan ang ilang unahuna o kasing-kasing o dawato ng paglihok sa Espiritu Santo aron mubalik sa hustong dalan sa pagtuo sa pag-alagad. Atong paminawon mga tropa, ang pamahayag sa mao nga pastor mga suking nga tigpaminawon. Kung paminawon na ag pamahayag sa mao nga pastor mga katropa kining pastor sa UCCP ni padayag siyang baruganan isip o bahin sa underground movement o recruitment mga katropa kay napangutan na mo ni unsa ka tinuod nga nagamit mga katropa ang UCCP. Naran tubag
1: tinuod nga ang UCCP nagamit sa pagpanalipod sa walhong grupo.
2: Nganong nagamit sa pagprotekta sa mga walhong organisasyon? Muna yung imong pangutana, no? Siguro, dili ingon nga nagamit. Para na ko, nga kanhing nasakop ko sa estudyante pa ko, na-recruit ko sa kabataang magkabayan dito na sa Siliman. Pero gisugdan ko og recruit og tudlo sa Sunday school, sa Bible study, sa wali. So na-conscientize, isa ka termino, na-politicize ko na andam mga kumunahuna. Huwag nang pagsunod ako sa Siliman, dito na-recruit ko, dili sa usa ka aktivista po, nga kauban po na ko classmate. Nahimo kong sakop sa KMU, ay sa KMU, na KMU ka, kabataan mong buk, kabataan, kabayan, na, o niya, ning lambo siya, nahimo kong sakop sa CNL, Christians for National Liberation. Dili ingon nga, nagamit, pareha na ko, yun ito ni, na membro yun eh. O tungod kay, sa sunod sa kalihukan nga samtang kapi pastor, doon na may gitawag o urgent task out. Our urgent task, tahas sa kada sakop. Ako ginandagon, niya kay pastor man, di katanggal o di mabulag ang akong pagkapastor o ang akong pagkasakop sa underground movement na ay naigo sa bala sa bukid, inaog sa amok sa ubos. Kami nga naa sa bus, manawag ko sa Broken Side Hospital, that on dito. So may tabo, makatanaw mo, murag nagamit Pero naa gyoy elemento pareha namo nga nasa sulod niya pastor na konektahan sa information niya our urgent task is to advance the agenda of the revolution. So na isang marong PA that on bina dito sa ospital katulog man sa katao na maka-avail o health services. So giatiman sa Broken Child. Kana sa ang sitwasyon. So eventually sa tanaw sa gawas nagamit yun. Kay naa mami sa sulod. Maunang na-realization di na na siya sakto. Ako personally ang nakaparealize sa ako, dili ako. Nga kong asawa, pasigihan kong ampo. Ina-pre-over. O niya sa tinuray, wak ko kay balo. Hangtod niya ako mismo gistorya sa Ginoo. So ang akong proseso, lahipod. Ako mismo ang gikuha sa Ginoo, ditong bahina. Aron mabalik ko sa iyang dalan. Wak mo po ni Noon mahimong dating daan. Pero balik ko dyan sa dalan ni Kristo. Busa man, na ako ba nga aktibo pa di ina mongkon, pare na ko sa una, di gabi mongkon. Ang mga aktibo pa di ha, nga man na minaw karon kay kasuko igsuon, kay pareho ta ni Agi Media. Ang punto na nag-ampog yun eh. Ang mabutang panahon, tungod kay nagtuuman mo kang Kristo, iyo kong pala ang Espiritu kaninyo. Sa panahon nga, dawato ninyo ang lihok sa Espiritu ang mong gawas niya, dadun mo sa saktong dalan, mag-ubang ta sa UCCP na naling gawas na diha ang dalan.
1: Okay. Tinuod na UCCP na gawin
3: sa Bullseye.
0: So mo to mga katropa, ang pamahayag show siya ka pastor sa UCCP mga katropa. Labot lagi kung siya katinood nga nagamit ang UCCP sa pagprotekta sa mga walong grupo. So ipatinaw niya mga suking tigpamino. Gani po siya, may padayag mga katropa nga siya kanhi pong aktibo nga naglihok sa walong grupo. Nga sila ang tigdala. Nung sila ang tigdala mga katropa sa mga siyamaron, diya siya balay tambalanan. So, karon, pero tungod lagi pulong sa Ginoo mga tropa, may taliwalag sila sa mga nga panon. Nanawagan gani mga suking tigpaminaw nga kung kinsa tong mga nabilin pang aktibong naglihok sa kabukiran, mubiya na. Mubiya na mga katropa. Jermaine Pirino Silahag, good morning katropa. Happy araw nang sila eh. Uy, may buddag! Sa barangay sila ay mabuntag na ni katropa Jermaine Pirino sila ito ni uptake nga higala mga katropa sa lungsod sa Kabanglasan mga suking tigpa minaw. Good morning di ano Francisco Almuren, morning sir, good morning.
4: Good morning.
0: O di may buntag usab ni Kurt Rick Libor mga katropa, good morning.
4: Good morning.
0: Sa atong pagbalik unya mga suking tigpa minaw, ato paning atangan kining laing hisgutana na to, kining UCCP gihapon mga tropa, ni padayag silang reaksyon human mapatay ang taas nga leader sa New People's Army mga katropa. Standby sa itong magbalik.
3: Bullseye! Bullseye!

0: isa-isa nang imong tiil dia.
1: Hindi ingon magudan doktor nga. Di ko mag-alsyag bugat.

0: Uy, hala, naon sa mani nga kong muntikab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
4: Nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape.

0: Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsa na adikto?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha, mawag ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: In-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ng serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
5: Padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
6: Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
5: Oo.
7: Eh, exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like you, basta naka-turbo.
4: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kuso o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo, food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
8: Kung maminaw ka, sa XFM.
9: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
10: Exciting!
4: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
11: Ragway Hamasulom, inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon, glaming na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Binlayan, kumbati, galing!

0: Saan. Balik tayo mga katropa, Subanaguban. Nandun na tayo, 43 minutos, milagapak ang alas 8 budang. Sa ato pagpadayon, mga tropa, dirita sa duga, ganitalye siya mga balita, kahigayunan sa scholarship, dugang suporta sa edukasyon sa Quezon, Bukidnon. Aga report na gini katropa, Gisak Liopa sa PIA, Bukidnon. XFM
1: Report. Malipayo ng 50 ka-college students sa Quezon, Bukidnon, humanadawat ang ilang scholarship grants gikan sa lokal nga pangagamhanan itong September 9 ng tuig. Matod kang Mayor Pablo Puling Lorenzo III, ang programa nagtumong sa paghatag o oportunidad sa mga kabataonan na mapadayo ng ilang pagtuon o maandam alang sa umaabot. Ang matag scholar na kadawat o 25 mil pesos matag semester isip dugang nga tabang sa ilang mga panginahanglanon sa pag-eskwela. Kilunsad ang kahigayon ng scholarship program pinaagi sa Executive Order No. 21 ug itumong kini alang sa mga college students sa lungsod na nag-eskwela sa mga public schools. Gipasiug daw sab sa lokal nga pangagamhanan nga ang pagpamuhunan sa edukasyon o sa kapamuhunan sa kaugmaon o kalambuan sa lungsod sa Quezon. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinasadya sa Cleopas sa Philippine Information Agency, Bukidnon.

0: Daga salamat katropag Gisak Liupa si Bugar Report sa kalipay ni sa mga ginikanan o estudyante. Labi na gil katog walang-wala mga katropa no, kulang ang financial diya sa kanibata pagtungha. Nauta mga katropa katog gintang nakakuha ni katog yung kadapat-dapat o mga shocking tigpaminaw ha? Rayon ta mga tropa sa toga duga ga hiskutada karo kabutagod gipatapos sa katog oras. Yo CCP ni padayag silang reaksyon human mapatay ang taas nga leader sa NPA. Ode pa kasukig tig pamina to pamidawo do. Oda unsa aga tubag og pamahayag sa baog simbahan na mga sukig gatig paminaw.
1: Paghapon pagulang human ang encounter sa Barangay Bagingking Esperanza Agusan del Sur. Unsay reaksyon sa UCCP sa pagkakuha sa last NPA commander?
2: Ako na lang ito ba? Sa tinuray din yung nalipay na ayaw sa kakinabuhi ng makalas. NPA ka man, army ka man, kinabuhi na siya. O ganing kami nang hawa na sa kalihukan, nagandig yun may nga unta mo, gawas na yun sa kalihukan. Ano man, dili ang solusyon sa pagbago sa katiliban ang pagkasakop sa kalihukan. Si Quintanius nakapin ang NPA, NDF, CPP sa Pilipinas. Walang patay, walang ang revolusyon mo daog. Nay mga pipila ka mga kadaogan nga kita tanan ng binibisyo man, no? Pero ako natuo ko dili tungod sa kalihukan. Itugot ni sa Dios mga daog. Ubusan man, ang ultimate nga makapabago sa katilingban, dili gira ang pagtuo kang Kristo. Ban sa pagbago sa balaang espiritu, byproduct na ang pagkabago sa katilingban, resulta na. Tubusa, kung naayos sa NPA, nga naapasang karon sa bukid, duminaw niya ang usan, nakalas na karon, naminaw ka isuon, naog na, mag-uban ta para mag-uhon ang katilingban sa ngalan ni Kristo. Na yung makauban ng mga pastor na parehan ako sa una, sa kampung bukit, napil man ko sa augmentation force, napil man sa mga tactical offensive, pero wala yung makapabak ang katilingban. Yung kreitra o samok na ay nakalas ang kinabuhi, na ay mausig ang kinabuhi, na potential ang tanak sa leadership sa katilingban. Naog na. Dili man ang rason nga musakata sa bukid tungod sa kalisod. Kaya kalisod na anak permanente, yung pa si Bambong siya may nagpopularize ng kanta habang may tatsulok. Diba? Pero sa isyo sa Biblia, ang hinungdan nga nung na ay tatsulok tungod sa sala. Ang inundan nga nung na ay oppressive na system tungod sa isyo sa kasing-kasing. Si Kristo, pagkanin niya, ang i-address niya ang isyo sa kasing-kasing, dili ang isyo sa katilingban. Kaya ang isyo sa katilingban, mabago na o ma-address na kung ma-address ang kasing-kasing. That's what we believe with UCCP Evangelical Fellowship. So kung may NPA ka man, CNL ka man, KM ka man, o pastor ka man nga nasa sulod, magubanta, pag-abanti kang Kristo.
0: Bullseye! So muna mga katropa, aga reaksyon, no? Ada mga suki, gatik po na kagapod, usas ni sa mga pangutana dito, no? Usas sa pangutana mga tropa, human na hitabo lagi, kining armadong encuentros Barangay Bakingking, Esperanza Agusan del Sur, mga katropa, tali sa kasundaluhan, o sa mga sakop sa New People's Army. Ipadayag sa United Church of the Christ and the Philippines Evangelical Church ang ilang reaksyon bahin sa pagkamatay sa giingong taas nga leader sa NPA nga si Rida. Subay sa ginadugong pagkatropa, subay sa pamahayag sa usa ka representante sa UCCP, sumala nini nga dili ikalipay ang pagkawala sa bisan kinsang kinabuhi. Bisan pa man kini sakop sa NPA o sa armadong kusog sa Pilipinas. Matod pa ang matag kinabuhi adunay bili o ang kagubot sa katilingban dili masulbad pinaagis pagigbisog sa armadong pakig-away. Ipahaya ko sab siya mao nga sektor sa nga kasakapin 50 katuig nga pakigbisog sa NPA o sa CPP-NDF sa nasud ang tinuod nga kabaguhan dili kayon makabot pinaagi sa armadong revolusyon o kalihokan imbis nga gubat ang ultimate nga solusyon aron mabag-o ang katilingban o matapos ang injustisya mao ang pagtuo o pagkausab sa kasing-kasing sa matag usa pinaagi sa Espiritu Santo o pagtulunan ni Kristo. Tungod niini, nanawagan ang grupo sa mga nabilin pang sakop sa armadong kalihukan sa kabukiran nga manaog o makig-uban alang sa kalina o pagbag-o. Bisan pa man sa mga gigatubang nga mga pagsulay o crisis sa katilingban, nagpabilin ang pahimangno nga ang pagsulbad sa kakabos, ang pagpanglupig magsugod sa pag-usab sa kasing-kasing sa matag-usa. Na mga katropa, so gini, tinutuod man, bilil ho ng kinabuhi mga suking tigpaminaw. Apad na wakman may surrender, oh, ang punto ani, pagpasabot mga tropa sa mga pastor, tungod lagi, gagipili man ang maong kalihukan, wakman may hasubay mga tropa dito sa daan sa Ginoo, mga suking tigpaminaw, niabot gyud sa punto, nga nakab chance kinabuhi mga suking tigpaminaw. Ano itong ingon mga katropa? Mission

0: sa gobyerno ang grupo ni Nanay Rida apan mga tropa sama sa ingon mas gipili mga tropa ang pagkigbisog nganha sa ato ang hukbong kusog sa nasod Pilipinas. Atog condolence sa pamilya kagadas mga tropa sa pagtaliwa do sa pagkapatay sa inkwentro mga tropa ni Karidao Nanay mga suking tikuinaw ug laing tulupan ini kakaubanan. Muna giingon nga subo nga makabot ang usa ka kadaogan apan adunay mga nasakripisyong kinabuhi. So, muna giingon mga katropa sa ngalan sa pagkigbisog o sa ngalan mga tropa sa kanaog sa dula pa sa ngalan sa dula bisag unsang sakripisyo mga tropa ang imong buhaton aduna gi itanghal nga nanaog mga suking tigpaminaw. Sa itong mga nanagiya o gasakyanan mga katropa hugaw na kayo sama sa among patrol o may nakasunod tagpating lapuka dito ta magpahinlo sa 4F's Carwas nga nimutang sa Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City mga tropa. Barato kayong Carwas niya. 100 to 300 pesos lang ang tao ng bayad. Nanapod sila mga tropa ay car rentals niya. At ito mo dito, barato rin hapon. Gikan sa 3,000 hangtod sa 1,000 pesos nga abang sa mga sakyanan mga tropa. Makapili ka dahil sakyanan mga suking tigpaminaw. Makita sila sa Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City. 4F's Car Rental o 4F's Car Wash, mga katropa. Dito maglangan, korte yung uras, dito sa tuag katropalita. Kung 15 swerte na naog karon, makadaog ka og 50 pesos nga load. O di ba ka, Gcash mga suking tigpaminaw? Pwerte yung gubuta ang elections barm. Dito sa tuong katropa lita. Kinsa kay mananaog karon? Paspas kay nakatuyo katong rolita oh. Bago mo ngunin siya ang grasa o biring. Kung kinsa man ang mananaog karon kabutagon mga katropa, swerte ang pare nga nag bunyag ni mo. Murag swerte ni akong amigo ba? Oh, murag swerte ni akong amigo mga suking tigpaminaw. Uy, nakadaog atong amigo diyan sa Hall of Justice. Si Maldito Hampit, mga katropa. Congratulations. Congratulations, Dol. Congratulations atong amigo, mga katropa diyan sa siya nakadaog karong kabutago, no? Talan din sa emissions karong mga katropa. Kay duty magunin siya diyan sa Hall of Justice. Kalili, mga katropa, sa itong Facebook Live karong kabutago. Kibutan ako siya itong kagwapo. Eh, buta ko congratulations ni Maldito Habit mga suking tigpaminaw. Wala tayo kong uras mga tropa sa tupag padayon sa programang Bullseye. Ting adlaw nga Lunes mga katropa. Oh, sinugma, ako gihapon yung makauban ugmaan ni siguro. Ako yung makauban ni ugma mga katropa gihapon. Atong paningkamutan nga matubag sa slaughterhouse ang aligasyon mga katropa kalabot ining stunting gun mga katropa nga miresulta sa pagkadaot sa mga karning baboy nga giihaw da sa mga pasilidad. Okay, gireklamo ni mga katropa ang baog nga pasilidad slaughterhouse siyudad sa Balay-Balay. Atong matubagon unsa gay hitabo mga katropa ug unsa gibuhat karon sa mga buhatan kalabot ani kay siyempre, di ko ako lugar, akong baboy niya. Mahal king, nagpalit ko, gasto ko, naibutan ako. Dako kong pagbayad sa pagpalit niya, na-damage mga tropa. Nabay, refund nga may tao. Ato na, pag-asayro mga tropa, mismo sa buhatan, mga suking tigpaminaw. Ito yung oras! Sa ngalan, sa retibok ang puwersa sa Extra Fam Philippines Nationwide. Sa vlog station manager, katropang Miss Rusty Marie Gudino. Katugbang sa Pikas Lawak, si katropa Garosto Villaparanca. O sa gawas nga bahin, katropag Dib Hinralaw, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Suriano, muingon. Ang pagkabot sa ustisya, kinahanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung ang kamaturan, matabunan sa maling binuhatan. Maing butag bukid nun, dalaygon ang Dios, kanatong tanan mga katropa. I love you, bukid nun!
1: Bullseye! Bullseye!

0: papa? Petan?
1: Ay, oo. Mananagat gito akong papa. Kuyo kito akong papa kay taas kito kutong. Mutungan na lang gudang isda. Akong papa wapang yapon.
0: Hala, yaway! Iya, ito ino papa.
1: Ay, siya akong papa? Na, hantong karon, missing pa.

0: The Alkaline Vitamin C.
1: O si Juna, usa ka tindera. Nagoy sakit ulcer. O sige, radyog sakit akong kututo. Nga, nagsuka, badyod ko pain. Isuloyan na buhin.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugno. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Importante nga aduna kay numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Paraguay, hamasulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya kay kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, glamina gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Binlayan. Kumbati gali!
0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala! Mag-Cellphone Plus Herbal Oil! Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib! Siguradong ginhawa ay hati! Cellphone Plus Herbal Oil! Ang top mahi na all-in-one! Sa presyo magkaan! Cellphone Plus Herbal Oil! Turbo Food Supplement for Men!
5: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag o gahapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. PJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
3: XFM.
9: Exciting.

0: isa-isa na imo ang tiil dia.
1: Hindi ingon magudan doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: Dong, pipilay nyo gasolina.
1: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon mga nak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
4: Nga naman?
5: Nag-inom kong kape ganina, may haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga

0: Kapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala kong ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman, usan na adikto.
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Walag yun?
2: Oo, nakapag-insure pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
5: Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
4: Oo.
6: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like you. Basta naka-turbo.
7: Food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
8: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X car rental and 4X car wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X car rental and 4X car wash nahimutang sa Porok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X car rental o 4X car wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X car rental o 4X car wash.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Sige, par!

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
1: Hello? Totoo ka, friend?
2: Ha? Ako? Ako mo to, anak. Maura niya ako. Masakit ang nagyapon ko. Pariyasaw
1: mo na. Mama, di ka mo to, forever tuwag na sakitan ka? Timani, ibigyan pa ng laki pariyas sa kapasakit niyo sa una. Una kay uyab, muingag kang na forever. Nagwala, magpakabitter. Asa mo stisya, anaday? Gano, nang uyab ni mo tanang laki, kay makailong kang pariya. Ikaw day, tuwa na lang forever. Kinapay mabot ni mo pohon. Pabi at akabalo sa higayon. Sige na, kinapakagisulat niya ganta. Kaya ko, nalagi forever.

0: uma botica sem nenhum lugar.
1: Hala, happy ka kung Junti. Pero sa man eh, wala ko ikagasto.
2: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsa na adik to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot?

0: yun?
1: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
0: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Aragway, hamasulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali!
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental nga kaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X car rental and 4X car wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X car rental and 4X car wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X car rental o 4X car wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X car rental o 4X car wash. XFM time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: XFM.
1: Aking mo antong inaayos siya.
2: Pero na may short yung kang ama ni ka BM?
3: Makita, maya yung ama kayo ay mag-alamano.
1: Ay! Dili sure. Dili pag inaayos sure.
2: Ama daw ay, pasalita ma rin nyo.
1: Gani. Ay, good morning sa taga-Purok.
2: Ah, kinsa ni?
1: Maharlika.
2: Oy, mga taga-Kombugan. Hello! Maharlika, Kombugan ba na inyo, day? Si Malo Buat. Good morning. Si Palit Namos Kapi Lami Kaayo makatindig sa natulog nga ugat. Aba.
1: Nahin na kaugat imo, ha?
2: Nahin na nakatunan. The king of all nerve. Salamat ka, Princess Serbi, ha?
1: Nahin the king po di, ay?
2: Oo. Nagkalibga na sa kabulo baka mga jatot, mga diwindi, mga jatot, diwindi, mga kagwang, mga yawa. Naglalis na sila, gamiting sila marin, kapuron sila.
1: Oy, di ay? Ya, yeah, unsa ba gimitingan nila?
2: Ang gikagubta nila kay kana lagi unsa ba na butanga ba na ugat ba na baka ubukog.
1: Wala yo ba kabalo.
2: Singgit tayong isa ka grupo sa mga jatot nga bukog, kanang unod ni unod.
1: Ya, yeah, ang pikas grupo.
2: Ingon nitong kanang naga-organize sa program sige daw bay, lama ko na paghilam la. Doon ay 60% ang score. Murag isa ka unod kay
1: unod
2: diay. Wala mo man siya. Sus, kaya niingon po itong mga group, mga pundok sa kini mga balbal nga panit ba na? Sika niyo na ako, mura maging nasiko.
1: Panit sa siko?
2: Yes.
1: Tara ma rin, sukatan ni Good Morning Boys and Girls. O, ana si Ding Lasa.
2: Sus, karo ma rin, iduulan di windi.
1: Napa gina yung sumpay ma rin?
2: Iduulan di windi. Kaya unsa man na yung butanga din, na yung answer na may unod, na po yung panit.
1: Na po yung mukong.
2: Ay. Kanang dunya eh, gikan man to sa kuan, sa GT.
1: Sa GT?
2: Gikan to sa GT. Gikan sa GT.
1: Sa GT pa yun eh.
2: Sa GT, yeah. Sa Grantee Road. Sa Grantee Road. Yakan mo to sa diwindig mga balika, napulo kayaka.
1: Ngayon ang sila nga ang buwan.
2: Ngayon ang diwindig nga, awara, bukog gila gini. Ngayon naman na, hanggang sa gutok.
1: Ang marubon, ang gawas ang marubon.
2: Tindo kayo mga ikanto eh. Hands up nila ilang mga billboard. 10 ang score.
1: Uy, nakuha mo si score.
2: So dito, napamatutan gud mari nga, kanang mata nga buko gud
1: ay
2: na.
1: Ay, utok.
2: Mabita na itong nai isa ka burikat, nagbaktas sa kanto ba? Nagbaktas ang burikat, isa ka buo niya. Kiduol sa mga laki, wala man siya witness, wala may mga kaniato, wala pa may mga CCTV. Nakaroon di. Hold up ni. Ang yatag niya tanan iya maring. Hatag niya ang kwarta, yang kanang.
1: Ya, gihatag mare.
2: Yatag niya pag interview sa pulis nga, unsa man gi kuan sa imo gi kuan, gi unsa ka gi pagold up. Ambot sir, kay nindot dali ko no ko ya mura man ko damay mura gi tiuran kog buko.
1: Hoy, buko gi akon. Ayo di ba? Ni hatag siya mare.
2: Ni hatag niya ang iyang kuan, yang bag.
1: Hoy. Nahilan siya na scam siya ato mare kay buko graman to.
2: Ayaw gi ni buko mare.
1: Ano ka ng bukong mali okay. Mahal niya na kanang mga nasa mentiri yung kanang sitawang anak, kanang sitawang nila anak, kanang...
2: Nang bukong?
1: Hindi, kanang timan ng mentiri yung.
2: Ang mga tinan?
1: Oo, kasi supporturero.
2: Ano ba? Oo.
1: Oo, kay mangulik siya mga buko kay Bolivia.
2: Mo ba? Imo mo na nagkukuhang bitsin.
1: Bitsin. Mo na yung bitsin niya. Mo na po na ibalik sa Bulalo.
2: Yeah.
1: Aba. Ano ba? Lami kayo ang santon ng kape mga higala na minaw sulayera ko ninyo. Manindog yun inyong balahibo kay ugay ang ugat. Ano ba si Francis Arby?
2: Lagi na ugat, lagi bukog, lagi na.
1: Wala lagi daw ugat.
2: May na ugat, lagi gimitingan na sa Congress.
1: Ang kanangin mo ang ugat, mga dito na sa baliti. May pasing maasa mo katay.
2: I-share ato ang live mga maringbe kay mag-share na po ko.
1: Request kog song maring, Goodbye Girl by David Gatis.
2: Sige ba, ato na. Ato ding welcome mga maring, ato ang katropa, okay.
1: Yes.
2: Paunang awit, David Gates.
1: Kuang, ya bayang kesan maring, kuang mikrofon maring.
2: Nandiri mic maring.
1: Nandiri.
2: Doon ay pasiunang awit mga igala ang gikanta ni David Gatis, ang kanta ng Goodbye Girl.
1: Yes.
2: Awit ito niya sa pinakagwapa sa Bisaya ng Lalaan City, Yadariya, go. Goodbye Girl, Ralph.
1: Goodbye Girl.
2: Eh, mamay biling request ni Kuang.
1: Mamay biling. Meron lang na ding lasa.
2: Ano
1: Goodbye Girl, mag-inis siya, oy?
2: goodbye girl kay kuan naman ah, human naman kay kuan sa buko.
1: Human lang sa welcome girl.
2: Welcome girl. At
0: good morning boys and girls.
2: Da
1: lain
2: na
1: kay.
2: Okay, share ato ang live nga maling ha kay nag-share na pug ko diri ah. Ang dili mag-share sa to ang live karong buntaga mga igala, di makadabat og ayuda. Gikan ka. Gikan sa to ang mga kuan.
1: Hello, Ibella. Hello, Ibit. Hello, Ibit.
2: Abi ni Mama Rino, kana dang ayuda maring. Hello.
1: Hello, hello, Ibit.
2: Oh. Ala diha.
1: Ala lagi.
2: Pero nga
1: neural. Pero nga yung trabaho di aral. Happy tara ba kamo graduate?
2: Pag itagaan ni Mimi Sibo.
1: Oh, kuya ko si isu kayo.
2: Isu ba kay na siya?
1: Isu kayo, may mura ba gwapo, gwapa ba ya?
2: Mura na isu.
1: Oh, tara tara.
2: Ba.
1: Oh. Uy. Uy,
2: sayaw gini ay ka.
1: Ano lagi?
2: Marin siya, abe masikin ito, mura sa kitsura ni Ryan Garcia.
1: Ay, Ryan?
2: Hmm.
1: Katong boxer?
2: Katong nakadaong gahapon.
1: Katong boxer lagi?
2: Gani, mura sa kitsura gini, oh.
1: Oo. Dili to si Gran, si...
2: Katong... Si Master, kasi informa ni Master. Mura si Connor Ben.
1: Check, my God. Hello, hello, Ibid. Ato ang mic din ha. Kuan na kana.
2: Kini mo sunod nga awit mga igala. Ato kina to Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang isi. Mag Santon Vitamin C.
1: Backward, backward.
2: Backward, please.
1: Ay, wapakano kan eh.

0: na luna, ha? Salamat sa request.
1: Hala, kabog na sa tingog. Nataktak ang panty sa silingan.
2: Ay!
1: Hindi pa si Princess Servi.
0: Bog na pa sa sa thermos.
1: Grabe na pati. Was yung regarder na.
0: Grabe na. Ay, Lego man si... Sorry? Ligo man ka, Erika. O Garina. Mao na yun, namuti ka.
1: Ay, puti kong job ko. Ang singit,
0: anak, Violet.
1: Kasi ingaw na nakapagit-on ako.
0: Si Alvin Guok.
1: Kini si Alvin lang, nagiging ka Alvin Guok. Nagkita amiga ay. Pwede pa request of song, mga maring. I love you, goodbye. Thanks, maring. Salamat kang Elrin Deginion sa mga taga-barangay ng Pilipinas. Ay,
0: nilahin na po ng maring. Kaya goodbye girl man. I love you, goodbye. Kasan?
1: Ko man bidlak man tahi ang tuwa na maring
0: eh ko lang ubos lang ang ganan tuno.
1: I love you, goodbye.
0: Teres tisting ko na si mo kanta
1: tagak pansad ang pan agi tagak pansad ang panti sa diwata tiya
0: oi
1: pa si Medaluna ding lasa
0: matagak yun di ay
1: hello oi so anyway
0: basi may garter to maring
1: basi wa gani
0: lost trip.
1: Salamat kaayo sa makanunayon sa pagkanta sa ako ang request gikan kang Medaluna ding lasa. Salamat kaayo ni Mama Medaluna.
0: Pahipi sa kadi ha, pahipi sa.
1: Ay ka magkalimot mga maring ha, kasi panahon karon nga prone kaayo kini mga pagsakas sa mga blood pressure tungod kay ang init sa panahon. Grabe yung kaayo mga maring.
0: Yes, tinuod ka ng maring. Maglaban sa ulo maring. Huwag mo gawas lang ka maring. Mag-abot na yung laban sa ulo. Sakit-sakit sa... Anong gali ko? Kamura kag sinus?
1: Oo, yan. Labi pag dagan kay kag mga biling?
0: Ay, samot na. Malabad yun maring.
1: Sakit ka ng ulo mga maring. Ang araw nga makalikaya sa pagsaka sa mga blood pressure, dapat inom ta Ado Adlaw Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Mm-hmm.
1: Mapalit na sa mga parmasyang butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Gihimaw sa Yes to Health.
0: Yes.
1: Araw nga mo alim sa mga nagkadayaing mga balatian, mga maring.
0: Yes.
1: Wala dahil si Master, ikan pa si Ronald Lim Sako.
0: Wala dari ang kanang waray.
1: Wala dari ang waray, oy.
0: Kuha sa panabong waray.
1: Ambot, o say, kuha niya dito, kay Maraga.
0: Good morning, boys and girls. Ano si Lim Sako?
3: Good morning, boys and girls.
0: Pero naiwit, iyan pa. Good morning, mga maring. Ano si Lota Sagit Estrada.
1: Joke lang, Erika. I love you, Abana. I love you na pinisa ko, ah.
0: Sige, Dabi. Kiss, Dabi. Kiss, Dabi.
1: Yes, tamatod ko na yung mga love you, Alvin B.
0: Kiss, Alvin B.
1: Good morning, mga maring. Kang Luta Sagit Estrada. Salamat kayo sa inyong paglili, mga higala. Ha? O niya, taon-taon tayo magkalimot. Kaya ito ang live drama. Grabe, ito ang live drama. Gipadala,
0: gini sa Magdiri. Ang surat, anang padala, kay gidala, sa tag-iya.
1: Ang tag-iya, gini mismo. Oh, kapadadi, ay.
0: Grabe, nandiyak na yan, ha. Nagpa-picture pa kani.
1: Yes. O niya, pwede mag-request this girl? O sa this girl? Kaya niyo mo na, Ter?
0: Sabi this girl?
1: This girl ka...
0: This girl is on fire!
1: Basi mo na. This girl towards...
0: anak ko, pwede po siya.
1: Basi anak siguro? Paruhan na di aluta yung mong request di, kaya ito nang birahan? sige na, pero sa request ni Luta ka na, yan pang ikarog maayo kayo.
0: Ikarog pa niya, kanay.
1: Hanap daw. Klaro

0: tama na, Lord. Tama na.
1: Kanina sa tingin mo, boy, I love you kay Erika.
0: Saan ko lagod to?
2: Okuyoy.
0: Kaya sa pagiging lami daw, boy. Luta, salamat ka ayo, Luta. Iman jogi pa. Gipapakanggalin mo akong tahi ba?
1: Ano pa si Kenji, ano lang, hambong good ang mga tuluto diri. Sa amo ang balay mga
0: mali. Ay, hambong ang mga tuluto.
1: Tuluto na mong niya ako.
0: Basta yung tuluto lang. Araw ko na yung mga kuhan diya, bin, yung mga steeping diya, bin.
1: Pati yung katawan ni Luta sa Estrada o ni Kuan Gisnel.
0: Hige, katawan
1: ta. Si Gisnel sa Gabula.
0: Kasi ingo niya.
1: Ano siya, smile ang iyang kuhan.
0: Uy, ni Kuan yung pita, si Sibog ama eh.
1: Sibog yung pita.
0: Go, Maring, kaya-kayo na nimo. I love you, goodbye. Aba, mo goodbye naman si Ildin.
1: Aba, mo goodbye.
0: Mo rin pakpak po ng pita ni Ildin, mga Maring, ha?
1: Aba, nagtugod sila nga kuhan.
0: Kasi pa'y na-adir eh. Unawawa man na ito, ama. Nang dariya, nindot imong suot ba naka-tubeless? Ingon pa si Jack G, alaba? Gigilamian siya sa imong suot dariya.
1: Basta ganahan ka mo donate. Mudawat po ko ka ng laing nga tube.
0: Ingon siya nga, pungi maring Erika nga, di jud mo lubad.
1: Pero dili niya nga ligid nga, siya nga to siya nga ligid nga tubeless. Dili niya ligid nga tubeless.
0: Asa niya nga.
1: Chub, maguni nga ka nang disuot lang.
0: Gani, rahil lang ginis sila ay.
1: Basta natuos siya nga ligid.
0: Ilalagay kitang kuhan ko anon sa kumukha. Ano lang ito ang mga itsura.
1: Bully kayo mo ba?
0: Nindot imo ang suot ba naka... Aba, sila balik-balik lagi yun ah. Sige na, Ben. Tagay may kanta niya, Ben, ka ng kuhan, Ben. Kana ato sila pagkitaan si Rogilas, tiya.
1: Sige ka ng mga kuhan diya. Ano sa may gwapo diha?
0: Dirahin mo niya ang kuhan, Ben.
1: Mga militar, ano sa muna?
0: Dirahin mo niya ganang... Hanesli.
1: Ano siya? Kambili?
0: Kambili Latri?
1: Latri, oo.
0: Diyan, sino? Gota kontahi ron? Kaya sige, makanang kanta niyo mo diyan ka ng Count On You.
1: Sige.
0: Kaya, Count On You, Ralph.
1: Count On You.
0: Para rin sa ato ang mga viewers nga doon na tayo 12 mil kabuok ka mga viewers karon ron live.
1: Ana pa si Jack Jill ba? Mubalik pa si Master. Wala, may kabalo, Ana.
0: May kabalo.
1: Siya hapon ang lakaw.
0: May kabalo kung kana ko magabalik pa ba? Ay, kasi ma...
1: Huwag na kulatahan to, ah. Kanulong ko sa ospital.
0: Request kong song Heaven, si Darius Cantaba.
1: Sige, unya, pagbalik.
0: Masa na nga Heaven, kanang pam-Heaven?
1: Ayan, para may pag-minteryo, magunak
0: maring. Ay, minteryo din na.
1: Ayan, makayawan na tayo na makanta maring, oy.
0: Gwani, ayan na, oy. Kuhaan lang siguro, katong kuhaan lang ang ka... Aba, gisilik na gano'y sir.
1: Pwede man siya ka na ang kuhaan.
0: Masana?
1: Ka na ang glorious.
0: Glorious? Glorious to you? Count On You! Kaya kanta hato ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aro nga, mas mukusog ang cognitive function sa utok. Yes. Mag-Santon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
0: Tapi not,
1: tambal pa!
0: Yeah, exactly.
1: Para na sa inyong hatanan, ha? Ana pa si Kenji o Pascal, lingawan na mo diritan ako sa inyo. I need nyo ang kantawon.
0: O, tawagin mo yun, aro niya mag-do it, ta.
1: O, kasi ganahan mo, kanta niya.
3: Like

0: ako sa iyo muna, ha?
1: Salamat kayo. Salamat kayo.
2: Eningo di ang ni Samot kal luag nga ko ang itnap.
0: Oy! Alam mo rag original ana pa si serving si process.
2: Oo, ingat pa gidugan pa diri ang mga maring. Napaikingon diri ang mga maring. Shout out mi diri ang sa nga side si Mitch Yurong. Kamusta man to ang mga pamitay day?
0: Ay, day, ang among pamitay day nagbitay pa ba na di ha? Or sa man na?
2: Yes, si Ken G. Kumaring Erika Marinata, kantahi ko og Hero, please my favorite song.
0: Wow.
2: Ikan kang nga Kinji.
0: Kasi sabi nga Hero, katong kang kuwani, kang Iglesias or kang...
2: Basigan Maria Cari.
0: Maria Cari.
2: Maubang.
0: Pili-pili lang kani ha.
2: At rakayo lok si Erika ba? Ibog ko ba? Muraga na dibilog na si Alvin sa kuwa. Ay, pang-anak, Ben. Di ba ka pa-anak, Ben?
0: Good morning, XFM Tagom. Ikan kaya Atinita Baldirosa. Came from Canada.
2: Aba, sa mga Canadian.
0: Hello from Canada with love. Good morning.
2: Shout out sa asawa. Nako, diya sa may Danaw. Minsagikan sa tuang kapito, si Ralph.
0: Yes, grabe. Shout out po. Dipot siya palupig, Mari.
2: Raga, ka-Giorgiro na niya.
0: Kauliyo na niya, Mari. Bilahan, mabauni ko na niya o ka ng turbo. Para pagbalik, di siya magmahay. Shout out from La Concepcion. Taas naman
2: itong oras, mga Mari.
0: Oy, hindi taas, naging Mari.
2: Ay, magkawa, mabalik niya, man lang, sa pipila ka mga painom na may magkawa kaya ito ang live. Tsaka, musunod na lang ito. Ito naman, oy!
0: Kung ako, ikaw.
3: Ayo! Ayo!
4: Si pangayo, oy! Naram ko din eh.
3: Papalita ragod kong sigarilyo.
4: O saan ang sigarilyo?
3: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
4: Uy, kaplodi. Bagay sa imuha, mor.
3: Kay nga naman.
4: Asa pa, mor?
5: Mga katupa, excited!
6: Ang Yes to Health Incorporated, ang kumpanyang gagawa sa ilado o epektibo ng mga herbal food supplements. Sama sa Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Gold, Santon Vitamin C, o Premium D3. Maghatunyan ato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatunyan ato o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal

Takpan ang mga virus sa palibot. Taas ang antioxidant. Makapaubos sa cholesterol. Naapay anti-inflammatory properties. Ug, mupromote sa healthy cells. Ug, naapay relaxing and calming effect. Nindot usang imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan. Ug, dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon.

0: Yes, okay lang ko, mahal. Okay lang kayo kay kinaukyan, mga maring kinakain naman ng Santon yung Gold Coffee Mix sa matagkaroon na gonya. Atong oras, mga higala, 9 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. At ito dahil i-acknowledge mga maring tungkol kay live sa Takalong Diria sa XFM, Mati City.
1: Yes, yes, yes, yes. O live po na diri sa General Santos City.
0: At syempre mga maring, live kita madungog diri sa XFM San Francisco Agos Andalson.
1: Yes, nilabi na po diri sa Malaybalay, bukid nun diri sa Malaybalay City.
0: Yes, yes. At syempre, madungog kasap ato ang programa mga igala diri sa XFM Pagarian City.
1: Oh, grabeyo kaya. Base po, base na kasi nakasaybit po ng ato ang XFM nga ipilin ha.
0: Ay, mga taga,
1: shout out at ipilin.
0: Dapat ay XFM.
1: Masabuang kasi bugay.
0: Dapat ay XFM iligan.
1: Iliula pa.
0: Wala pa tadi ha.
1: Burag hapit ang siguro kay Burag Duol makaya na siya kagaya.
0: Dito ko na tayo sign.
1: Gani.
0: Ay nako rin tayo dito. Dari na tayo kaya dahan dari lamion. Mga kare.
1: Ay.
0: Good morning ha sa mga taga Pagadian. Good morning sab sa mga taga imong-imong ganyan sa Ipil.
1: Ipil o, Sibuanga, Sibugay.
0: Apoy, apoy, Balanga diyan, si Abigail.
1: What? Ay? Si Abigail, si Maring Abi.
0: Si Maring Abi. Good morning naman Maring Abi.
1: Kumusta man mong panita diya karon Maring Abi ha? Kumusta mo? Sige na mo?
0: Kumusta man ito ang mga kuwada? Bro, Aksun o Garinga si Kainet. Nakadumang sa...
1: Nakadumang siya?
0: Oo.
1: Ano pa si ato si Ate Josepina na tinambunan. Hello, request ko Paskong darating. Madaghan mo niyang request.
0: Sa Paskong darating.
1: Ay, si Jose. Si Josepine Vicente diya. Ito na. Isa kay si Josepina.
0: Ito ng...
1: Sa
0: may title ane?
1: Looking through the eyes of love.
0: Sa may sa Pasko darating.
1: Pasko?
0: Kahit hindi Pasko siguro ni.
1: Una itong sa taas ganyan.
0: Sa may ganyan ganina.
1: Pasuko to.
0: Kisa man ang siyang request na ganito ng bigyan be.
1: Bigyan.
0: Nagwara-wara. Good. Ako ang pamitay. Ingon pa si Josephine. Si Josephine Vicente Edgilia ba?
1: Ba?
0: Ayaw ikupiansa ba si matuhak na sa pabo ha?
1: Ano ba sa kindi balik na mo kay magsugod na po tagtanaw?
0: Bagi.
1: Ika po yung hulat?
0: Iapura kita sa bayot mga marim. Salamat kaayo ha?
1: Sa bayotan eh, hindi kita hulat.
0: Looking through the eyes of love, request ko mga beauties, aba ato na bigyan. Sabi una.
1: Katong ganun, itong heaven gani ha?
0: Heaven.
1: Palm heaven.
0: Kasi naman ito sing ang heaven, kaya heaven Feraliho itong idol. Yeah. Ay! Thank you for watching.
1: Basi, basi, si heaven.
0: Aba, ni Karinga si Ral, pag ito si heaven, marag idol po niya.
1: Idol po niya. Idol lang magiging nasa tanang si heaven. Okay, mamaor. Tawa ko marag, mamaor ko si heaven.
0: Uy, murag, ikaw bitaw.
1: Oh.
0: Mang side view ka, murag kang heaven.
1: Ayun.
0: Pero mang atubang ka, murag kang pam heaven.
1: Lai nagi kamari ngan. Menteryo mo kuna mari.
0: Menteryo de na di ay.
1: Ay apila nang pamemben menteryo.
0: At say ko amingaw ka ayo.
1: Basi gusto ka pa doon di ka sa glorious marina. Apili on di ka glorious ka or dito sa katong kuan.
0: Ko di ay sa pasabangan na ko.
1: Ay, may nami dito mare kay malumos ka dito sa pagsabangan.
0: Kinsa ay ay baha?
1: Ano baha an mare? Oy!
0: Oy, antaloy.
1: Lami na maring.
0: Gimihaw na kong talong dahi.
1: Ay, maring. Pero mas lami ang aluto anang maring ka na. So, torta.
0: Torta?
1: Torta ang talong.
0: Ako nga napuaan naman ako na. Uy, niya ako na yung...
1: Saw-saw sa ginamon?
0: Saw-saw din ako sa...
1: Ginams?
0: Ginams?
1: Ay!
0: Yapos ano na akong siling.
1: Ay! Kalami, maring.
0: Alami, alagi, uy.
1: Wala na. Wala na. Ilahan na nangiko. Ang gisog ba na maring? Kaluoy sa talong. Uy, pura na din.
0: Kaluoy na. Brown na yung taong talong.
1: Gani.
0: Sige, katana na ito ni Ben. Sa tatiyo na ako na ito ni
1: Gary, panibaan, pa-shoutout po din na. Masukula.
0: Hi, hi, Gary. Salamat, Gary. Sa mga taga Robinson.
1: Dili, siguro tayo mga suko.
0: Ay, dito kami ato na kalabay nga.
1: Oh,
0: ano? Saan to?
1: Kwan, Lunes.
0: Lunes ba to?
1: Ay, Domingo siya.
0: Ay, Domingo diya. May nakalabay yung Domingo. Ay, nakakaba naman ito ng mga sundalo.
1: Nangatag may mga kape diya. Abo ang kape
0: lang ito.
1: Among kape nga gidala, kabulok ka kunsa? Santon plus coffee mix.
0: Santon gold.
1: Gold coffee mix.
0: Wala ito si Gary.
1: Gari?
0: Dito takagari kay ako kampain naman, tipahan ta ka.
1: Wala din siya niyad ko.
0: Amo, asa niya sa grocery man, isa na-asahin daw eh.
1: O dyan, mahatag ka niyang mga junk foods.
0: Sa Paskong darating by Freddy Aguilar. Ah,
1: ni darating na gani.
0: Darating, kasi matabigyan tayo kay Pasko naman.
1: Gikan kan Josephine Vicente Gilead.
0: Tagayin mo niya, Ralph.
1: Heaven, heaven lagi.
0: Ha?
1: Brian Heben.
0: Masa nga Heben na ba?
1: Ang kwan, ang Heben eh.
0: Brian?
1: Brian.
0: Brian na Beluria?
1: Ay, ay, nakabaksir mo na.
0: Isa man si Brian McKnight?
1: Yan ka na, pwede po. Tawag mo na si Heben.
0: Tiga ay maliyag na Heben ni Brian Adams kay katawin niya na niya.
1: Kenji, Kenji dira sa La Pilipina, karakabrato lang.
0: Asa man niya, asa ba Kenji?
1: Kenji na Kimchi.
0: La Pilipina kay barato. Aba, amiterio man ang iingon gudu oi. Oi di sa tana oi, pasa tana.
1: Asa na sa darling?
0: Nga patag mission.
1: Wala, busy ang darling oi. Dai darling.
0: Wala lagi tagae pang pagahe siguro na aba.
1: Ayo tagae ke delikado na.
0: Josephine Vicente.
1: Birahe di aral og heaven ni Brian Ralph.
0: Ay, good morning di ay kang Kapitan Arcaina sa mga taga-barangay Nueva Fersa.
1: Yes. Kapilo ka, dagko na ato ang atong sabunon niya. Dagko na ba kayo? Grabe, huwag mga kayo na po eh. Pahit kayo ang amo ang oras, Kap. Gamay na lang kayo.
0: Bisi lang good po ang waray.
1: Pero ang butik ka, Kap, na naluto na. Abdi kayo.
0: Amari, okay kayo ng siya, Kap. Ay, mga tagala Pilipinas, salamat sa inyong pagtanaw pag paminaw mga maring ha. Kasi may una di, si Brian, kaya man ka, ada.
1: Si Brian lang.
0: Ah, sige, so, tagay may kuwan diyan, Ralph, ka ng heaven.
1: Heaven niya. Sundin lang na diyan, looking through the eyes of love.
0: Yeah.

0: Thank you. Salamat.
1: Salamat tayo. Maraming jutaan.
2: Taas pa rin yung kantahan.
1: Kuya Waman, burang original siya. Pura na, sige na makakoriginal niya, Kenji.
2: Burang, gagi. Kung anong kita ni Kenji ba? Yan ang kita ni Lugulugag Maayo ba?
1: Gani.
2: Okay, kag. Kumusta ko sa imuhang silingan nga diya sa Rendon, Navarro, Naminaw, samta nagbuhat og pan.
1: Ay, ang
2: kalamin sa pan.
1: Katong kanihan ito pamanindi, ngayon bang? Taka atsuro tagpan dito.
2: Tinawa mo sa mga binangkal diyan.
1: Binangkal? O nga, sa mga ito, isa ganito, bagong bayan.
2: Oo, kanang, basta kaya ka na mga bahaw.
1: Wow, lang. Ang ganda ng bossing. Ito na yung Ate Josepina.
2: Hello, Josepina.
1: Looking through the eyes of love diha. Kay looking. Birahan na ilakan. Birahan na ni Erica.
2: Di ba kumulong kanta na, oy?
1: Kamulong kanta, oy?
2: Di ko kumulong kanta na looking through the love and eyes and everything else.
1: Ang sama naman, si Freddy Aguilar?
2: Kana siguro diray siguro na makaya kaya na kunang katawan. Sito sa Paskong darating ni Freddy Aguilar.
1: Paskong darating.
2: Sa Paskong darating ni Freddy Aguilar. So ka Freddy Aguilar kay ako kay.
1: Kanang naman ni kaya pangalan Maring.
2: Kanas agay na bangga akong kuan. Kanas siya kay kadiadto kanang kasama ba kauban ana kasama kauban. Kampanya so ka gid siya. Kausa mga anak siya. So, ganda ng boses tayo ng pasyosipina. Salamat kayo sa inyong pagdanaw din ang mga maring. Kuto-kuto ng kape si Sir Ken, ha?
1: Apilas yung garamin din rin. Ay, palamat rin mga isa ka sa shit.
2: Ayo.
1: Ayo mo.
2: Dayon.
1: Birahin na niya sa Paskong darating by Camp Ready.
2: Research pa ganin ni Sir Ralph.
1: Di ba kakaulad, good morning?
2: Karaoke TV.
1: Lalagyan yung karaoke. Okay lagi yung karaoke. Dire, karapipi, karaoke yun.
2: Ay, mo rin yung kantahan di, ay.
1: Sige, buhan na Marlin.
2: Uy, kaminga ba yung kantahan ko, ay? Hello? Para sa magsaulong sa taas ko, malayos na yung inigugmak. Kamuli mo, ay, ayaw kasi palayos na yung inigugmak, ay. Dali kayo masaulong sa taas ko, makawaban na yung inigugmak, ay doon natin ang pod ko.

0: hapit na Pasko mga maring ha. Andaman na ninyo na inyong mga pinatos di ha.
1: Lasay mo ang kanta maring. Kaya mura ka si Capridi po.
0: Mura si, kasi ang Capridi? Si Freddy Mercury?
1: Kasi
0: nga Freddy.
1: Atong nasa Ibiza
0: na. Ang silingan ako si Freddy Lubanan, taga Barangay Rizal.
1: Basit mo na.
0: Ay, basit siya siguro ni mga maring. Gawin na ka na ito ang kanta nga baguhala na human. Yung kanta ni Freddy, atunto ko na ito mga galas sa Santon Vitamin C. Aro nga mas malami ang isi, mag Santon
1: Vitamin C.
0: Ay mo gawin mga gala, standby. Kaya masunod na nga ito ang live drama ni nga ito ang Tulumanon.
1: Kung ako, ikaw.
2: Adon ka may isuliran na dili nimo mapasan na ikaw raswa ta ka na o ipada ning Tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kung ako ikaw, katropa. Kauban ang mga banggitang dramatista Maring Inday Erica.
0: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
1: Nakakagwapa nga po yung kailan.
2: Bang of Master Inday Anini. Hindi lang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa. Kung ako ikaw, katropa.

Makapaling, maayong buntag. O kung buntag man, mudangat kiniakuan, suwat sa inyohang sibyaan. Palihog, itago ko sa pangan nga Kinji. Tingkod ang panginaron o sa kaulit tao. Kasamtang ang gapuyo dirian sa nabunturan Davao de Oro. Makapaling, mo ni ako ang suwat kaagi. Gisuwat ko ni tungod sa ko ang workmate nako nga itago na naman sa pangalan nga Mika. Plus mini Mika, gapas ang klaseng pagkababae. Pero aron masabtan ninyo mga maring kung anong gisuwat kini akong suwat kaagil. Sabtan ko sa mo ang gitrabahuan, og mo kini ang mga panghitabo.

0: Pak Kimchi, tidak lagi ke mendagar, ada lagi ke ai.
1: Siapa bagai tegar, mungkin tegar gahapun.
0: Gahapun ni lain macaron, tapi bukan tekaun bagai ikut timpani untun lah.
1: Hmm? Tama rino sampai sudah ni mu.
0: Wan, bukan ni kan on lang, bisa nak dia.
1: Nak ya dua bulan dia, gikan dia
0: nanti. Kalau mi anak,
1: kemarin sebulan lawan.
0: Tapi ni atau tak? Aji kan kadit tu, nak nama ni kadit tu?
1: Paling tu berbalut tak ko.
0: Ya, lebih anak nak humba, ui.
1: Nih, kau mika ba?
0: Eh, di mana? Di sini mau guna humba?
1: Maksud ini?
0: Mas sekarang mau guna aku teman yang kuan, kenang. Sari-sari,
1: amu gani pasang murah ni, pasang putar di lami.
0: Ah, lami, masa ni kan lamarian lami magenda.
1: Wei, kau bawa kuan kusimua bawa besi, kuan kuan suku kuan.
0: Iko bawa, iko gani andile dapat maksim
1: dulu suku tapi aku kepala kenapa ya kau yang
0: am, cuma kang ami kau rasa kita.
1: Ami kau lagi tanya.
0: Oh ya, kan, cuma nak anak.
1: Nya mak kita angkat suku yang nak kasihan ni, suku mak kita yang kasihan ni.
0: Kalau tak senyak oleh kau, kau ke ayo. Dali ba?
1: Yo, yo,
0: dali. Dali ba? Katulog kayo, Kinji, oy.
1: Makit anda sa
0: tulang. Lagi ka, Kinji, ay, dinalagi ko lang. Sa una kayo
1: ka na. Biruton, biruton.
0: Dali, na. Ako pag... Sumle mag-iba.
1: Gabas na, gabas.
0: Atay, atay! Lain lagi ka, unsa man to?
1: Ini ang ginagawa kamot nako kay Kuan, mga ginasigod.
0: Kubaran mo kagay.
1: Bala man ang kamot nako.
0: Asa mo kagay? Lain na niyong ipanghikap diya, Kinji.
1: Mika ba? Lumangyo ko niyong mga dili kasi... Hadlok mo ko si Dudol si mo, ha?
0: Ikaw ba, kanang...
1: Ang kasi kong uyab?
0: Kuhada ko na inuang kuhan. Kanang di ko... Naman ka kay uyab ko ng...
1: Mugali no?
0: Mugaw lang kagagunauna. Ayaw kagagunagugugaw
1: kayo. Dili, sabot pa sabot. Hugaw. Ang ako na maglik kayo ko ba kayo ba? Masilusin, makitaan ka. Gusto mo yung
0: wala wala. Wala man siya nga kayo silusin. Wala man tayo relasyon.
1: Ay, wala lagi. Para karoon, oh, natadali siya sa ka... Natas budiga kita rang
0: dua Andre. Pangaon man ta, mani utto man ta.
1: Mo gani no.
0: Pinaana.
1: Yung ko magpangaon unsa man.
0: Ah, ani mo kon kaluto ni ko magpamassage ko gigi panuot mo ko oi.
1: May ka
0: di ko mapam. Kamalo man jud ko kanakay dalang ha plus diha.
1: Nako i Santon herbal oil.
0: Oh, ani man ko kay mo gabawon-bawon mo ka anda.
1: Ko komosulti oi.
0: Oh, humot pa jud kay nang kanang ha plus kanang. Pero ha ko ana
1: dili ko dili.
0: Ipalihon ko nya pang magkaon ko hindi ah.
1: Sige, sige, oi, masahe yung taga ko niya, masahe yung taga.
0: Yes,
1: sige,
0: yes, kanaba, kanaba.
1: Oo, sige.

0: que camón.
1: Licón rajas, licón raj.
0: Gadi kok kayak komen. Oi, mi are. No tengo kamai.
1: Ya rapi aku sih. Ibutan kuning hat plus aku kamunya aku. Oh.
0: Sige sa kulikot. Bro, masako ug nang kamot oi. Ala sigurong sako sa kompres.
1: Dili nga imong record mega spang.
0: Ah, imong mga glamo. Ana dai tamdo kog imong palad.
1: Ana nga kog palad haplas. Op. Ah, kon ibagbot si record.
0: Oi, hait kayo oi. Ay, kamot ay.
1: Eh, likod ra, likod ra.
0: Aw, unsa man ang likod? Grabe ko si mo moilap lagi ka kinji ay ganang guwapo ay. Pero mga wala gud ang sunot
1: ani. Aksyon ug pamuhi pa ning kalakiha kay puti kay mo likod.
0: Ana maganda kay wa man ay gawas gawas.
1: So ma pilo ni mo batang?
0: Ya pilo ba akong
1: siguro ay
0: kay naman ray ang panuot ko sa ubos-ubos sa ganang aping-aping.
1: Ginoo ko nakita na ko yang. Sige. Duha ka bangag siya hang hawak sa batang ng maglaw.
0: Tara wala kay naman ay kandi is din na. Sige na ba plasina.
1: Hindi ko patintala ni kalakiha.
0: Ano gaya ko? Patali ba kayo mapanuhutan? Nakigumpo biya tao.
1: Eh, sige, sige. Okay, Ranik. Asa mo ni panuhut ni mo?
0: Oo, mo ni.
1: Iduot na ko gamay.
0: Sabi, hapunutagi ako.
1: Eh, akong iduot, ha?
0: Sabi, yan ka. Anong kumayan? Dili ka na masangad ako ang panit din, ha?
1: Dili, oy. Ngayon naman ganyan siya. Nakuha mo na ako na sa
0: gawin. Grabe.
1: Yan naman sa testa.
0: Lami kay kamilog lagi.
1: Hindi na kumilog itong bubukma ha. Tama na niya.
0: Ikaw ko, takatakan yung
1: gawin. Hindi lagi ko, hindi na kogma.
0: Hindi
1: na ko.
2: Mga maring, di yun tako mayot ani sa kong amiga nga si Mika. Pero kay puksan masyag ko niya, so... Kung saan nagbutang ko kamahoy ang lalaki, so gilot po na ko siya. Pero parang kung hilot mga maring away Malaysia kay Barkada, masyag kay may kaniadto ani. Sukad pa nga... Trabaho pa may sa palingki, nagkailan naman niya ni Mika. Hantod nga... Nagkauban sa migtrabaho sa Monte Vista. Hantod diri sa Nabuntura, nagkauban sa migtrabaho. Ako mo hilot kay last year, totoong premiero o last to niya kay samok magkini si Mika o eh. Masa kaadlaw ani, nag-istorya niya sa mga kaoban sa trabaho o mo kini mga nahitabo.

0: Dugugdugog na rebre.
1: Aka, Romoy. Migar man ang mika.
0: O ganyan niya. Pati man yung buram, dikit pa man kayo mo sa pilit, kayo mo sa uyab pa.
2: Romoy!
0: Buram yung uyab pa.
2: Mugin na ganyan, pre nga. Bisag amigo mo, bro. Ah, may magin mo dulot.
0: Kita na.
1: Eh, mo kagaan na, basta sa bubay mo.
0: Ay, mo kipensa, pre, kay ang CCTV, kita ka manager, ipig ang manager.
1: Nakit, ano, on, di, eh?
0: On, naka-on ba sa, sama ka sa bodega.
1: Wala ito, gini.
0: Tapos sama mas bodega, nga, ay, nagkuhan, nilingkuran mo dito.
2: Gahapon.
0: Ay, kipensa kay...
2: Ay, naduka kong pabot sa inyo, kagihilot, timos mika, gihukasan mo.
0: Oh, tarawa na, eh.
2: Pre. Nag-andam na ko sa Leo ba? Nagpabot na ko na-andam
0: pre, na kiratin. Likayin na, pre, na kiratin. Kiratin lang, bay?
2: Bili ba ako gandam ko kiratin?
0: Oo, oh, sabi na ko ikaw, kiratin ka.
1: Ba't to na kayo na ito yung mga gimok-gimok sa budiga? Napunay ka dito, day?
0: Napahapa, pre, ka dito, pre?
2: Ah, usi pa man di ay
0: tanong. Natawa lagi.
2: Mo-search, mag-itag mga kuan.
0: Sumbra pa man na yun sa CCTV ni.
1: Kamu ba, wala ko eh. Wala mo ba dautan naman ang ibuha.
0: Wala lagi dautan. Wala yung dautan lagi. Niya, problema di ay bawal man na din sa kumpanya. Bawal man
3: na. Masin ba, umay ko na na.
0: Sige, tawa na mga kaubar sa trabaho. Gingingoy nga pati niyang buran ng uyab.
2: Pre, matay, matay, maibawaan kasi mong uyab ba na nga si Honey ba?
0: Pre, ano yung pre? Makasabang kasi mong uyab diya, yung makasakpan ka. Yan, naghilot ka. Kung sumay pa, support ka na.
2: Muna igingon niya, pre, nga ipit yung ana, pre.
0: Yan, lamingon ba yan na si Mika, pre? Bahala ka niya, pre.
1: Huwag ganyan kung di ako na masinggingan, hindi na ko mahilot siya. Mapukos mo ko siya, kay.
0: Eh, kay kanahan po ka, pre. Kay sino kay likod?
1: Ano, kunahin, oy. O, anong kunahan ko daw naman ko.
0: Tanawa ko, tanawa ng lawas, Mika, o. Mura ka, tamsi ba, tamsi?
1: Bitaw, no?
0: Siksi po kayo na, tambok ka siksi ba, tamsi?
1: Ah, di na ko maraming hilot, sir.
0: Sir Roy!
1: Pasa din ako!
0: Sir Roy!
1: Di na
0: ikaw pa! Eh, sir!

0: Lahi ko diri padayto sa break time naman diri ko sa Luis Bodega. Dili sa ko motuhol sa dito kay basig mutawag na po si Mika sa ko nya. Basig pahilot ta po siya. Ah, maabot pala ni sa kong uyab man buwagan na nang kuan eh.
1: Hoy, hindi. Asa mo to padulo sa Nicholas man sa Greenhouse sa likod? Hoy, Kimchi!
0: Na, napunin.
1: Hoy, ikaw ba? Naglikaili kaya ka sa kuha ba?
0: Wala, hoy.
1: Ikaw, girab na.
0: Hindi ko, Mika.
1: Eh, magpamasans ko kaya sakit ako likod.
0: Dili ko ba? Dili, lagi ko.
1: Unsa man, mumasans ka o mumasans ka? Unsa man yun?
0: Dili ko ba kay gabaniyo na kuno sa tuwang kauban sa trabaho din nga uyab kuno ta sa niya pala ta
1: man ay ilahan pud na
0: uyab kay maabot sa kong uyab na ko ning balita ning mabuwagan ko ya gus buli ka buli ka
1: ay mo ay sige uso na ay sige auto na mga kuan ay mga sa tawa kanay mga chismoso
0: dili lagi ko mika din ako ba
1: ay lagi totoo na niya
0: sa to ba
1: sus unsa man kan
0: mate din ako pugar
1: ko ko ba
0: din ako pugar ko
1: dili ta ko ani ka mate. Ah, ikaw na. Haplas ka. Kabalo ko na kayo dalang haplas niya. Ah. Oh, nakawala ko. Hay, priya. Pula ni mo na tagalay mong kubal.
0: Sige, babo na yun. Muligiro ko dyan. Kabalay na ni mo. Sige, magag...
1: Masaman ba na ito? Ako na na...
0: Larson ni Bi, haplas na nagubay. Na
1: kubay. Haplas ni Bi, dungaya. Kanang... Gikan sa buko-bukohan sa aping-aping.
0: Apel diri kini.
1: Alangan ako kandiya. Alangan ko di ang panuwat niya. Kinji.
0: Isang tao
1: niya. Sige na, ayun na. Reklamo na.
0: Nimaho ka ba? Nakuloy na kusbay. Manimaho kong haplas. Saan na lang ko sa kong uyab.
1: Ayun na haplas kasi mga rayoma si Mantukol.
0: Matumutuo kayo. Huwag mo kayo rayoma. Kaya nagayin na mo kong Santon plus gold.
1: Hindi, ayun. Sige na, ayun na. Paglakan. Ayun, sige reklamo niya.
0: Apelo ni Mong Tiil.
1: Ata na lang ang girl body.
0: Naginoo ko eh.
1: Dari to, pastanta dari o kanang butanganan sa kanang TV.
0: Nibika ka, mungod ka niya.
1: Lain mangod na ako, dili mabika ka. Dili mangod mahiwa ang kanang
0: reo. Mika, last
1: is siguro. Sige na, ayun na, sige, pagreklamo.
0: Saog ko, malipagpaliban ka.
1: Pagdali.
0: Hamisa rin ba ni kong amiga, eh. Hindi mo kabalibad ang kalagihan
1: eh. Pagdali, reklamo
0: niya. Sige, be, ito ni.
1: Yaw-yaw na kayo sa liha.
0: Sige, be, luton.
1: Sige na, be.

0: Love ka nang haway akong kamot.
1: Anong haway man imong kamot? Ano nang hilot ka dito sa inyo ha? Sa gitabahuan?
0: Di wala way. Ay haway kay budigiro man ko kanang napasmo kong kamot ba? Imasa na yon yung man o kanang pagwan at imas budiga.
1: Sige way. Ako ba nakahiring na ko na imong kalaki ni mga mura kag kuan. Nanam sa kakailain nila yung ginahilot siguro kung muna kamilot sa kuha, Kenji.
0: Honey, wala, oy, wala, wala, wala yung hilot, oy.
1: Basta ha, makabalol ako nga doon na kailain yung ginahilot. Putlan dito ka sa imuha.
0: Honey.
2: Ayaw ba?
1: Mga maring, actually, kung kabalaka kay... Murag action na nakahirin na niya ko ang kaibin, kalibin ako ba? Nga doon ako no ko ilaing gikakuanan, pero ang tinod mga marino, wadyo ko ba ilaing gikabuangan ba ya? Pero kanya lang din ako problema niya ko ang jamega na ko nga si Mika. Kasubraan naging kalambing sa kuwa, eh. Pero may isa kay kayo maring Erika, wadyo ko naka, wag na mo sol sa kuna huna nga, ako sa pahimus lang, amiga na dyan kaayo, me. Pero sa laktod nga pagka-istorya, may tsura ganyan ko, amiga. Sakto siya baro, puti. Anong, sinaw down team kas ang bunga ba?
2: Ayaw ba?
1: Sa kaadlaw, ani, dito mi sa Briga, nagisundan na po ko ni Mika dito, ah, humukin niya mga nahitabo.

0: may ikaw diri. Diri ka mutagbo ko ni mga kinahon sa mga fins. Na na pud, na pud.
1: Okay, kene. Kenji.
2: Oi, oi.
1: Dali ba?
0: Anjo ko ni mo no, daga mga mura juga biniya.
1: Dali na. Kanina na pa ko nang sipangita mo dito dito toyo.
0: Ano mangita man kana ko nga di man ta ka ito mag
1: magpailot sa ko. Gahan ko muna ko ay.
0: Hilot na pud.
1: Ana na man ang live. Nang nagpalibot sa mga itong lawas sa mga panuhot niya.
0: Gabo, baga nga, sige, gibadbaran ako sa kong uyab nga. Maanay ko na sa
1: direk. Ayaw lang ikagula na, kundi mawag ang tirelasyon.
0: Wala ang tirelasyon, no?
1: Oo, sabay mo nga, kunan, mga tirelasyon.
0: Sige, mga...
1: Sabay na nga na magpahinod ko, eh.
0: Like, ito ka na magpahinod ka.
1: Pahinod, ito ka ba?
0: Imagine na, Rekun. Imagine na, Rekun.
1: Mukha ko na hukas,
0: no? Dituwad naman nun siya. Dituwad.
1: Sige na, haplas siya.
0: Asa yung haplas?
1: Kasi mong bulsa.
0: Ayaw ba? Nadadiri? Sige, be.
1: Patali ko, bahaya.
0: Oo, sige na.
1: Iyapin na lang yung palad.
0: Balik ba, aning ko?
1: Sige.
0: Hindi na kibita kong higilot, aning ko.
1: Sige, patali lang kayo, baka parang... Iyan na, ilang haplos kayo. Hait kayo.
0: Ay, lang ang gagaspa mo na yung kamota ko kay Budigiro.
1: Grabe, grabe. Nakatiri pa na yung mo. Uy, uy, nasis. Bantok. May konto, sir.
3: Bantok, ragyod, wadyog ko mo si Piat.
1: Ano si Piat, sir?
0: Sir, kanang...
1: Sabi na si Piat ka na pa, nagpahilot naman ako.
0: Naghilot naman ko, sir.
1: Wala may ilaan gibuhat, sir. Nagpahilot lang ko, sir.
3: Sa itong mga ungihong din sa itong mga trabahante.
1: Ay, sir, ayaw, sir.
3: Mga sumbong, mga CCTV. Wako mo to, pero sa akong nakita karon nga.
1: Si sir.
3: Ipatuwad ni mo si Mika o niya gimong hilot ang iyang sampot. Daw siya mo to, nadyog ko nga doon na mo'y relasyon.
1: Ay, sir, wala sir, oy! Kasi papakunta naman si Kimzi. Uy, Kimzi, ito ba?
0: Wala, sir, oy!
1: Saan ka, Kimzi? Napahilot naman ko, sir.
0: Diba, Mika, wala mong taikuan?
1: Wala, oy!
0: Hilot naman ko si Mika. Nawala, Kimzi.
1: Ikaw, sir, basi gusto ka mapahilot na Kimzi. Mahigit sa mahilot, sir.
3: Napahilot na po ko ninyo.
1: Napahinto kayo, lahat kayo kong lawas, sir. Kaya
3: nang kapit kayo kong
1: lawas,
3: sir. Mamili mong duha. Maputbol mong duha. Tanggalon ta mo sa kong kumpanya. Or, I declare na mag-uyab mong duha.
1: Sir! Dili, sir. Dili, sir. Oy.
0: Doon na mong kuyab lain, good.
1: Sir, dili, sir. Kuwan lang kami sa amigo na may minikindi, sir.
3: Di ko mo sagot na doon yung maging ini sa kong kumpanya.
1: Sir, ayun! Ayun, ayun, ayun, ko, sir!
3: Ayun!
1: Ayun, sir! Sir!
0: Sir, dili man, dili man, ayun, sir!
1: Sir,
3: kung kaya pa na ko sa gawas.
1: Kaya
3: na kayong patalan, sir! Agay, kaya kaya kaya
1: kaya kaya kaya wala ka na, sir! Wala ka yung sir, bakos!
0: Sir!
3: Agay!
4: Maling Erika, tiada riya og master inday tanini. Muna ako na ko kayong problema na ko karun. Kesa limpyo na ko nga binuhatan, wa may relasyon ani ni Mika. Gawas nga gaduda na ako ang uyab na ko nga si Honey nga. Doon ako na ko ilaing gikabuangan. Kini among amo na mo nga si Henry. Nagduda gid siya nga doon ako na may relasyon. O niya nakabaho, iti sa sigbing laki. Kaya pananggalon mi niya kung di mi moangkon nga mag-uyab mi yung duruha. Kaya natunong magigito man ni Erika nga pagsun niya sa budiga nga. Nagtuwad ni si Mika, nag-i-plasa na ko yung batang. Nagtuwa siya nga. Nag-ismiring huy mi nito nga, wala bagid maring Erika, uy. Salaktan nga pagkaisun na gwapa gini kong amiga, pero ako gibati ani kay amiga na lagi mi. Kahit anong pag-o. Kung kamo ako, kung ako kamo, maling Erika, master ni Tanini, o diadari, o sabi ang anong pagkabuhaton? Aron, hindi kami ma-football sa trabaho, ang kunon ba namo sa matag-usa nga uyab ni Mika? O undangan ko, di ba trabaho, aron, nga di ko biyaan sa kong kalipin sab? Hasta, naging akong libuga. Kaliyog, tabangi, o tambagi ko ninyo. Inyong swat magtatampo. Kenji sa Nabunturan, Davao de Oro.

0: nga tuwan suat kaagi nga kita ka ano nga pagtagaan gi mo ano nga drama sa radyo. Diri yes. Sa Radyo X mga igala ang XFM Network Philippines. Yeah. Syempre nga kuno kana ta karon mga igala sa tibok isla sa Mindanao. Ning ato ang tulubanon.
1: Ko ang ako ikaw.
0: Syempre sa mga gusto diha nga maka suway sub sa papadangan sila mga suat kaagi. Iswat lang sa limpyo nga papel niyo mga sulat. Og ipadangat sa ato ang istasyon na minimutan diri sa mga second floor Domingo Building.
1: Uh-huh.
0: Diri amin sa kilid sa SM City.
1: Second floor. Tana sa second floor.
0: Second floor.
1: Yes.
0: Dami dapit sa Bulgari Lodge.
1: Ano? Dapit, uy.
0: Dool, tapad ba
1: lang? Tapad lang. Ayun, dapit, uy.
0: Sige, tapad na diri Diri ah. Isa ay pangitaalan na yun si Kenneth o di ba ka si Ralph? Kung doon naman suwat kaagi nga gusto niyo pabuhatan o drama sa radyo mga igala. O, pwede sa atin yung i-PM sa tuang official Facebook page.
1: Uh-huh.
0: Search lang ang XFM 107.1 Tagom. O, dili ba ka ha? I-address lang niyo mo imong suwat sa kung ako ikaw.
1: Yes.
0: Aron nga matagaan na o pagtagad imong suwat kaagi.
1: Uh-huh.
0: Sa dito na mga maring ha, kini ato ang drama mga higala karong adlawa. Hato ni kanata sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, as sodium ascorbate. Santon Vitamin C, ano mas malami ang isi.
1: Mag Santon Vitamin C.
0: Siyempre sabi sa mga mahilig dyan mong kape, ako, marag ikaw, marag kitang tanan. Dapat mapilit ako ang kape nga healthy. O gumingon, tag-kape nga healthy, kini ang...
1: Santon Plus Coffee Mix.
0: Siyempre, naman ang sabi sa ato ang kape nga, kung gusto ka medyo angas kamay, ano tayo gusto... Santon Gold Coffee Mix.
1: Gusto ka mga mohamis yes. Imong pamanit?
0: Mm-hmm.
1: Gusto kang puputi?
0: Yes!
1: Mag Santon Gold Coffee.
0: Ayan.
1: Enasyay.
0: Collagen.
1: O glutathione.
0: Yes. O gusto sabi ka mga igala nga malamit permiti ang isin ni Mrs. Nagulis sa bay. Ay kalimot niya, Mr. O nakamalabing-labing kang Mrs. Inumida yun o sa kapsula nga?
1: Turbo!
0: Turbo sa dietary food supplement yes. For men. Doon ay sangkap nga maka in clavo waska. Siguro mo bagay sa imong pagkaikaw.
1: Yes. Tinukod yun na. Pero usa ka mo labing-labing, inumiyo sana o mga 30 minutos o magpahulay ka
0: yes.
1: Para pagkuan na pagbuska ka na sa iyang ibati. Pagbuska sa tambal ba sa iyang ibati.
0: Ah, mo rin mabusikan, anak.
1: Ma-feel na nandiyan mo ay mong kainit.
0: Init nga lang sa agipo ang imuhang kuan, kinailagman.
1: Karang mura ka kainin niyo.
0: Mura ka ng, mura ga-umido nga vulkan. Yes.
1: Oo, mura ka, kanang kabuhanan, musaka na yun.
0: Dahil sa gusto na niyong doon na kay tabuthan.
1: Yes!
0: Ya, kilid sa may bugan.
1: Ayaw na, maling. Ganda mga katropa, yung
0: mga nakarinit ka,
1: Turbo male enhancer.
0: Yes. O, dali mga mensahe. Wa na, nayabag na dun. Ingan pa si Kenji. Pandamay na.
1: Well floor masaudling? Masaudling. Ang ayan kay ka sa star ni mo ka master.
0: Aba.
1: Ano si master
0: niya? Nag pickleball na kay sakit ang yang kamot. Aba.
1: Nagpahiyot di ay. Nagpahiyot.
0: Ingon pa si Kenji nga pandamay pareho pa jud mi og call sign love. Pod pastang sumuga aning usa karon ba? Aba. Ay, si
1: dapat si. Dapat Kenji mo atong gi gi-share sa iya hapon para makamaminaw siya.
0: Bisa kayo nangyayari ng sitwasyon, maipit ka ba nga? Pasingin lang kang uyab mo niya, di ay.
1: Bukani, aburidong turo, mana, madi.
0: Makakuan di hapon na maka...
1: Ayan process.
0: Musakit po nang imong high blood, ano, masakay imong high blood na nga. Pasingin mo ba niya, wala yung binuhatan ba? Bukani,
1: may lang lang tanay binuhatan, at least huwag natanggal, okay ra?
0: At least dunay, pare, dunay kuan.
1: Kayagi.
0: O niya, kung aberbe, kung buwagan ni si... Matanggal sa trabaho si Kenji, niya buwagan pag isa siyang uyab.
1: Oo, niya.
0: May lang tayo mong sugot po ni si Kuya.
1: Masin di pa dawaton. Kaya ang iyak.
0: Masin di pa dawaton.
1: Ang yapas ni Mika, ang hilot-hilot.
0: Ang hilot-hilot rin, ang palami lang.
1: Oo. Maramara pa niya. Masin ko pa.
0: Niya, iya
1: pa. Mara niya magpahilot, mara niya masuko. Umsa ka, mahilot ka, mahilot ka.
0: Ano yung kakuan niya kay Paapel, kung itong hilot na mga kandi sa Batang Dapit?
1: Oo, hindi yan ang palay mo
0: eh.
1: Ay, tawa ka na mara ka ng utang ang bintusaan ba?
0: Gani. Oy, da.
1: Kaya pagtanggal sa hangin ang...
0: Muraga panakla, ano?
1: Silihan mo ang basyo.
0: Oo.
1: Silihan?
0: Sindihan. Ah, sindihan. Abi na ko silihan, halang kayo.
1: Mapilit man ang baso mo rin. Pagtanggal naman...
0: Ano, oy? Tanggal ang mga panuhot.
1: Panuhot.
0: Pagkalami-lami, ano, oy? Ay, nako. So, di at ako naman gano'n sa mga tambag. Pwede na mo daan mo tawag sa tuwang linya.
1: Kaya ito,
0: 0966-306-9569. Os buon ako mga gano'n, 0966-306-9569.
1: Tawag na rito, or... O mamisis ka or tawag ka.
0: Pwede sila manawag
1: ka. Kanin na-address ato ang live. O sige, ayun yung tambag.
0: Isa man eh.
1: Tambagin ninyo ah.
0: Wala yung nambag kay Kuan.
1: Okay, wala yung manambag ah.
0: Wala yung manambag kay ikaw. Maring. Tambagin na Maring.
1: Ikaw na si Kuan Maring. Ikaw may napalig-alig ni Maring.
0: Kuan yung tambagan mi. Tambagan din siya.
1: Tambagin na kay bro. Ikaw mong gudang nga...
0: Tambagan din. Ako'y tambagan. Ako'y pahala.
1: Nakaagin mong gawin. Hinong tayo Maring.
0: Ako, kung ako ikaw, Kuan, Kinji. Wala juga dilit, wala juga marama, Genje. Dilit juga marama, do. Kaya kung inginit pa ni siya, kining naitabok karon sa imong sitwasyon, kung ako, kaya napadaman juga suwat ko, ako kine. Dilit ako na sa iloto dito sa daghang dagay mga lugar nga doon ay magkakita. Dito kayo maghilot sa kanang way magkakita.
1: Dapat, dapat lang.
0: Yes. Kaya kung in case of emergency, nga, mukuha niyo mong kamot ba? Mo lagpas ito sa may barikada.
1: Ay.
0: So, ito, oy, tinaro nga pagkatambag, Kinji. Undangin na, Kinji, oy. Pero karoon, problema mo ganyan nyo, kaya nasakit ay mo sa inyong amo, yung pasangin na mga uyab mo. So, ano, kung higil mo tuon na inyong amo, narasin mo lang, sa piliyon mo, yung trabaho ay mong uyab. Ay, para sa kuak, ay, importante na trabaho, oy, na. Ay, uyab na samusamok na sa kuwan. Ano ba na lang expenses?
1: Trabaho ay pang mabuhi kasi mong trabaho.
0: Gani. So wala, ang kunan na lang ang uyab naman siya.
1: Oh, at least na, kanaadlaw kasi, sige hilob din.
0: At least ang kunan na niya, dito lang sila lahalang trabahoan.
1: Imo na lang pag-gilob-gilob ka, nagba sila yung kusugot na si Muha.
0: O, kumakay kayon ka, Kinji, ano yung medyo sa istasyon kayo magpahilot, sabi.
1: Ana si Kinji, naminyo pa po daw siya akong lab. Uy, sige ka rin panungog. Uy, isumog sa siyang
0: lab. Napod siya kay lab, Kinji.
1: Oh, naminyo ka rin daw.
0: Okay. Aba, paras ko rin sa pangandi. Ay, Kinji po daw. Naminyo naman ko na sige o panungog. Aba.
1: Inanay mo nga mga uyab di ay sige panungog. Uy, birahan ka tayo. Hinutot ikaw niya.
0: Simple na Kinji, ang imo ang uyab nga si panungog, inumin ng turbo. Hindi naman yung turbo yung nag-uli ni mo niya. Di ba kami kayo nga, Lord, ikaw na dyan. Kaya may ikaw oras, ay, andun ubak pohon kita makaoban mga Maring. Ako ni si Maring Inderica, Deligwapa, Delimestesa. Apan di makupensaan tungkol kayo, mga unay usiringan.
1: Kaya lang yapin yung iyaan sa kanunay panaba. Kaya si Tia Darya.
0: Daghan kayong salamat, Ud.

0: kita jumpa. Exciting!
1: Vision Max, daghanan na tubangan.
2: Lima katuig nagigan sa ako operasyon sa mata. Kanya morag ning balik manughanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula na bagay ko'y kwarta ipa-opera o balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe ko din kay Pigtibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, sulay ang kay Pigtibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Nadala sa kong presa pa ba ako? Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. Magtime, hindi ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan ang pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Ryan Spendel.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline the

0: Exact time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Live Headlines.
0: Ang napaunang headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Marcos balik Pilipinas matapos ang BRICS Summit sa India.
2: PBBM nanawagan sa barn voters na makilahok sa kauna-unahang BARMM election.
0: COMELEC hindi magdedeklara ng failure of election sa Cotabato City at Malusog sa Basilan sa kabila ng naging aberya.
2: PBBM nakatanggap ng $75 billion mula sa Indian firms para palawakin ang operasyon sa Pilipinas.
0: Senate Presiding Officer Jesus Escudero pinayagan ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang bilang maging surprise witness.
2: UPPGH Director iginit na wala ng agarang pangangailangan medikal si dating House Speaker Martin Romualdez. Kongresista, maaari nang hindi manatili sa ospital.
0: PBBM pa rin, mga katropa, pinamamadali po ang proseso ng pagkakakilanlan sa 76 na nasawi sa MV June Aster sa Palawan.
2: Sa balitang regional, 6 sa 12 pasahero ng ambulansya sugatan matapos sumalpok sa poste ng street light sa Kabatuan, Iloilo.
0: Balitang international, 6 ang patay habang 129 nawawala sa tumob na ferry sa Indonesia naman.
2: At sa balitang showbiz, Filipiniana napili bilang official entry ng Pilipinas para sa 2027 Oscars.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
0: Mga tropa, Lunes today, September 14, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na sumasa inyo sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations nationwide.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Buwena mano sa detalye po ng balitaan. Bumalik na sa Pilipinas si Paulong Ferdinand Marcos Jr. matapos kumatawan sa ASEAN at Pilipinas sa 8th BRICS Summit sa New Delhi, India. Ayon sa Pangulo, nag-uwi ang Pilipinas ng mas matibay na partnerships at mga bago oportunidad para sa bansa at sa rehiyon. Sinabi rin ni Paolo Marcos na kasunod o susunod na hakbang ang pagsasalin sa konkretong aksyon na mga napag-usapan sa summit para maging tunay na benepisyo po para sa mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kwalipikadong botante ng barn na makilahok sa kauna-unahang parliamentary elections ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang hakbang ang halalan tungo sa pangmatagalang kapayapaan, demokratikong pamamahala at sariling pagpapasya ng Bangsamoro.
3: We encourage every qualified voter to take part in this momentous event with wisdom, dignity, and respect for one another. May the votes that you will cast help us identify good leaders who can strengthen the institutions of the Bangsamoro and contribute to the progress of Mindanao and the entire nation. Let us also safeguard the integrity of the ballot and preserve the peace that has made this democratic exercise possible.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: XFM News Nationwide.
0: Kaugnay po ng kauna-unahang BARM election, may sitwasyon tayong tatanggapin live dyan sa Mapuna, Bayabao, Lanao del Sur para sa 2026 BARM election. Katropa natin sa balita, George Bandola ng XFM Mega Manila.
1: Live! Report.
0: George.
4: Buddy, sa mga oras na ito, ang bahagi ng bayan ng Puna Bayabao dito sa Lanao del Sur ay nagsagawa na ng patuloy na sinasagawa ang kasalukuyang farm elections. Ngunit magkakaiba ang nagiging sistema ng seguridad para sa ibang mga eskwelahan. May mga ibang eskwelahan na nagpapapasok naman ng mga at very open sa mga kagawad ng media. Subalit ang ilan sa mga eskwelahan katulad dito sa Ragayan Central Elementary School ay pinagbabawal ang pagpasok at pagkuha ng mga video o larawan ng mga kagawad ng media sa loob mismo ng mga polling precincts. Kanina, sa bahagi naman ng bayan ng Masyao sa Lanao del Sur, pinapayagan naman at naging sistematiko naman ang pagsasagawa ng eleksyon. At may mga nakalaan na ng mga lanes para sa mga bawat barangay na hindi na humahalo doon sa ilang mga general voters na nagtutungo sa mga nasabing eskwelahan. So far, dito sa Lanao del Sur, wala pang mga naitatala mga untoward incidents maliban na lamang sa ilang mga lugar sa bahagi ng Cotabato na naunang naiulat ng Commission on Elections na nagkaroon ng mga insidente ng panggugulo. So far, so good. At dito ba sa bahagi ng Lanao del Sur, patuloy pang magbabantay ang XFM 99.5 at Mega Manila.
0: George, kamusta?
4: Wala rito sa Lanao del Sur para sa nagkakaisang Pilipino, para sa nagkakaisang Pilipinas. Ako si George Bandola ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Thank you, George. Bandola live. What was there in Lanao del Sur?
2: Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na hindi magdedeklara ng failure of elections sa Cotabato City at Malusong Basilan sa kabila ng mga insidente ng karahasan at problema sa mga balota. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco, idineklara ng under COMELEC control ng Cotabato City matapos magkakasunod na insidente ng pamamaril, pagsabog at pag-ambush sa convoy ng isang kandidato na ikinasawi ng ilang individual. May itinalaga rin COMELEC administrator sa lungsod upang matiyak ang maayos na pamamahala at paggamit ng mga government resources habang isinasagawa ang halalan. Samantala, nasa 36% o presinto sa Malusong Basilan ang pansamantalang hindi nakapagsagawa ng botohan matapos madiskubring may mga balotang tinamper at may pre-shading. Agad namang nag-imprenta ng mga bagong balota ang National Printing Office na inihatid sa Basilan upang may pagpatuloy ang botohan. Sinabi naman ni Attorney Laudianco na maaari ring i-extend ang voting hours kung kinakailangan upang matiyak na hindi magkakaroon ng disenfranchising sa mga botante. Patuloy naman ang case build-up sa mga insidente ng karahasan at ballot tampering.
5: Kailangan may managot, kailangan may sampahan ng kaso. Whether dyan sa insidente ng karahasan o yun sa pag-tamper ng balota, yun po ang mabigat na tagubilin ni Chairman Garcia ang may masampahan ng kaso. At kung madidiscovery po at magkakaroon kami ng ebidensya ng mga kandidato ang involved dito, hindi po magdadalawang isip ang COMELEC. Hindi po magdadalawang isip ang COMELEC na ano. Kami po ay magkaso, i-disqualify po ang kandidato na yan.
2: Si COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco.
0: Aabot naman sa 2,000 na Philippine National Police personnel ang inihanda po ng Commission on Elections para magsilbing election inspector sa kanunang barn parliamentary elections ngayong araw. Ayon sa COMELEC, mga katropa ang sinanay at binigyan ng DOST certification ng mga polis bilang bahagi po ng contingency plan sakali may mga gurong hindi makapaglingkod. Ito'y matapos ang 839 na guro ang umatras na sa kanilang tungkulin bilang election official dahil sa iba't ibang dahilan. Sinabi ng COMELEC na automatikong papalitan ng mga sinanay na PNP personnel ang mga gurong hindi nag-report sa kanilang mga assigned polling precinct. Nilino po ng poll body na voluntaryo at hindi sa pilitan ang pag-attend ng mga guro para gumanap bilang election inspector sa halalan.
1: XFM News Nationwide.
2: Philippine Red Cross nagpakalap ng 53 tauhan at medical assets para sa BARM election 2026. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live.

0: Nationwide. Sa iba pang balita, katropa, nakatanggap po si Paolo Ferdinand Marcos Jr. ng mga commitments mula sa ilang kumpanyang Indian na palawakin ang ganda ng operasyon dito sa Pilipinas. Kalarangan na agrikultura, kalusugan, digital payments, aviation at technology. Pinakamalaki rito ang $75 million na bagong investment ng Eason Group na inaasang lilika na nasa 2,000 na trabaho sa bansa. Kasama rin sa mantinakay ang digital payments, artificial intelligence, telecommunications at pagpapaunlad ng Sangley Point International Airport. Sinabi po ng Department of Trade and Industry na kumpiyansa ang Indian firm sa ekonomiya ng Pilipinas at nais nilang palawakin pa ang kanilang operasyon sa bansa.
1: NXFM News Nationwide. Bibilisan ang Administrasyong Marcos ang paggastos ng gobyerno sa mga proyekto para mapalakas ang ekonomiya at makalikha ng trabaho. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaasahang makakahabol ang public spending sa mga susunod na buwan matapos maantala ang ilang infrastructure projects. Ayon sa Pangulo, bumagal ang paggastos ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sinuri muna ang mga kontrata kasunod ng 2025 State of the Nation Address. Dahil dito na antala rin ang bidding at pagsisimula ng mga bagong proyekto. Pinagreed ni Pangulong Marcos na ang pagpapabilis sa mga proyekto ay makatutulong sa trabaho at paglago ng ekonomiya matapos maiugnay ang paghina ng government spending sa pagtaas ng unemployment.
0: XFM News Nationwide. Tiniyak ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na sapat naman ang supply ng pagkain sa bansa. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng langis at iba pang bilihin dahil sa kaguluhan dyan sa Middle East. Ayon kay Marcos, hindi kontrolado ng Pilipinas ang presyo ng langis at epekto ng digmaan. Pero maaaring kumilos ang gobyerno para mapanatiling sapat at abot kaya ang supply ng pagkain. Kasama sa hakbang ng pamahalaan ang patuloy na pagtulong sa mahihirap at iba pang pamilyang higit na apektado ng pagtaas ng presyo. Inihayag din po ng Pangulo na pinag-aaralan ng Pilipinas at Vietnam ang isang pangmatagalang kasunduan para sa supply at pag-aangkat ng bigas.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. Impeachment Presiding Officer Chisa Escudero pinayagan si Amparo Kabotahitang bilang testigo sa impeachment trial. Narito ang report. Pinayagan ng Impeachment Court Senate Presiding Officer Chisa Escudero ang pagharap ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahitang bilang surprise witness ng prosecution sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pumutol ang depensa dahil hindi umano nakalista si Kabotahitang sa pre-trial order. Kinwestiyon din ni Attorney Mark Binluan ang pag-address ng sumpina sa tanggapan ni House Prosecutor Chel Jokno. Kinwestiyon din ni Senator Judge Jaime Marcos kung ano ang magiging ambag ng testigo kung hindi naman ito magkukumpirma ng mga dokumento o magbibigay ng testimonya sa facts ng kaso. Suportado naman ni Senator Judge Vicente Soto III ang pagharap ni Kabotahitang at sinabing dapat marinig ng impeachment court ang kanyang testimonya. Sa huli, pinayagan ni Escudero ang pagsalang ni Kabotahitang kaugnay ng Article 2 na tumatalakay sa aligasyong unexplained wealth laban kay VP Sara Duterte. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, sinabi po ni UP PGS Director Dr. Gerardo Legaspi sa Sandigan Bayan na wala ng agarang medical necessity para ipagpatuloy pa ang confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Legaspi, maaari nang hindi manatili sa ospital si Romualdez dahil wala ng imperative medical need para sa kanyang patuloy na pagkaka-confined. Nilinaw din ng PGH na hindi naka-confined sa tinatawag na presidential suite si late representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, wala raw gayong uri ng accommodation sa ospital at hindi rin nasa psychiatry ward si Romualdez. Sinabi ng PGH na pinili ang kasalukuyang kwarto ni Romualdez dahil madali itong mabantayan. Hindi makakaabala sa serbisyo sa ospital at sapat ang espasyo para sa mga medical test at security personnel.
0: XFM News.
3: Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mas matibay na pagkakaisa, tuloy-tuloy na dialogo at pagsunod sa international law sa mga bansa ng ASEAN. Sa kanyang talumpati sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang pagkakaisa ng ASEAN sa harap ng mga tensyong pampolitika at hamon sa ekonomiya. Binigyan din niya ang tatlong pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong 2026, ang kapayapaan at seguridad, pagpapalakas ng ekonomiya at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mamamayan. Kabilang sa mga isinusulong ng ASEAN ang kooperasyon sa seguridad sa karagatan, paghahanda sa sakuna, enerhiya at pagkain, pati na rin digital economy at ligtas na paggamit ng artificial intelligence. Sinabi rin ng Pangulo na dapat manatiling bukas, inklusibo at nakatuon sa pakikipagtulungan ng ASEAN sa kabila ng lumalaking pandaigdigang tensyon.
4: XFM News Nationwide.
2: Nag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tanggapan po ng gobyernong dagdagan ang mga eksperto, kagamitan at pondo para mapabilis ang pagkilala naman dito sa mga nasawi nating katropa sa sunog ng MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay Cabinet Secretary Benhur Abalos, 5 pa lamang sa 76 na kumpirmadong nasawi ang natutukoy ang pagkakakilanlan. At dahil po dito, agad na kumuha ang mga forensic expert ng NIPIN mula sa mga labi dahil mani pa itong mapagkuna ng DNA para matukoy ang mga biktima. Nagpadala na rin ang aragdagang forensic specialist mula sa Maynila at tumutulong ang mga volunteer dentist sa proseso ng pagkilala sa mga labi. Samantala, ayon sa Philippine Coast Guard, 43 ang nakaligtas habang 13 katao pa ang nawawala ngayon sa insidente. Patuloy po ang investigasyon habang inihanda na ang pagkuha sa MV June Aster mula sa lugar kung saan ito sumadsad matapos masunog noong nakaraang Linggo.
4: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katroma. Katroma. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Ang XFM News Nationwide, katropa, pwede niyo pong mapahinggan sa pamagitan po ng XFM 96.5 Kalibo, XFM 89.1 Davao, XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental, at iba pang XFM stations nationwide.
4: Balitang regional.
2: Alas 12:19, unahin po natin ang balita sa Iloilo. May 6 sa 12 pasahero ng ambulansya ang sugatan matapos sumalpok sa poste ng streetlight sa kabatuan, Iloilo. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa, XFM Iloilo.
5: Sugatan ang 6 sa 12 sakay ng ambulansya matapos sumalpok sa poste ng streetlight sa Barangay Hines, Kabatuan, Iloilo. Mula sa Park Regency Pavia, Iloilo ang ambulansya kung saan may aktibidad na pinuntahan ang mga sakay nito at pauwi na sana sa Lambunaw, Iloilo. Pawang mga empleyado ng Dr. Ricardo Iladrido Memorial District Hospital ang sakay ng nasabing ambulansya sa investigasyon na may problema ng sasakyan bago pa man bumiyahe pauwi. Sira ang bumper ng ambulansya dahil sa nangyari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
3: 19 anyos na estudyante na sawi matapos mabangga ng ambulansya ang kanyang sinasakyang motorsiklo sa Tugigaraw City. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
6: Nasawi ang isang 19 anyos na estudyante matapos mabangga ang sinasakyan niyang motorsiklo ng isang ambulansya ng pamahalaang lungsod ng Tugigaraw sa kanto ng Rizal at Gomez Street, Centro Jesa ng lungsod. Kinilala ang biktima sa alias na Pipoy, nag-iisang anak, second year education student mula Corner Apayaw na pansamantalang nanunuluyan sa Arellano Street, Centro 9 ng Tugigaraw City. Batay sa paunang impormasyon, nakasakay bilang back rider driver si Pipoy sa isang motorsiklo na minamaneho ng kanyang kapwa estudyante na si alias Roji, residente ng barangay Kapatan, Tugagaraw City, nang mangyari ang insidente. Sa tindi ng banggaan, parehong tumilapon mula sa motorsiklo ang dalawang mag-aaral. Agad na isinugod sa ospital si Pipoy dahil sa malubhang pinsalang tinamo, subalit kalaunan ay binawian din siya ng buhay. Samantala, kinumpirma ng ina ng biktima na nagsampa na ang kanilang pamilya ng reklamo laban sa 60-anyos na driver ng ambulansya, residente ng barangay Libagsura ng lungsod, kaugnay ng insidente. Kasalukuyang nakaburo ng kanyang labi sa bahay ng kanilang kamag-anak sa barangay Palwasura, Tugagaraw City. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring banggaan, kabilang ang mga pangyayari bago at habang naganap ang insidente at kung ang ambulansya ay nasa actual na emergency response nang mangyari ang aksidente. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tugagaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugagaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: May big bike rider ang sumemplang sa SRP Tunnel sa Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
7: Muling nanawagan ang mga traffic safety advocate para sa mas mahigpit na speed monitoring at karagdagang safety measures sa South Road Properties o SRP Tunnel sa Cebu City, kasunod na nakamamatay na aksidente sa motorsiklo noong Sabado ng gabi. Nasawi sa insidente ang 36-anyos na si John Diaz Delgra, residente ng Upper Mohon, Talisay City, Cebu, at Tubong Digos City, Davao del Sur. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungo sa Talisay City si Delgra kasama ang isang kasamahan matapos silang umalis sa isang malapit na gasolinahan na nauna sa kanilang kanyang kasamahan na sakay na Yamaha R3 nang tagkain ni Delgra na mag-overtake habang tinatahak ang bahagyang kurbada sa loob ng tunnel. Kumabig siya pakaliwa ngunit bigla umano nawala ng kontrol sa kanyang motorsiklo at sumimplang. Tumilapo ng ilang metro si Delgra kasama ang motorsiklo bago malakas na bumangga sa gutter sa gilid ng kalsada. Nagdamo siya ng matinding pinsala sa ulo at katawan at isinugod sa ospital ngunit idiniklara ng general arrival na dahil dito pinaalahanan ng mga motorsiklo na may pit na sundin ang speed limit, iwasan ang delikadong pag-overtake at pairalin ang defensive driving lalo na sa biyahe sa gabi. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Ang TK nagpatupad ng 170 pesos minimum na presyo sa live hugs. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano ng XFM ang TK.
8: Governor Paolo Javier, ang Executive Order No. 83, Series of 2026, na nagtatakda ng pansamantalang minimum farm gate floor price na 170 pesos kada kilo para sa mga buhay na baboy o live hogs. Sa buong probinsya ng Antique, layunin ng hakbang na ito na mabigyan ng proteksyon ng mga lokal na nagbibenta at nag-aalaga ng mga baboy na ang pansilabis na mababang presyo sa pamilihan. Nakasaad din sa direktiba ang mahigpit na pagbabawal sa mga hindi patas at mandarayang sistema sa kalakalan ng mga baboy kasama ng pagpapalakas sa mga hakbang para sa regulasyon at pagsunod. Kaugnay nito, nanawagan ng pamahalaang probinsyal sa lahat ng mga munisipalidad sa Antique na magpasa ng kanilang ordinansa na malubos na suportahan ang programang ito para sa ikabubuti ng mga nag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Mula rito sa 93.3 XFM Antique. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano, XFM News.
2: At panghuli katropa sa probinsya, bilang po na nasuwi sa nasunog na MB June Aster dyan sa Coron, Palawan, umakit na sa 76. Katropa natin sa balita, Gerald Gallis, XFM Palawan.
9: Umakyat na sa 76 ang bangkay na nakita sa nasunog na barkong MV Junaster sa Coron, Palawan. Sa pag-akyat ng mga otoridad nitong huli, 41 ang sama-samang natagpuan sa lower deck ng barko. Unang nakita ang 5 sa kasagsagan ng pag-rescue sa mga survivor noong September 10 at nasundan ito ng 30 katao na unang mapasok naman ng itaas na bahagi ng barko na wala ng apoy habang ito'y nakasansan malapit sa isla. May mga pamilya na rin nabawi ang bangkay pero karamihan dito ay hindi pa nakikilala kaya kinailangan pang kunan ng specimen ang bawat isa. Ayon sa PNP, nasa 2 linggo hanggang 1 buwan bago inalabas ang resulta ng DNA test kaya pansamantala mo nang ililibing sa Koron Palawan ng mga bangkay na hirap nang makilala. Matatag ng nasunog ang MV Junaster pasado 7 ng gabi noong September 9 habang ito'y pabiyahe mula Manila patungong Koron Palawan. Lula ng nasa 117 na pasahero at 17 na crew sa tinatakbo ng investigasyon. Wala pang malinaw na dahilan na pinagmula ng apoy. Pero ayon sa mga survivor, malakas na pagsabog. Kasunod nito ang mabilis na pagkalat ng apoy. Hindi pa nagpapakita ang kapitan ng barko. Pero kinumpirma ng Atienza Inter-Island Ferry na kasama itong nakaligtas. Habang nangako naman ang kumpanya na magbibigay sila ng 200,000 pesos sa bawat pamilyang namatayan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Dallas, XFM News.
10: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian Esterlis ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Islands sa mga local standard storm naman ang pauling dahilan ng pagulan dito sa atin sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
3: Katropang Badi, patuloy na minomonitor ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 3,185 km east ng Eastern Visayas. May medium chance ang naturang LPA na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras.
2: Sumikat po araw 5:45 this morning, katropa, at 5:59 ng gabi ang lubog.
10: Balitang international.
2: Iatid sa atin to ng Santon Gold, subukan ng Santon Gold, likas, subok at epektibo. 6 na katao ang patay habang 129 na nawawala matapos tumobay isang ferry sa Java Sea sa Indonesia dahil sa masamang panahon. Ayon sa Indonesian Search and Rescue Agency, 108 na katao na po ang niligtas mula sa Berigo Transport 8 na may sakay na 213 na pasahero at 30 crew mula Surabaya patungong Banjas o Banjarmasin ang ferry nang mawalan ito ng komunikasyon bandang alas 2 ng madaling araw. Sinabi ng otoridad na tumaob ang barko pero hindi patuloy ang lumubog habang umabot sa 2.5 meters ang taas na maalon sa lugar.
10: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napili ang pelikulang Filipiniana bilang opisyal na entry ng Pilipinas para sa Best International Features Film Category ng 2027 Oscars. Ang black comedy drama na isinulat at dinirek ni Rafael Manuel ay tumatalakay sa agwat ng mayaman at mahirap sa kwento ng isang babae na tatrabaho sa isang golf course. Inaasahang ilalabas sa December 15 ang Oscars shortlist at sa January 21, 2027 naman ang final nominees. Bukod sa Filipiniana, kaluhok din sa Oscar ang 58 para sa Best Documentary Features at Agapito para sa Best Live Action Short Film. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
10: Balitang Sports.
2: Atid po sa atin to ng Premium D3, mga katropa. Nakas sa bawat kapsula. Nanguna, ang rookie na si Joaquin Tobera sa panalo ng De La Salle University contra National University 89-87 para sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Umiscore si Tobera ng 22 points mula sa 8 of 14 shooting but pa sa 3 steals para tulungan ang La Salle na matagumpay na simula ng kanilang title defense. Muntik nang mahabol ng NU ang laban pero sumablay ang game-winning 3-point attempt ni PJ Palaciello sa huling 3.6 seconds. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na XFM News Nationwide ngayon pong araw na ito ng Lunes, September 14, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel, TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po nyo mga katropa, ako si Badio Beras.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
10: mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Isang bagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Sandholm Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, isa sa mga kapartner po natin dito sa atin po programa. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Magkasama-sama po muli tayo ng live, mga ka-wellness. At syempre, mga kapanayam din po natin, ang isa sa atin pong mga consultants. And of course, isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Pilar. Doc Ron, magandang umaga po.
1: Isang magandang umaga, isang magandang araw po sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ng ating pag-uusapan. And ito, continuation ng ating tinalakay kahapon with regards sa kalusugan ng mga kalalakihan at ang race ng pagkakaroon ng heart attack at ang dahilan kung bakit ang mga lalaki ay may pinakamataas na risk ng heart attack kumpara sa mga babae at ano pang mga bagay ang mas nagpapataas pa nito. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan. Pwede kayo mag-text sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-6096545. Siyempre, tayo po napapakinggan sa lahat natin po mga XFM and Solid FM stations at ganyan na rin sa mga partner stations natin na naka-hook up dito sa ating pong programa. At live din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Yes to Health Facebook page. I-like nyo po and i-follow ang ating pong FB page, mga ka-wellness, para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Okay? At sa mga kababayan naman natin na gustong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan ang ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga kababayan. Ang Sandholm Gold Coffee Mix natin ay mabibili rin po yan, ha, sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. At lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede nyo ma-avail yan sa ating po online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang ating po mga produkto sa Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag ka sa Yes to Health clinics po kayo bibili ng ating mga produkto, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating senior citizens. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail po kayo ng ating discounts. And of course, kapag ka pupunta po kayo, meron din po tayong libreng konsultasyon sa lahat po ng ating Yes to Health clinics nationwide. Kayo po i-cater ng at i-assist ng ating pong naturopathic practitioner na naka-assign sa ating pong mga clinics. And of course, libre po ang konsultasyon. Yes, libre po ang konsultasyon, mga ka-wellness. Yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po para sa inyo. And of course, pag mga niinda kayong karamdaman, meron po tayong mga personalized program na kung saan ay makakatulong na mas mapabilis at umigi po ang inyong karamdaman at makaiwas po kayo sa mga degenerative disease. Meron po tayong cleansing and detoxification program, meron po tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture. And of course, meron din po tayong therapy na exclusive sa ating clinic lamang, ang ating pong bugok-buyang Korean therapy. And also, meron tayong terahertz therapy and biozapper therapy. And of course, meron din po tayong hilugtok therapy na kay ano po yan is specialty ni Doc Wendell. Schedule po yan sa atin pong Quezon City branch and of course sa atin din pong Santa Rosa branch.
0: Yeah. Sa mga ka-wellness natin dyan, ha, na gustong sumubok ng mga serbisyo na inihahandog ng Yes to Health, ay puntahan nyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng

0: Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Cold.

0: Samsung Plus Gold. Mabibig sa pera man, ibig sa inyong lahat. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng ating buong pangangatawahan. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin mga ka-wellness, ano? Ang mga problema na particular na mas mataas ang chance na makaranas ang mga kalakihan, ano? So focus muna tayo sa mga problema na nararanasan mas madalas ng mga lalaki. At isa na po dyan ay itong heart attack kung tawagin. Dokron, simulan natin sa pinaka-basic. Mm-hmm. Ano nga ba itong problema na heart attack?
2: Ang heart attack po mga ka-wellness ay kung saan pag nangyari na biglang nabawasan o di kaya naputol ang blood supply sa isang bahagi ng muscle or ng muscle ng ating katawan, mm-hmm. yun ay tinatawag na heart attack. Mm-hmm. At ang tawag dito, other term din dito, is myocardial infarction.
1: Gawin natin mas simple pa mga ka-wellness. Isipin nyo, ang puso nyo parang isang makina mm-hmm. na kinakailangan yan kung gustong natiling umaandar yung makina ng sasakyan mo, kinakailangan continuous yung supply ng fuel and air mm-hmm. doon sa makina. At pagka nagkaroon ng ano doon, Doc Ron, mm-hmm. nagkaroon ng problema na hindi makapag-supply ng sapat, mm-hmm. Tendensya nung makamatay yung makina mo. Maki-shutdown yung makina mo. Ano? So, ganun din sa puso natin. Kinakailangan niya ng constant supply ng oxygen at blood mula doon sa mga ugat na dumadaloy doon sa ating pong puso, mga kaibigan.
2: At ang ano naman, yung ating mga ugat o tinatawag nating coronary arteries, mm-hmm. parang tubo yan na mm-hmm. supply o kung sa ano, kung sa tinatawag natin sa motor, mm-hmm. is yun yung hose mula doon sa tangke mm-hmm. papunta doon sa karburador.
1: Yan.
2: At yan ang naghahatid ng oxygen sa ating puso, sa lahat ng parte sa puso at sa lahat ng parte ng ating katawan. At kung titingnan natin, kapag ka maayos o malinis yung tubo, tuloy-tuloy ang supply. Pero kapag ka naipit, pagka lumilipas ang taon, nagkakaroon ng accumulation mm-hmm. ng tinatawag natin ng mga plaque. It's mm-hmm. either cholesterol o di kaya calcium deposit. Mm-hmm. ay nagkakaroon ng bara doon sa loob ng ating mga ugat.
1: Parang sasakyan din yan, mga ka-wellness. Mm-hmm. Ano? Meron yung mga tinatawag na carbon deposit, mm-hmm. di ba? O pagka nagpapa EGR cleaning at kung ano pa yung ginagawa ng maintenance sa sasakyan nyo, pag natatanggal yung mga carbon na yun, parang bumabalik sa brand new.
2: Yung takbo ng sasakyan. Takbo ng sasakyan.
1: Pero pag the more na mas maraming nakadeposit doon ng mga carbon, mm-hmm. doon sa daluyan ng, ano na yun, ng hangin or ng gasolina, mga kaibigan, ay nagkakaroon ng problema sa takbo mismo ng ating pong mga sasakyan. Ganun din sa pangangatawan natin, Doc Ron, ano? Mm-hmm. Yung nabanggit mo ng mga bara na yun, mm-hmm. Over time, pagka unti-unting nababarahan yung mga daluyan ng dugo natin, mm-hmm. nababawasan din, ano? Yung supply ng dugo na nahahatid doon sa ating pong puso.
2: Exactly, Doc L. At ang proseso, ang tawag sa proseso na yan ay tinatawag na atherosclerosis. Mm-hmm. Kapag ka ang plaque ay pumutok o nagkaroon ng rupture doon mm-hmm. sa loob, lalong-lalo na pagka mahina na yung endothelial wall, mm-hmm. maaring makabuo ng tinatawag natin na blood clot. At yung clot na yon o yung buong dugo na yon, mm-hmm. kapag ka nakabara sa ating ugat, ay maaring maputol ang blood supply. Kapag ka pupunta doon sa ating heart muscle, is nagkakaroon ng tinatawag nating heart attack.
1: Bakit emergency itong problema na heart attack, Doc Ron?
2: Ay, kung titingnan natin, is kapag ang muscle natin mm-hmm. nangangailangan ng oxygen, tapos mm-hmm. walang sapat na oxygen, mm-hmm. ang nangyari is namamatay o nagkakaroon ng damage ang muscle. Mm-hmm. So, pag nawawala yung function ng muscles, of course, hindi siya yung tinatawag natin na makapag-perform ng maayos mm-hmm. dun sa kanyang trabaho. Kaya magandang phrase na ginagamit sa emergency, especially ng mga cardiologists, mm-hmm. is time is muscle. Mm-hmm. Kaya as much as possible, as quick as possible, kailangan ng medical intervention agad kapag ka ang isang tao ay merong episode ng heart attack.
1: Ibig sabihin, Doc Ron, habang tumatagal, mm-hmm. ang bilang dyan, ano na eh? Segundo or minuto lang binibilang dyan.
2: Per kasi, seconds.
1: pag oras na, wala na.
2: Mm-hmm.
1: Napakahirap na lang. Bibihira na lang, nakaka-survive doon. Ano? So, sa mga segundo na yan na tumatagal na walang supply na sapat ng dugo doon sa, ano, doon sa heart muscle natin, parami ng parami doc Ron, yung namamatay na mga area doon sa ating heart without enough oxygen and blood na dumadaloy doon.
2: Mm-hmm, tama. Kaya kapag ang isang tao ay merong symptoms or merong tinatawag na episode na heart attack, hindi mo pwedeng sabihin na pahinga ka. Pahinga ka lang muna dyan. Sasabihin mo, ay pagod lang yan. Hayaan mo na yan. Or uminom ka lang ganito, ganyan.
1: Mm-hmm.
2: At hintayin na lang natin mawala yung mga symptoms. Dahil kapag yung pag-iintay na ginagawa natin, mas maraming heart muscle ang nadadamage at mas delikado ang buhay kapag naghihintay tayo at hindi agad binigyan ng kaagarang lunas yung problema ng pagkakaroon ng episode ng heart attack.
1: Exactly, Doc Ron. At ayon nga sa ginawang guidelines ng ACC at AHA noong 2025 para sa acute coronary syndrome, ay nabibigay din sila ng mabilis na evaluation at evidence-based treatment sa mga suspected na meron pong heart attack. Kumbaga, kinakailangan ng ura-urada na solution pagka meron ganitong problema, mga kaibigan. Kasi yun nga, buhay talaga ang nakasalalay dyan. Okay? Itong topic na ito, Doc, itong pangunahing topic natin, bakit mas madalas nakakaranas ang mga lalaki ng heart attack compared sa mga kababaihan?
2: Kailangan nating intindihin or maintindihan ang mga nakikinig sa atin. Hindi ibig sabihin na mas marami ang lalaki ay sakit ng lalaki.
1: Lalaki lang.
2: Ang nakakaroon ng heart attack. Parehong ang lalaki at ang babae magkakaroon ng heart attack. Nga lang sa kumpara sa babae, nasa plus 141%. Ayon sa American Heart Association, ang mga lalaki ay mas mataas na risk ng heart attack at karaniwang pagkakaroon nito na mas maagang edad kumpara doon sa mga babae. So, mas younger na posibleng magkaroon ng heart attack ang lalaki compared doon sa mga babae.
1: Bakit kaya, Doc? Yun yung tanong ng karamihan. Bakit ganun na parang favorite na lalaki?
2: Favorite na lalaki.
1: Oo.
2: Yes. Number one is biological differences ng babae at mga lalaki. Kabilang doon is yung hormonal differences.
1: Mm-hmm.
2: Marami sa mga kababaihan, bago nagme-menopause, meron silang tinatawag na high estrogen production sa kanilang katawan at merong itong epekto sa tinatawag na cardiovascular effects na kung saan nauugnay na mas mababang cardiovascular risk kumpara doon sa mga parehong age group ng mga lalaki.
1: Okay. Mm-hmm. Sabihin, yung estrogen, isa yun sa kumbaga nagiging protection ng mga kababaihan compared sa mga kalalakihan. Walang lalaki may estrogen naman, pero mas mababa.
2: Mas mababa.
1: Oo.
2: Mas madami yung babae. Kasi primary hormone ng babae, yung estrogen. Kaya kung titignan natin, during sa age na kung saan mataas ang production ng estrogen ng babae, is meron silang something like protection sa pagkakaroon ng heart attack. Ngunit, after naman, ng tinatawag natin na menopausal stage, kung saan is humihina yung estrogen production ng babae. Is doon din naman tumataas yung cardiovascular risk nila. Kaya ang pagkakaiba ng risk sa pagitan ng babae at lalaki ay nagbabago kapag ka ang isang babae ay tumatanda.
1: Oo, nag-menopause na. Kaya nga, ayon sa mga datas nila, Doc Ron, mas marami ang nakakaranas ng heart attack sa mga younger adults na mga kalalaki.
2: Oo. Compared sa babae.
1: Oo, dahil nga doon sa hormones po na iyon, mga kababayan.
2: Mm-hmm.
1: At isa pang issue dito, Doc, sa problema ng heart attack, itong smoking.
2: Mm-hmm.
1: In general, mas marami talaga ang mga kalakihan na naninigarilyo compare sa mga kababaihan.
2: Mm-hmm.
1: Kahit sa panahon natin ngayon na marami na rin ang mga babae na nakikita natin, nakakalungkot. Kahit minsan may nakikita ako buntis, naninigarilyo. Nakakaawa
2: ng gusto.
1: Nakakalungkot. Oo.
2: Yes.
1: Ayon po sa WHO, mga kawalas, 5 times more ang prevalence ng mga lalaki na naninigarilyo compare sa mga kababaihan. Yan po ay roughly 32.5%. Globally, Doc Ron, ang mga lalaki na nigarilyo at 6.6% lang ang mga babae na nigarilyo ng tabako.
2: Eh, And of course, itong paninigarilyo is napakalaking factor, mga ka-wellness, with regards dun sa risk ng pagkakaroon na tinatawag natin ng heart attack.
1: Ayan.
2: At ang kagandahan dito, ang paninigarilyo is isang modifiable risk.
1: Tama.
2: Ibig sabihin, is pwede ninyong mabago ito, especially doon sa mga naninigarilyo, sapagkat ang sigarilyo ay nakakasira sa ating mga blood vessels at nakakadagdag sa proseso na tinatawag natin atherosclerosis. At sa maraming population sa buong mundo, historically, mas mataas ang tobacco use ng kalalakihan kumpara sa mga babae.
1: Kaya kung ikaw ay isang lalaki, tapos naninigarilyo ka pa, tapos mataas pa yung blood pressure mo, mataas ang cholesterol, halos wala kang physical activity,
2: exercise.
1: Walang exercise. Tapos yung diet mo pa is unhealthy na yung mga factors na yan, yan yung nakakapagpataas ng gusto ng panganib mo sa pagkakaroon ng heart attack.
2: Exactly. Kaya hindi lamang isang bagay ang kung saan ay nagiging dahilan, na karaniwang dahilan ng pagkakaroon ng heart attack. Ang risk factor is nag-accumulate or nag-iipon-ipon. Ang World Health Organization ay nag-identify as yung paninigarilyo, unhealthy diet, you have mentioned already, and also yung alcohol use ay isa sa mga risk factors among sa mga kalalakihan ng pagkakaroon ng mas maaga o mas maraming namamatay na dahil sa heart attack.
1: Dagdag pa dyan, Dokron, ito ba isang malaking factor kung bakit ang mga kalalakihan ay mas prone sa pagkakaroon ng heart attack, dahil dun sa mindset na lalaki ako, kaya ko ito. Minsan ayaw nilang magpasuri, ayaw magpatingin, at minsan ay tinitiis na lang.
2: At naiintindihan natin yun kasi tayo naman mga lalaki. Tama. We want to act tough, we want to act strong. Kaya kung minsan kahit na alam natin mismo na mahirap na sa pakiramdam natin,
1: yung nararamdaman mo na yung mga symptoms.
2: Yes, nararamdaman na yung symptoms is parang dinadala lang. And some other issues might be, or yung mga dahilan might be yung sa natin, we were thinking about finances, and of course pagka ma-hospital is hindi tayo makakatulong sa pamilya. Kaya wag po nating isipin na pagod lang ako, hindi kaya sinisikmura, may acid lang ako, kumbaga is ngalay lang to sa ating muscle. At yun ang pinaka problema, itong sasabihin na lilipas lang yan.
1: Ako. Talaga, pag hindi mo yan na solusyonan, yung turn na lilipas lang yan.
2: Lilipas lang yan, baka tayo ang lilipas.
1: Yun na nga, Doc Ron. Kaya yan sa mga kalakihan, hindi naman ibig sabihin na maging soft ka. Pero kinakailangan mo din na i-prioritize yung kalusugan mo. Kasi iba talagang you want to act manly. Na ayaw mo sabihin sa pamilya mo, kinikim-kim mo lang, tinatago mo lang. Wala ka rin namang ibang ginagawa na precautions, o wala ka rin ibang ginagawa na way para na mabigyan ng solusyon yung problema na yun. So mas, kumbaga, natatago, Doc Ron, at lumalala ng lumalala.
2: Kaya meron akong isang paboritong speaker, Doc L, na sinasabi niya, kalimitan sinasabi natin is we need to take care of others. Pero ang pinakadabes, sabi niya, pinakadabes is I need to take care of myself so that I could take care of you. O yan ang tandaan natin mga lalaki, ha, yung self-care and also yung pagtingin doon sa mga kalusugan natin is hindi po yan hindi po yan ibig sabihin na tayo ay mahina o mas inuuna natin ang ating sarili. Kaya maalala ninyo sa precaution, sa pagmagsakay tayo ng eroplano. Kapag ka merong emergency at bumagsak yung oxygen,

0: mga ating nararamdaman.
1: Mamaya mga ka-wellness, pag-uusapan naman natin yung mga simptomas, mga sinyales, mga warning signs na kinakailangan po nating bantayan sa ganito pong problema, kasi ito nga isang emergency na sitwasyon na kinakailangan ng agarang solusyon. Ano? At syempre, paano rin natin maiiwasan na humantong tayo sa ganitong condition ng ating pong pangangatawan. Kaya totoo lang mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness, ating mga pinag-usapan patungkol pa rin sa mga problema na madalas sumatama sa mga kalalakihan. At isa na nga dyan, ito pong karamdaman na heart attack. Dok Ron, ano-ano po ba yung mga symptoms, mga classic symptoms ng heart attack?
0: Pinaka-classic, ito is pressure and heaviness, and parang yung tinatawag na parang pinipiga yung dibdib, o parang merong sobrang mabigat na bagay na nakapatong sa ating dibdib. At ang nangyari dyan is nahihirapan na tayong kumain. Kaya pag mapapansin po ninyo doon sa mga kasama po sa bahay, kapag sinasabi, ang bigat-bigat ng dibdib ko, o di kaya nahihirapan ng kumuminga, immediately ay kailangan po agad humingi ng tulong.
1: Mm-hmm. Ang iba dok, nakakaranas ng discomfort sa parehong braso naman nila. Mm-hmm. Mula dito po sa biceps area, pahanggang dito sa trapezoids area. So pagka napansin nyo na, obserbahan nyo na, parang mabigat. Hindi ka naman nag-exercise ng shoulders mo. Mm-hmm. Pero parang halos hindi mo na maangat yung inyo pong braso o balikat. Isa yan sa mga sinyales na dapat nyo pong bantayan. Sakit at discomfort din sa likod. Particularly, Doc Ron, dito sa may shoulder blades, kung tawagin, or scapula. Mm-hmm. Minsan, nakapaikot lang yan dyan no? Shoulder,
0: sa kanyang area.
1: Shoulder, sa traps natin, tapos sa scapula banda. Mm-hmm. So, nandyan yan, yung feeling na parang mabigat din siya na hindi mo maikilos ng maayos. Mm-hmm. And then, discomfort din sa liig or panga. Mm-hmm. Yung iba, parang namamanhid na yung jaw nila. Mm-hmm. Tapos, nangangapal yung kanila pong liig or batok. Mm-hmm. So, yun yung mga, isa sa mga classic symptoms din. Hirap sa paghinga, tulad ng banggit mo, Doc Ron. Yung malamig na pawis.
0: Yes.
1: Cold sweats, kung tawagin. Then, meron ng kasamang pagkahilo. Yung iba, some other people na nakakaranas ng yung parang naduduwal sila, nausea, at vomiting. Mabilis at irregular na tibok ng puso po ninyo. Isa iba, Doc Ron, yung irregular heartbeat talaga, yung sobrang lakas ng ng heartbeat, na nakikita mo na sa damit .
0: Parang luluwa na.
1: Nakikita mo na matindi yung sobrang lakas ng heartbeat nila, And then, unusual fatigue, yung kakaibang pagkapagod, kahit na hindi ka naman nagkikilos, pero pagod na pagod ka. Mm-hmm. So yan ang ilan sa mga simptomas at mga sinyales na dapat po nating bantayan, mga kababayan. At according to American Heart Association at sa WHO, ay naglista sila ng parehas na mga simptomas na naranasan ng mga tao na inaatake sa puso, ay yun. Yun yung mga pagkakapareho nila, chest discomfort, shortness of breath, upper body discomfort, and then yung pagpapawis, nausea, lightheadedness, bilang pare-parehas ng mga posibleng warning signs ng ganito pong karamdaman. Yung ibang nagsasabi, parang inaasid lang ako. So ano ba yung differentiation ng digestive issues dito sa problema na heart attack?
0: Yung acid issues is mga ngasim. Kung minsan nagkakaroon ng pagsisikip, pero hindi katulad nung kapag itong magkasabay na pagpapawisan kayo ng malamig. Tapos yung pagkahilo, tapos yung nasusuka, ay kapag ito magkasabay-sabay, tapos sumasakit yung as you mentioned, sumasakit yung balikat, sumasakit yung panga, sumasakit hanggang sa likod, at biglang parang walang lakas ang katawan, at nagkakaroon ng tinatawag na sudden

0: anxiety. Mm-hmm. O nagbabalik bigla na lang parang mamamatay na yata ako. Mm-hmm. Those are mga signs. Kaya kapag yun ang ano ninyo, yun ang tinatawag na nararamdaman o nakikita ninyong simptomas doon sa kasama ninyo sa bahay, emergency evaluation. Huwag na kayong sasabihin, kaya lang to. Pahinga ko lang ng kaunti.
1: Mahirap po yun. Ha? Kaya mas mabuting magpatingin ka agad, Dokron, magpa-check up ka agad kayo para malapatan ka agad ng paunang lunas, ano? Lalo-lalo na kung mayroon kayong history ng hypertension, ano? Mayroon kayong family history na pagkakaroon ng high blood pressure or diabetes or other condition na kung saan magdudulot ng hindrance no sa normal blood flow papunta sa heart mo. Yung iba din doktor na nakakaranas ng mga ano, vein problems,
0: yes,
1: or mga vein ano yung varicose veins, thrombosis, at yung clotting ano sa iba't ibang parte ng pangangatawan nyo, ayan yung mga ano na yan, mga underlying causes na yan ay malaki ang chance na magdulot talaga siya ng ganun na problema. So kung meron kang mga history before ng ganun, ay magpaano na kagad. Sumunta na kagad sa pinakamalapit na pagamutan. Oo. Kasi mahirap na pagka yan po ay ano yung mapabaliwala mo lang siya, ano, mapapaliban mo yung gamutan dyan, mga kaibigan. Okay? Pag-usapan naman natin, Doc Ron, yung mga dahilan, yung mga causes ng ganito pong problema. Ano ba yung kadalasan na nagiging dahilan sa pagkakaroon ng heart attack?
0: Pinaka-common yan is coronary atherosclerosis. Kapag mayroon ng build-up ng plaque, especially cholesterol plaque o di kaya calcified calcium plaque sa ating mga ugat, yun ay nagkakaroon ng tinatawag natin na pagmara. Kasi ang cause po niyan is hindi po cholesterol. Ang pinaka-cause po niyan is yung inflammatory cells. Especially, ang nangyayari kasi ganito, bakit tumataas yung LDL ng mga taong possible na magkakaroon ng heart attack? Tumataas yung LDL level kasi madaming inflammation sa katawan. So ang ating atay is magpo-produce ng mas maraming LDL para maano ma-neutralize yung inflammation. Kaya tumataas yung LDL sa ating katawan. At ang nangyayari kapag kayong mga ano inflamed na ano inflamed part ng endothelial wall, ang ano nito is ang pinaka mabilis na or imagine ninyo na pinaka mabilis na palatandaan is yung ugat natin is merong tagyawat. Yung tagyawat makita ninyo parang ano parang may parang bulkan na doon sa dulo is parang mapula. Kapag ka manipis yung dulo na yon, yung pumupula at pumutok yon, yon ay nagkakaroon ang nagkukos ng clot. Kapag ka pupunta sa puso, babara doon sa ugat, heart attack ang
1: resulta. Yun yung mga possible ano, na pagmulan ng bara doon sa mga ugat na yun, Doc Ron. Ano naman, Doc, yung dapat bantayan ng mga kalalakihan? Ano pa yung ibang dapat nilang suriin sa kanilang pangatawan na yun yung mga possible din na pwede maging dahilan ng problema na heart attack?
0: Number one, mention na natin kanina, maninigarilyo. Number two, pagka mataas ang presyon ng Number three, kapag ka sobrang taas ang LDL level ninyo, abnormal ang lipids, and also mataas ang triglyceride level. Number four, kapag ka kayo ay may taas ang blood sugar, kapag ka sasabihin, hindi naman mataas ang blood sugar ko, Doc, nasa normal range, ang sabi ng doktor sa akin, pre-diabetes. Alam niyo ba, ang mga eksperto nagsasabi, pre-diabetes is also diabetes. That is kasi pagka nagkaroon na ng simptomas ng pre-diabetes, that means you have already high blood sugar 10 years ago. Sooner or later, you will have increased blood sugar. Kaya pre-diabetes, huwag ninyo sabihin, pre-diabetes pa lang naman. No, you need to act on it as soon as possible. When you are overweight, when you are not doing physical activity, hindi kayo nag-exercise, also ang pagkain ninyo is unhealthy, mahilig kayo sa mga processed food, madali ang mga pagkain, kayo din ay mahilig uminom ng alak, lalong-lalo na kapag nagsasabado nights kayo palagi. Also yung family history ng premature heart disease, kalimitan yan is yung lifestyle eh. Hindi yung sakit, tandaan natin ang sakit ay hindi po namamana, ang ano yung weakness ng genes namamana, but then ang nakaka-trigger doon is yung lifestyle. Also, kapag tumatanda, of course, wala namang pabata sa atin. And also, pagka meron po kayong chronic kidney disease at ilang mga chronic inflammatory conditions, katulad ng diabetes, mataas ang cortisol level ninyo, And also kapag stressful ang inyong nature of work.
1: So maraming factors. Pero karamihan dyan, Doc, napansin ko na preventable naman sila. Modifiable.
0: Mostly.
1: Karamihan dyan. Meron lang mga factors katulad ng edad, yung kasarian natin, yung genetics natin, na kumbaga ano na yun, given na yun siya, mga kababayan. No? Pero kapag yung iba dyan, karamihan dyan, ay nasa ating pong kakayanan yan. Nasa ating pagkokontrol kung paano natin yun sila iiwasan para maiwasan din natin yung ganito pong problema. Now, Doc, dako tayo dun sa natural prevention. Ito yung isa sa pinakamahalaga na malaman ng mga kababayan natin. Ano yung mga magagandang way para ma-prevent ang ganito pong karamdaman?
0: Ang ito ay is marami ha. Incorporation ito ng pagpipigil, pagkain, and also ano yung mga dapat gawin. Okay. Walang tinatawag na magic pill. Or walang tinatawag na magic food. Para isa yun ang kakainin mo is yun ang bababa ang risk. Pinakamahalaga is yung mga eating patterns natin. Kailangan mas maraming gulay, prutas, whole grains, beans, legumes, also yung nuts, kalimitan sa ating mga Pilipino, hindi tayo kumain ng nuts. Palagi kinakain lang ang mani.
1: Peanut lang.
0: That is legumes. Hindi siya family ng nuts. Doon mataas yung mga ano niya, mga fats niya. Ang pinaka the best is, dito sa atin, most common is yung kasoy. Merong nuts tayo, kasoy. Niyom, coconut. And also yung fish minimally and also as much as possible is hindi processed. Also bawasan ang paggamit ng sobrang maalat na mga pagkain, junk foods, noodles, at yung mga buldak-buldak din na yan. Okay lang naman kumain. Hindi naman ibig sabihin na talagang
1: totally wala na.
0: Totally wala. Kung minsan kailangan ninyo
1: mga emergency cases.
0: Mga emergency cases. Aloy-aloy, kung minsan magkasabay sa tropa, pero pag araw-araw hindi po maganda. Processed meats, mga dilata, as much as possible, iwasan. Foods that are high in saturated fat, liban doon sa ano sa coconut. Saturated fat ang coconut, pero nasa medium chain fatty acids siya. Ang saturated fat na dapat iwasan is yung mga fat na oxidized fat galing doon sa tinatawag natin mga meat products.
1: At saka yung mga trans fats.
0: Trans fats also, yes. And also sugary foods at saka drinks, especially drinks. And mga highly processed or tinatawag other term natin yan is ultra processed foods.
1: Bawasan nyo yan ha. Huwag masyadong magkakain yan. Pag yan yung lagi mong kinakain, ang buhay mo paiksi ng paiksi. Nagiging instant na rin.
0: Instant. Kasi instant pa ng pagkain, instant ng buhay.
1: May mga ano, Doc Ron, may mga ano tayo, pwede tayong ihalo sa ating pong mga pagkain tulad ng garlic. Ito, kailan lang kilala yan. Na nakakatulong para mapanatili na healthy ang ating pong mga blood vessels. Ganun na lang yung sa ating pong heart area. Ano ba, Doc, ang meron sa bawang? Bakit maganda to para sa puso natin?
0: Ang allicin, which is a sulfur compound, ay tumutulong sa pagpapatibay ng ating endothelial wall. Liban dyan, ang allicin also is a natural blood thinner. Kapag ka, ano kasi, pagka nagmumuumuo yung dugo natin, mabilis siyang bumara. Pero kapag ka malinaw siya o matining siya, is bibihira yung tinatawag natin na pagbara. Kaya pagkain nito, especially yung crushed garlic, your fresh garlic, kailangan nyo munang pinungin siya. Maganda dyan, ihalo nyo sa salad ninyo para ma-benefit kayo doon sa crushed garlic. Kapag kasi naluto na siya, is nagiging minimal and also some other benefits does evaporate o nawawala doon sa benepisyo na tinatawag natin na bawang.
1: Sa pagluto, ha? And take note, ha? Ang bawang hindi yan siya directly gamot para sa heart attack. Sabon, merong ina-atake. Bawang na ipapainom mo, eh. Hindi yun na directly gamot para doon. Ano?
0: Hindi po yun pang emergency treatment. Kapag may tinatawag na acute coronary blockage. Same sa principle ng yung mga yung ginger, turmeric, calamansi, green tea, moringa at iba pang plant foods. Hindi siya pang emergency cases. And that is why kung ganun eh bakit ninyo ini-introduce ang Santon Plus Gold? Simply because ang Santon Plus Gold is greatly needed by the body, especially sa panahon na kapag ka ang inyong lifestyle ay hindi maganda. Kahit nga yung mga health conscious, meron pa rin tayong tinatawag na nutritional gap that needs to be filled in by nitong ating Santon Plus Gold. you need to kapag ka meron na kayong tinatawag na mga markers, sinasabi natin yung naninigarilyo kayo, alangan, healthy yung pagkain, ay hindi ibig sabihin na hindi ninyo titigilan yun kasi uinom na lang tayo ng Santong Plus Gold. You need to also do away with those harmful habits, including ng pagkain ng tama and also samahan ng tinatawag natin na pag-inom ng Santong Plus Gold. Especially, pinaka the best niyan, 1 capsule 3 times a day para mas maganda yung benepisyo and also mas makita niyo naman yung mga ano, mga markers, especially doon sa mga hypertensive. Makikita niyo yan when you are healthy, you are eating healthy, you are functioning healthy, you are exercising, and then samahan niyo Santong Plus Gold, makikita niyo na unti-unti natutulungan na bumababa yung markers niyo, especially sa hypertension.
1: Kasi ang ano do, yung mga herb na yan, as well as yung mga supplementation like Santong Gold Herbal Capsule, more on sa preventive
0: side
1: sila. So hindi siya directly cure para dun sa karamdaman mo.
0: No.
1: Pero kung ito ay iinumin mo way before na magkaroon ka pa ng ganun na problema, mas mainam, di ba?
0: Yes, pinaka the best yun. Kasi mas mahirap na gumamot ng karamdaman kaysa doon sa mag-prevent. And also, ang kagandahan nito is highly absorbable yung ating supplements. Kaya yung mga benefits, let's say yung benefit doon sa garlic, yung benefit na makukuha natin doon sa santon as to protect yung ano yung mga endothelial wall natin and also as to reduce inflammatory markers, is napakaganda. And that is the reason why that yun ang pinakamaganda sa ano yun, sa ating supplements compared doon sa ibang mga supplements dahil standardized extract po ito. Ang bilis gamitin at bilis mabinipisyuhan ng katawan. Kaya maraming nag-tetismo na yung doctor na parang merong magic. Wala pong magic. Yun lang talaga is mabilis lang talagang ma-absorb ng katawan. Kaya it acts as parang magic ang sa nararamdaman doon sa mga kababayan po natin nakasubok na. Kaya kung doon sa mga hindi nakasubok, subukan ninyo. Para kayo din naman makakapagsabi ay totoo pala sinasabi ng mga testimony sinasabi ni Doc L at saka ni Doc Ronald sa radyo.
1: And aside from healthy diet and supplementation, mga ka-wellness, mahalaga itong exercise.
0: Yes, of course.
1: Mga kabayan, Doc Ron, ano ba ang pwedeng maibahagi na exercise sa katawan natin?
0: Pinaka, ano, ang exercise is number one is nagpapababa ng ano ng inflammation.
1: Yeah,
0: also ng cortisol ng sobrang cortisol production ng ating katawan. Second thing is ito ay nagpapatibay ng heart muscle natin. Kapag ka nag-exercise tayo, the more oxygen pumapasok sa katawan natin, the more na tumitibay ang ating puso. And also ito ay nagpapatibay din ng ating mga ugat. So exercising daily and also yung mga excess, let's say mataas yung triglyceride level mo, which is bukas yung pag-uusapan natin. Pag mataas triglyceride level mo, nagagamit yung excess energy ng katawan, of course bababa din yung triglyceride levels.
1: So yun ha, sa mga kababayan natin, pero kinakailangan maging maingat yan.
0: Yes.
1: Na kung meron na kayong condition ng mga precursor ng heart attack, kinakailangan maging maingat kasi napakarami niyan nakikita natin, Doc Ron, at napapanood niyo rin yan sa mga social medias, ano, na nagbubuhat lang, nag-gym, bigla-bigla natutumba. Inaatake. Dahil kinakailangan ng proper din, ano. Pagka may nararamdaman ka na parang sumisikip yung dibdib mo, eh huwag mo nang ano, pilitin na bumuhat pa or do excessive exercises, mga kaibigan.
0: Check up muna.
1: Yan. Kinakailangan obserbahan mo yung katawan mo, pakiramdaman mo yung inyong pong kalusugan bago gumawa, lalo na na kung merong mga resistant training na gagawin kayo. Okay? And lastly, Doc Ron, kinakailangan kung merong healthy diet, merong mga supplementation, plus exercise pa, kinakailangan din ito, yung pahinga.
0: Yes,
1: yung
0: tulog. Tulog.
1: Ayan, sa mga kababayan natin, ha, kinakailangan balance po yan sila lahat. Ha? Ayon sa ano do, sa mga research, ang pagtulog, nakakatulong yan na para pababain yung mga risk sa pagkakaroon ng heart attack, like yung blood pressure.
0: Bababa yung blood pressure. Kasi kapag kakulang sa tulog, tataas talaga ang pressure ng dugo. Also, nagpapababa ng inflammation. You have a very good night's sleep, yung inflammatory markers, bumababa. Also, hormonal function natin, and also metabolic balance. Mapapansin ninyo, palaging puyat, ang hirap bumaba yung timbang.
1: Tama daw.
0: Kasi yung metabolism is nagkakaroon ng fluctuations, nagkakaroon ng imbalance.
1: Yun ha. Kaya sa mga kababayan natin dyan, kinakailangan balance natin itong pong mga aspeto na ito para po maiwasan natin at huwag na humantong sa sitwasyon na kung saan tayo atakihin kasi bibihira lang, Doc, ang ano, ang sinuswerte na nakakasurvive pagka inatake ng isang beses. O yung iba, pangalawa, ano? Okay-okay pa yung ano, yung stroke. Mm-hmm. Merong mild stroke. Mm-hmm. Pero pag yung sa heart attack, eh walang mild heart attack.
0: Diretso yan.
1: Diretso. Kadalasan po, mga kaibigan. Ano? So, hindi naman sa tinatakot natin, lalo-lalo sa mga kalakihan, binibigyan na namin kayo ng heads up. Mm-hmm. Ayan, para mas lalo po nating ingatan, alagaan ang ating pong pangangatawan, lalo't higit, eh mas prone tayo sa ganito pong condition o problema. Okay? Maraming salamat ako ron sa mga inbox na inyong naibahagi sa ating pong mga ka-wellness. Maraming salamat din sa mga tagapakinig natin dyan, ha? We hope na nakapaghatid kami ng mga kaalamang ganito na magagahin po natin sa ating pong pag-iingat at pangangalaga ng ating kalusugan. Okay? So mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Tungkol lang po mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zafel Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafel Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa.
3: Zafel Plus Coffee Mix.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sandone Vitamin C, ang nanasitik Vitamin C. Sininumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Sandone Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Herba Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herba Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa mga nais magtanong ha, mag-text lamang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng kumpanyang Yes to Health at ng Santon Plus Gold. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement. Wala pong magic yan mga ka-wellness ha, kundi punong-puno ng mga bioactive compounds, mga nutritional properties nito. At yan ay kabilang sa nutraceuticals, ano? Ang Santon Gold Herbal Capsule natin. Highly absorbable sa ating pangatawan dahil mga standardized extract yan ng mga powerful herbs. Kaya sa mga gusto maka-avail nito, puntahan po ang ating mga authorized dealers nationwide. As well as sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, pwede kayo maka-avail yan. Ganun din sa ating po mga Shopee page. Ha? Okay, search lang Yes to Health 2011. At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na ipong bibilihin para makaiwas sa mga fake at makaiwas sa mga counterfeit na mga produkto. Okay? Ayan, balingin lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Malusog na panonood at pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Ha? Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. Pwede ipost yan sa ating pong FB page. At ganoon din sa mga listeners natin sa ating pong mga himpilan, mag-text lamang sa ating pong numero, mga kaibigan, at ating pong tutugunan na niyan dito sa ating pong programa.
2: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron nagtanong dito. Mm-hmm. Ano po ang pwede kong inumin para maalis ang plema sa lalamunan? Regina, 73 years old from Paranaque.
1: Magtanggal ng plema sa lalamunan, mm-hmm, pinaka maganda dyan is yung combination ng anong combination? Ito, garlic, mm-hmm, sibuyas, radish at saka kalamansi. Yeah. Tatlong butil, tatlong, mm-hmm, cloves ng garlic, isang medium size na sibuyas, mm-hmm, isang medium size na radish, and then pwede din carrots para, mm-hmm, dagdagan niyo din ang isang medium size na carrots, uh-huh, para hindi masyadong maanghang, and also 10 pirasong kalamansi. Gagawin po ninyo doon sa mga liban doon sa kalamansi is gadgarin po yun lahat. Mm-hmm. Yeah. Pag nagadgad, ilagay sa tela, pigain, yung katas noon is lagyan ng 10 pirasong kalamansi para ma-neutralize. Pwede din po sa inyong lagyan ng honey.
0: Para manamis na miss.
1: Para unti-unti pong matanggal ang plema. Mm-hmm. Well, number one, of course, iwasan po ang tinatawag natin pagkain ng mga mucus forming na mga, mm-hmm, pagkain, lalong-lalo na yung tinapay, mm-hmm, gatas, asukal, mm-hmm, and also yung mga deep fried foods, mm-hmm, mamantikang pagkain, mga macaroni salad, malapit na bro,
0: mga cakes,
1: mga cakes, yan po ay napakataas inflammatory. Pasta, also pasta is dapat ting iwasan. And also yung maalikabok na environment, yeah, dapat iwasan. So, unti-unti yung pong inumin yun at hayaan lang po ninyo na unti-unting lumabas yung mga plema sa katawan. Mm-hmm. And of course, sabayan din po ninyo ng pag-inom ng Santon Vitamin C2 capsules 3 times a day. And also Santon Plus Gold. Isang capsule ng Santon Plus Gold, dalawang capsule ng Santon Vitamin C. Para mas magtibay yung inyong resistance, mm-hmm, doon sa mga viruses. Kasi kapag madaming plema, mm-hmm, ibig sabihin yan madami ding mga bakterya sa loob, mm-hmm, ng katawan.
0: Oo. So, yes, mga kabayan natin, isang taon na, hindi nawawala yung umo.
1: Ay, paano ba? Araw-araw, may maasukal, soft drinks. Mm-hmm. Hindi ba na natigil sa tinapay?
0: Yun na nga.
1: 3-in-1
0: pa na. Babalik at babalikan ka
1: noon. Talaga, magkakaroon.
0: Mm-hmm. Ayan. Kaya sa mga kabayan natin, alagaan natin yung respiratory tract. Mm-hmm. Kasi pagka lagi nandiyan yung mga bakterya na yan, yan din madalas, Doc Ron, yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng antibiotic resistance.
1: Yes.
0: Yung, kumbaga nag-i-enjoy yung mga bakterya at virus, mm-hmm, sa katawan natin, tapos, lumalakas ng lumalakas yan.
1: Tapos inuman pa palagi ng antibiotic. Tapos yung mga doses is, kumbaga, panglipong lang, panghilo lang doon, mm-hmm, sa ano, hindi talaga napapaksa. Di, ang mangyayari, nakakaroon ng immunity, mm-hmm, yung mga bakterya sa katawan.
0: Ayun. Okay, sa mga kabahay natin, ha, na mayroong ganitong problema, mga kaibigan, Lalo-lalo na po, ano, yung meron kayong history ng mga COPDs, iwasan talaga yung mga ano, mucus forming mga pagkain. Well, ang mucus naman, hindi naman kalaban yun ang katawan. Actually, yan yung protection ng katawan natin. Ang problema, the more na mas maraming napoproduce ng mucus, mas maraming titirahan yung mga bacteria. So, yun yung problema po doon. Okay? Doc, tanong ko lang po, masama ba ang sangkap na yeast o baking sa wheat bread sa diabetic? Salamat po. Jerry po ito ng Kalibo Aklan.
1: Ang yeast, especially kapag may diabetes ka, of course, pagkain ng yeast yung sugar. So, the more na nag-iintay kayo ng yeast, kaya mapapansin, nagkakaroon ng itching sa private parts ng mga lalaki at mga babae pagka mataas yung blood sugar. Kapag ang gagawin po ninyo, let's say pagkakain po kayo ng tinapay sa wheat bread, kailangan niyo pong pasingawin muna yung yeast. Kailangan niyo paging paalaunin o palumain niyo muna yung tinapay. Huwag niyong kainin na bagong luto o bagong luto yung tinapay. So it takes, antay kayo ng mga 2 days, 1 day or 2 days sa pasingawin ninyo bago ninyo i-consume yung tinapay. Kaya nga hindi healthy yung mainit na pandesal na kainin. Kasi yung yeast nandun pa, hindi pa nakaalis, hindi pa nakawala. Ngayon naman, with regards doon sa baking powder, ang baking powder kasi is nag-i-interfere doon sa acid production ng ating tiyan. So pag nag-i-interfere doon sa acid production, kaya ang ginagawa kasi ng ano ng baking soda is ni-neutralize niya, nagiging alkaline yung stomach natin, which is supposedly acid para magtunaw ng mga pagkain. Kaya ang mangyayari niyan, hindi kayo matutunawan. Kaya yung yes, walang problema, is ano niyo lang, pasingawin niyo lang baking soda. Pinaka-the best, wag na kayong gumamit ng baking soda doon sa ano, doon sa paggagawa po ninyo ng tinapay.
0: So yun, sa mga kabayan natin, ha, na merong condition na high blood sugar, and then gusto yung ma-enjoy yung
1: tinapay.
0: Yan, pwede naman, ano, yun nga lamang, ang sarap kayo kasi ng tinapay pag mainit.
1: Pag mainit. natural ba? Kahit naman ako, gusto ko din pag mainit. Pero once I understood na hindi maganda sa katawan, is nagiging as much as possible is iniiwasan. Ang ginagawa ko is inaantay ng ano magbahaw. Kasi especially, gusto namin yung malunggay pandesal. Pag magbahaw, tapos iinitin lang uli. Para nawawala na yung yeast. And of course, kasi may problema ng ano, ng tinatawag natin na mataas ang blood sugar. One capsule 3 times a day ng Santal Plus Gold at tigdalawang soft gel, dalawa sa umaga, dalawa sa gabi ng premium D3. Sigurado po makakatulong po yan na doon sa pag-regulation ng inyo pong blood sugar level.
0: Okay. Ito, Doc, pwede po ba yan sa mga mga age ng adult, Doc? May age limit po ba yan?
1: Ang Santal Plus Gold, wala pong pagkahanggang pwede. Kapag sa bata naman, ang problema naman sa bata. Doon sa adult, walang problema. Sa mga bata, as early as age 7, pwede na pong
0: mga nakakalunok na naman.
1: Nakakalunok na capsule. Ano po yun, wala pong problema. Doon sa iba is worry kasi nga parang plastic yung capsule. That is veggie caps.
0: Yes.
1: Subukan nyo ilagay sa tubing. Maya-maya is matutunaw na yan. Ganun po ang, kaya mas mabilis ang absorption rate ng ating Santal Plus Gold kapag tinake ninyo. Kasi yung capsule mismo is
0: veggie cup yan. Oo. Yun, okay. Na, Doc, pahabol na katanungan, Doc. Tanong ko lang po, ano po kaya itong ihi ng ihi sa gabi? Di na po, dahi na po ito ng ulongga po. Salamat po.
1: Pagka babae, possible yan, mataas ang uric acid, o di kaya UTI, o di kaya mataas ang blood sugar level. Pinakamaganda is magpakonsulta kayo kung alin doon sa problema. Kapag nakita po niyong mataas ang uric acid, of course, and also may UTI, of course, you need to treat accordingly doon sa problema. Pagka ganun, you can also take. Pwede naman, walang problema kahit na may problema kayo, ganun, mag-take kayo ng Santal Plus Gold. Kapag na-check ninyo na meron kayong mataas pala na blood sugar, Santal Plus Gold and Premium D3. One capsule 3 times a day, 2 soft gel naman, 2 times a day yung Premium D3. Kapag sa UTI naman, is mas maganda, is ang combination ng Santal Plus Gold at saka ng Santal Vitamin C. Isang Santal Plus Gold, dalawang Santal Vitamin C 3 times a day.
0: Yun, sa mga kabayan po natin, ha, na ganito, same ang situation, Doc, sa ganito pong mga problema, mas maganda palakasin natin ang atin pong pangatawan, and then i-check mo lagi sa maraming dahilan kung bakit nakakaranas ka ng ano, yung urinary retention or frequent urination. Sa mga kabaihan, sa mga kalakihan, madalas yan pagka meron kang prostate problem. UTI din, pagka meron kang problema sa ano, urinary infections, ano, ay possible din yun na makaranas ka ng ano, urinary urgency or frequency na ang inyong pong pag-iihi. Ano. So maganda makapagpakonsulta ka, pa-check up, kung malapit-lapit lang din sa mga Yes to Health Wellness Center natin, kasi bisitahan niyo po. Opo, puntahan niyo yung mga wellness clinic natin para mabigyan kayo ng holistic assessment. At mabigyan kayo ng personalized program para po sa inyong mga karamdaman na nararanasan. Okay? Paano, Dr. Ron? Ako, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ko ang mensahe. Ito po mga tagapakinig.
1: Yan po ang mga kababayan natin, mga ka-wellness po natin, lalong-lalo yung mga kumpare natin sa mga kalalakihan. Alagaan po ninyo ang inyong kalusugan. Bisyo po ay mas maiging iwasan, iigil po. At kung kailangan ninyo ng tulong is magpatulong kayo. Kung kailangan ninyo umiwas ang paninigarilyo, meron po tayong cleansing and detoxification program sa clinic. Baka matutulungan din namin kayo para maka-get over kayo doon sa mga vision ninyo sa inyong katawan. Of course, healthy lifestyle at huwag kalimutan sa araw-araw ang ating ultimate trio, Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para palaging manusog ang ating katawan, makaiwas po sa mga karamdaman.
0: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi po nakasubaybay sa ating pong mga programa. Ganoon rin po sa lahat ng tumatang kilik ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc G. Bakla, sa ating pong mga kapartner, dito sa ating pong talakayan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ang Panginoon Noah ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling sa ating pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkaninigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Sir!
1: Yeah! Oo! Oh. Marika, ikaw mag-ambo, okay? Di mga una ta. Okay?
2: Okay! Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese, thin fries, salad on the side.
1: Oy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
2: Gampo today ka.
3: Exciting!
4: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
5: Hi, Maunila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawag alik ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
5: Lagi? Tama na ko sa ibuk ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog na. Sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan ug bata.
7: Sa Taon Plus Gold users, atong paminawon.
8: Juliet Arroyo Bailon. Dere San Miguel.
9: Kung ano na ako, puro kapag.
8: Kaya ka punakit man itong ako.
9: Juri, oo, hindi ko ka. Ano?
8: Mga nang edad na ako, pag ako nakabati ka.
9: Saan itong plus goal, di tagaan ko, puro kapag.
8: Panakit ka niyong marag nag-usos din sa akong tiis. Dere?
7: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dagkong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Laging napapaaray sa sakit na katawan.
11: Zaton Plus
10: Herbal Oil. Garantisado.
11: Maaasahan.
10: Sa sakit na katawan.
11: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
10: mag-Santhong Plus
11: Herbal Oil,
10: ang pamahid na all-in-one
11: sa presyong magaan.
10: Santhong Plus
11: Herbal Oil.
12: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
7: Zaton Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
13: Kami nagumumpa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos sa kundi at lorong nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong pagkabi, buntag na po. Walay halang yung kotokoto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni sa doktor sa history na ano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa Puro Banana, Magkilam.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Xanthon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Paraguay, Hamasulom, inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayo kita ng ligon. Glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali!
14: Merienda time na!
12: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
15: Hala, happy ka kong June Day. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
16: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Nga naman, unsa na adik to?
16: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Tinuot? Wala yun?
16: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
15: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pagtambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Hoy, paminaw pagod? Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?

what you do.

0: fakta buktinya sekar sada. Nalik saya sejip. Unya Bali yang nyampa. Tidaklah saya hospital. Unya di bawah tanah saya seduktor. Ung tinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong gipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: XFM. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: and nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil! Ang galang katikati! Sanfon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Stone, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Dini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginampag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko imutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Pamino sa radyo o balita sa TV aron masayod sa lakad sa panahon lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sola! Huwag kayo yab! Sukat ka namin na kong XFM? Kwartahan ako!
6: Wow!
5: Naapag yung guyoyab! Lison po, nagmamayot ko! Ayos, suman mo niya! Masuman mo niya! 150 lang o init pa! Ipahit na kayo, suman o! Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o! Oh. 150 lang, 150!
7: Mga katupa! Exactly!

0: jumpa. Exciting!
1: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
0: Ba't naman?
1: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
0: Okay, sige!
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
0: Sige!
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: XFM. XFM.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Abot ta rin mo. Gahi ka gyud ko. Sige, tan-awon ang bitaw na ato kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang diya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang gud ko gud. Kalipay man ako ni.
2: Ay, abot ta rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka gud. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usang kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata, di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, regyud na nakapalaksik ta kog balik. Ang naging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning aram-aram gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Eh, exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you. Basta nakaturbo.
6: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sister Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joint kalawasan.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
12: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
13: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
12: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
13: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
12: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
12: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
14: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka kumuha kita o kasaligan nga gasolinahan?
15: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
14: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
15: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
14: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
16: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
17: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
18: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
19: Maminaw ka sa XFM.
20: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
19: Kumaminaw ka sa XFM.
20: Apat sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buha po pa'y tigre? Hindi ka ba din, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.

0: exciting.
1: Apa, Arce?
2: Ah, cuman kapitan.
1: Tago, na ibu hang teacher ning absen terbaka.
2: Kapitan, tago pod ako ginan ni absen ko.
1: Oh, kaya naman.
2: Alangan, ako man inan, namatay na ka.

0: participate.
1: Si Arlene ng Davao City, isa po ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
0: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Relief sa mga bukika.
2: Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix. Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malino na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Softgel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Softgel.

0: Maayog hapon, probinsya sa Bukidnon, duha ka siyudad, 20 kalungsod. Mga katropa, kumusta o welcome sa managuban sa programa ka servisyo katropa. At law karon ga Lunes, pitsa 14 na ning bulan sa September 2026. Kumusta ang atuag duha ka siyudad, mga katropa, Malaybalay o Valencia. Ning mabugnaw nga kahaponon, mga suking tigpaminaw, kumusta mong tanan? Kumusta man ang atong makigsuon ng mag-uuma ni mga orasa? Kumusta man ang atuang makigsuon ng trabahante karon sa nagkadaiyag pribadog trabahoanan mga turuba? Kumusta usab atong mga class coordinators and members? Kumusta usab mga katropa ato kapulisan, kasundaluhan nga na-assign karon dito sa barm kay karong adlaw gipahigayon ang eleksyon mga katropa. Grabe kagubot dito napitag yun, no? Pertik kagubot karon sa barm area mga suking tigpaminaw. Dunay mga lugar dito mga katropa, mga tulunghaan nga perting gubota. Na kumusta bog tanan na mga suking tigpaminaw? Madungog ta, pinagis dial sa inyong mga radio 101.7, nung makita ta sa Facebook Live, mga katropa, XFM Bukidon. Kumusta ang ato ang may kingsuunan karong mga orasya, nga naa silang tagsa-tagsa ka mga Pinoyana, nagharoy-haroy, mga katropa. Dili tong digs-digs, ha? Haroy. Kana nagkuan ba? Haroy-haroy ba siya? Balkonahe. Ala, may gahapod, kaligyo, gataran. Kumusta usab ang atong mga kingsuunan, mga drivers? Ato mga habal-habal drivers, mga rila drivers, babao drivers. Kumusta o welcome sa programang servisyong katropa. Sige hapon! Kaganang buntag ako yung kaubas programang busay. Karon ako gihapon yung makauban. Aro sa pagtunol sa mga hisgutanan, mga suking tigpaminaw. Dinhi sa programang servisyong katropa. Well guys, scroll ko sa kuwag cellphone. Nakita na ko tong tulo man ni ka Black Hawk ang mi-rescue dito, mi-responde dito sa may Bakingking Agusan del Sur. Atong adlang sa Bado, tulo ka Black Hawk. Unya kita gato ni mga video nang gawas karon nga si alias Mayumi ba to? Katong mi-surrender mga tropa, gitawag pa niya ang kauban nga mo-surrender siya tulo. Babae ang una, misakay atong gakit mga tropa, patabok sa sapa. So nindot ka ito na kuan. Nindot ka ito mga katropang gitawag na itong decision silang kaugalingon. Gatiman sila dito mga katropa. Itong mga residente dito sa mga dapit, wala mahadlok. Wala mahadlok mga suking tigpaminaw nga dawaton ang ato ang makigsuunan nga kanhi New People's Army. Mga NPA mga katropa. Nakita paghihapon pagrespeto sa isig katao mga suking tigpaminaw. Itabangan nila. Kiniman kagahapon nakita man ato ni sila dress brigade kaning mga misurrender mga suking tigpaminaw karon daghan kaning kailap nga mga video karon kana akong i-forward si Mohdeb tanawag na deb gitawag pa niya yahang kauban nga nakatabok na Rusya nakatabok na mga katropa dito sa may Bakingking mga katropa. Anyway, padayon ta sa panag-uban mga suking tigpaminaw dinhi sa programa ka serbisyo ka katropa. So, mga drivers karon, mga tindera, mga labasira, glabasero, ala kumusta bo gataran. Usgi ang dial o iguman volume. O ang volume sa iyong mga radio pinagis dial sa 101.7 mga suking tigpaminaw. Kiyan na to ag Facebook Live diha mga tropa, aron masayra na pod, no? Aron masayra usab sa tumang kingsyonan nga tuwas lang nasod karon nga homesick mga katropa kay layo lagi kayo. Ang ilahara mga video call mga tropa sa Langkabanay, Idris Nasol, Pilipinas, mora na himo nilang kanabitang ma-feel nila mga tropa, naarag hapon sila sa Nasol. Nasol, Pilipinas, naroon silang balay. Nagis pag video call, naotaga, nagis sa programa karon na makapanimbaya sila diha mga suking tigpaminaw. Mga katropa o diya, no? Atong makauban ang City Health Office pinagi ni Ma'am Megan Dominguez kaya doon ay paghahimuon na pod, no? Nga SBI, kining School-Based Immunization mga katropa sa matag tulunghaan mga kabataan ang target ani mga suking tigpaminaw. Atong sa ironya, kung unsya nga mga bakuna ang ipangturok nila sa itong mga kabataan o pilay edad ani mga tropa o ganos akin niya sugdan o pila ka mga bata ang target ni ini mga suking tigpaminaw. Sa mani, kaya itong una, namang gutoy, nahitabo gihapon ni nga SBI. Naka-attend nila diha sa may barangay kasisang sa division na may elementary diha. Naka-attend ta diha pagkatropa. So, matawag na ba ni nga si Kandos? Ato ding saroon niya, kung naman ni si Kandos, mga katropa, kaya mga kaduha naman ni nahitabo. So, ato ding kapag sayroon mga suking tigpamina, kung kanusa kini pagasugdan sa ato ag City Health Office mga suking tigpaminaw. Ato maning makaubal niya mga katropa si Mamigan Dominguez. Pahibalo po ni, no? Para sa mga ginikanan nga naminaw ah. Kaya kitawag na itong SBI mga katropa. Happy happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw.
1: Happy birthday.
0: Sa mga nagsaulog sila hag adlaw na tawhan, hala happy happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Sa mga kaigsuuna nato mga katropa aduday ingon ba na silibrar sila hag katuigan sa kasal kami nyoon ba kami nyoon. Og sa ilahag anibersaryo mga suking tigpaminaw sa panag-uyab. Panag-uyab mga katropa. No? So man, na tubig, na niabot ng tubig? Oh. Panag-uyab, panag-bulag, i-appel na niya.
2: Oh. Good afternoon, magandang buhay. Oh. Kamusta ang buhay-buhay?
0: Wala pang, hindi pa tayo nabubuhay.
2: Oh. Good afternoon, magandang buhay.
0: Wala tayo, hindi tayo nabubuhay. Oh. Si katropag tubig na, Deb, niabot, Deb? Ano siya may pag-agreement na na? Nara, paminawa ka ninyo.
2: Oh. Good afternoon, magandang buhay. Kamusta ang buhay-buhay?
0: Hindi, hindi okay yung buhay. Mga sukig tigpaminaw. Maying hapon ni Jigger Mante. Wash out po, idol from Laak, Davao de Oro. Maying hapon diyan ni Jigger Mante, mga katropa. Nga nakalili karon dias may Laak, Davao de Oro, mga sukig at tigpa minaw. Baig hapon! Dias may Laak, Davao de Oro, mga katropa. Ha? Tubig? Ipadala nang sa computer kay Montay Bayan. Ha? Bayan isa! Oh. Na. Kasi katawag si Deb? Si Deb yung katawag pabayari ni Deb. Last touch na po si Deb. Unsa? Ha? Deb, bayad? Kaya reprograma pata. Palingil niyo bangon ito. Ha? Ha? Alas 3:16 sa kahaponon. Balita ni mga programa ta ni Maningil oy. Sa tong pagbalik mga suking tigpaminaw no. Okay, nay obligasyon si Jao. Na, Jao paminaw Jao.
2: Good afternoon, magandang buhay. Kamusta ang buhay-buhay?
0: Wow, hindi na bubuhay si Jao. Kalas po kitang tubig, iligo po. Ato mga katropa diha nga naminaw, kinala to ang kahaponon mga suking tigpaminaw nga painito na to. Oh, painito na to tong kahaponon pinagis pagtimpla o kape nga walay kontra daw sa mga bulatian. Santon Plus, coffee mix mga katropa. Standby sa to magbalik. Servisyong

0: Ay, sa buhok ka ng bata, aoy! Ikatugong pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, sanag-samok ba? Itugong pa ka, ayoko. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, sa buhok ka ng nanapuling bata na sa bukan ba? Ay, on siya man! Sa buhok ka ni mo dong, ay!
2: Na, mo, atin!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Nga naman!
2: Kami pod!

0: XFM.
1: XFM.
2: Daghana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bubong wakabo, marag na kong koto sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mula to, wala na yung kwa na, nilayin siya, magkamehene siya, nagkawala, ato, nawala na yun. Mula na ito, nagkabibis na kinawala, magod, basta ka ako, salago kong matistimunin yung alanga, minut yun.
2: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapaka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko yung

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala yun ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid. The only one. Sa presyo magkakalala.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsa na adikto?
7: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
11: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong hituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
12: Pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hangbay rang nilayas. Ano?

0: Balita mga suking ting paminaw, 27 minutos, milagapak ang alas 3 sa kahaponon. May nga hapon o maayong paglili sa atuang mga FB viewers nga nakalili karon ang kahaponon mga suking ting paminaw. Din ni sa atong panag-uban, ato sa ipasaka gamay bay kay daun siya bali kuwag monitor dre nga 6 mga ini. Si GM Manso, shout out busing from Aglayan, may nga bunta, ay butag. May nga hapon na GM Manso, no? Harapit particular sa Aglayan ni mga GM. May buntag usab ni may hapon lagi ni Ruel Fernando. Mayong hapon sir amping kanunay from Taguluan Misamis Oriental gikan ni si Ruel Fernando mga kadropa. Si RB Ramirez Gonzalez, good afternoon po. Good afternoon po. No si Ma'am RB Ramirez Gonzalez mga suking tigpaminaw nga nakaliili karon sa tuwag Facebook Live mga kadropa. Asa kani dapita si Ma'am RB Gonzalez mga katropa nakaliili sa tuga Facebook Live ko akani dapita siya karon mga orasa. Okay, nindot kay magharuhay karon mga katropa dega sayos kapunon mga katropa ga samtang naminog si PM kapikapi sa kadiha mga katropa do. Tabig hapon Ma'am RB Ramirez Gonzalez. O asa man karon Ma'am amping kanunay no? Amping kanunay diha mga katropa nato. Ning ato ang panag-ubad diga sayo sa kahaponon mga suking tigpaminaw.
1: Servisyong katropa.
0: Sa ato ang pagpadayon mga katropa sa atong panag-uban direkta sa uluhan sa atong mga balita.
1: Headlines.
0: Uluhan sa atong mga balita, insurgency free Bukidnon posible mahuman sa kamatayon ni Carida.
1: Headlines.
0: Dugang uluhan sa mga balita, unom o inguma tulo ka individual sa Tagum City, sunod-sunod na aresto human misulay og ikya sa checkpoint, bit-bit ang droga.
1: Headlines.
0: Bantog rang musibat kay naman ay dalang droga day. Patay ang lawas sa tao nakaplagan sa kasagbutang bahin dito sa Jinsan.
1: Headlines.
0: Dugang uluhan sa atong mga balita, mga suki gatig pa o inguma ato guys gutanan. Karon nagkahaponon school based immunization himuon nabali man ako daw himuon sakto dai himuon sa City Health Office mga ginikanan giawag nga pabakunahan ang ilang mga anak do mo ni mga tropa no kun atong makauban ang City Health Office sa mga suking tigpaminaw kining kalabot ining pagbakunas sa kabataan diya sa mga tagtunghan. Oh, narabay uban na ning mga ginikanan ba yung mahadlok? Oh, mahadlok mga tropa nga pabakunahan lang anak mga suking tigpaminaw. Okay, atong nakalabay lagi nga mga pipila ka mga issue mga tropa ning bakuna nga mahadlok itaw pod. Pero ang bakuna mga tropa, suma di man kita doktor ani, maayo gina sa panglawas. Oh, maayo do na sa tong maayo sa panglawas mga suking tigpaminaw sa unang panahon. Ganahan kay magbakunahan mi oy. Nga tagaanan mi atong tabli katong purgams tos bitok siguro, oh? Katong kulor pula ba? Dave, katong kulor pula, Dave, oh? Katong pambitok man to, no? Kanang humok na rubber? Oh, pambitok, oh. Malipay kay Miss, una, tagaan mi ato, niya, mapingis pagod, may kaganahan, kay humot ba, humot? Niya, isa-isa ra ihatag, mga katropa. So, itong maginikanan diha, atong pabakunahan, atong mga kabataan, karong, kining ipahigayon immunization o kining school based immunization mga tropa sa matag tong ano ato ding sa iroon niya kung kanusa magsugod unsa nga mga estudyante ang target ni ini kay og sa eskwelahan di lisod pa apilo sa tong college di na siguro apil college ani oh katro siguro gikan sa kining daycare padulong unsa hataman nga grade mga katropa. Rock appeal sa tong una, rock appeal man tong senior ha kining grade 8 masuro to taman, grade 7 o masayo pa to. Sila to day pagkasayron niya mga suking tigpaminaw, pinaagi sa City Health Office. Ato na pagkasayron niya mga tropa. Dili sa tawis sa kompletong detalye sa to mga balita karon na kahaponon. Detalye sa mga balita mga katropa. Insurgency free Bukidnon, posible na mahuman o posible na human sa kamatayon ni Carida. So ito ang kasayron mga tropa, naitubag ang atong kasundaluhan niya na. Aga report pinagi ni katropang Hanlo Tabio sa XFM Bukidnon.
2: FM Report.
3: Posible nang ideklara ang probinsya sa Bukidnon isip usa ka insurgency free nga dapit. Human ang katapusang taas nga leader sa New People's Army kun NPA nga si Carl Reda hingpit nang na-neutralize o napatay sa naitipong serye sa enkwentro sa Bakiking Esperanza Agusan Dasur. Kini ang gibutyag ni Brigadier General Sigfrid Tubalado, ang commander sa 403rd Infantry Brigade sa Philippine Army atol sa press conference adlong Domingo, September 13, 2025 nga gipahigayon sa 403rd IB headquarters sa Malaybalay City.
4: Muna itong gihulat nga finally ma-cleared ng ato ang probinsya sa mga insurgents and this group itong nahuli natin this week actually kahapon lang. Muna itong gihulat nga finally ma-neutralize na sila, mag-surrender man or makuha na ito sa operations. So since wala na ni sila karon sa grupo, ma-declare na ito ang Bukidnon as insurgency free.
3: Sumala ni Brigadier General Tubalado, karada na lang ang nahibilin na taas nga leader sa NPA nga dugay na ang ginalakag sa militar sulod sa ilang area of responsibility. Giyataga ng ilang pwersa sa militar og deadline hangtod karong September 30, 2025 aron hingpit na mawagtang ang hulga sa maong leader. Sa wala pa moabot ang gikatakdang deadline, nagbalampuson ang operasyon sa kasundaluhan pinaagi sa nitapong serye sa enkwentro batok sa grupo tungod sa pagka-neutralize sa maong leader. Dako ang pagsalig sa 403rd Brigade nga hingpit nang matapos ang problema sa insurgensya sa Bukidnon. Mga katropa, maglisod gana og liok-liok tungod sa pamaon og pagpanakit sa imong lawas. Tumar og Cess the Pain para pain no more. Ang Cess the Pain epektibo usab kini sa pagpagaan sa atong kalawasan gikan sa sakit sa ulo, sakit sa ngipon og sakit sa kaunuran. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: Servisyong katropa.
0: Daghang salamat katropang Nilo Tabios imong report. Na ako'y gihulat siyang extra para sa kaunuran. Na kulang itong kabukugan niya. Kung ito siya sa una, kabukuran. O, oh. Na'y kulang to, na'y kulang.
5: Oh, ayaw anak ba?
0: So, ngayon yung mga suki nga tigpaminaw na na-neutralize mga tropa ang pinakataas nga leader sa New People's Army. People's Army lagi. New People's Army mga tropa. O diya, mitahan po ang tulo ni ini mga suking tigpaminaw. Suma kagahapon, aduna pa'y nabilin nga walo. Oh. Pero dili gini mga tropa makapugong nga dili mahimong insurgency free ang Bukidnon. Nga naman, mga sumapas kasundaluhan, mga wala man ni mga posisyon niya sa babaw. O niya, nakapang low moral ani si Jaha mga tropa. Niya, posibleng mutahan eh. Mangita di pabaagi para mutahan. Human nga makuha ang ilahang pinakataas nga leader mga tropa nga si Nanay Rida. So, tanaw na to ni. Kung unsay lakang pagabuhaton mga suking tigpaminaw sa tuang mga kasundaluhan ni ini mga tropa. Aro hingpit yun nga. Zero NPA sa operational area mga tropa sa 403rd Brigade. Oh. Bro, nakutang pagsalig na mga katropa sa sundaluhan. Kay sairan usab nga ang Bukidnon, napangutan na mga kahapon nga ngano ang Bukidnon mga katropa nabahin man ang operational area sa sundaluhan na ay part ng Bukidnon nga dili area sa 403rd. Dili area sa 4ID. Ang Valencia, Bukidnon mo na. Kanang kalilangan. Hindi ba? Kalilangan, San Fernando, Damulog, Kibawi, ang kagal lang sa southern part ba, mga katropa. Dili na siya area sa 4ID o sa 403rd Brigade. Area na mga katropa sa 10ID, ilang batalyon, na ang 89. Na ang 89 IB mga katropa. So, mupunay kagahapon, ipakutana niya, posible nga, by next year o karon tuiga posible nga kining Bukidnon iya ning hawiran tanan sa 4ID mga suking tigpaminaw. Naputoy nang utana dito nga atong makaubanan nga unsa na lay trabaho sa sundalo kung wa na yung New People's Army. Namon toy katong una nga nag-viral nga ingon tong sa sundalo nga sila na pud daw pwede bro sila na pud ang nasa syudad. Oh, basing magbaybas sa sundalo pod. Ning kwento ning katag to sa social media ba nga katong niingon tong siya kasundalo yang kapsulan nga sila na pwede ba nga sila na po daw sa syudad. So dili ingon ta mga tropa nga nahuman na ang misyon sa sundaluhan sa paglakag sa mga walhong grupo sa bukid, pero naipiro na mga suking tigpaminaw na may mga nisurinder kini na pong pag-sustain mga katropa silang panginahang nanon. Muna po na karon ang trabaho sa itong sundaluhan kung mahuman na ginitanan. Naman po tayo gatubang West Philippines eh. Kanang gubot karon diya sa utlanan sa nasod, Pilipinas o China. Kanang pagdaog-daog sa tuwa mga katropa sa mga Chino. Oh. So dako na po ning hagit ning WPS karon mga katropa ngadto sa itong mga kasundaluhan o hukbong kusog sa nasod. So, nyadaghan naman po mga lugar sa nasod Pilipinas nga daghan pa kayong galihok. Oh. Nasama diya sa may Negros mga katropa, Oriental, Occidental. Oh, basin ba, kaingon ang hukbong nga katihan sa nasod Pilipinas nga bukid nun, ang 43rd, ang inyong ubang mga battalions at ang ibalhin dari para mutabang. Basin na yung mga plano ba? Kaya ato, atuwara po ng panghuna-huna, panglantaw. Oh, pero aron madali ba? Buna mga suking tigpaminaw. Ming hapon ni Randy Santisas. Ming hapon, maayong pagpaminaw kang Valdez gikan kini ni Randy Santisas. Ming hapon di ako is Randy Santisas. Nakalilis Facebook Live. Nya karon atong kini karong mga panahuna mga tropa sigurado ko dito sa sitio o I mean sa barangay Wakingking ang atong kasundaluhan naghimo man karon mga debriefing dito. Kasi mga angay buhaton mga tropa kay ang atong mga tensyonan diya sa mga lugar posible pa nga adunay trauma nga nasa na batian pa karong mga panahon ah. Kung trabaho sa kasundaluhan mga tropa sudlon na po ng area. Labi na ang mga third CMO, ang CMO ani mga katropa. Ngunit trabaho nila diha. Tunaghan trabaho. Bisang pag wala na mga katropa ang nag-iingontang New People's Army nga naglihok sa kabukiran, apan pabilin gihapon ang trabaho sa kasundaluhan. Ngayon ay pagpanalipod sa itong nasod Pilipinas, nga dunay mo angkon mga katropa nga kining itawag na itong banyaga. Pagdaog-daog mga katropa sa mga banyaga sa itong nasod Pilipinas, kung mo-relax sa itong kasundaluhan, adlikado. So, ay nautag, karong tuiga siguro. Posible nga, ideklara nga insurgency free atong probinsya sa Bukidnon. Ato nang hulaton mga katropa ang kining ipagawas nga pamahayag no, sa tuag kasundaluhan, kalabot aning pagdeklara kay once manggod katropa nga ang ato ang probinsya sa Bukidnon insurgency free na daghan na kaayo mga suking tigpaminaw nga musulod nga mga investors nga gusto mga katropa sama na lang siguro sa mga tourist spot sa atong probinsya sa Bukidnon nga ma-develop na mga katropa kay pwede na nga musulod ang mga kining equipo dito para i-develop ang usa ka mga tourist spot mga katropa sa atong probinsya. Kaya di naman mahadlok nga sunugon sa ingunta mga tropa ang New People's Army. Kaya dili kahatag o tax mga suting tigpaminaw. Muna yung kitabo kaniyad to. Muna yung kitabo mga tropa. Pila man ka bakho, pila man ka mga ekipo mga tropa sa mga construction firm dire sa atong probinsya sa Bukidnon. Nga gipang sunog mga tropa human nga wala kahatag sa igo nga gipangayo sa walong grupo kaniadtong panahon. O, pero karon wala naman mga tropa kaya uban, ni surrender naman. Nimbalik naman mga katropa sa bakan sa gobyerno. So malipay ta, o malipay ta mga katropa ni Ana nga ang atong Bukidnon magmalambuon mga suking tigpaminaw. Kaya abin ninyo, tourist spot palang daan kung plastar kaya na diha. Uy, pritin, katumitang nagsakay mig Black Hawk, ang impasugong, muna ay pinakadagag tourist spot mga katropa kung nakita. Daghan kayo mga falls diha sa impasugong. So, ang kulang diha, access road. Pagpasulod, padulong sa tourist spot, mga katropa. Daghan, magiging mga kiksuunan na ito, nga manglaag, mga suking, tigpaminaw ng mga bukid, mag-overnight. Labi na og mga birnisanto, ara, mga huli week ba? So, kini, pag mo-boom mga katropa, so, posibilidad na, mudaghan, mudako ang kita sa lungsod o siyudad o probinsya sa Bukidnon, drugang income sa mga negosyante kag turispat na diha, magnegosyo kada sa kilid o di ba ka sa entrance, negosyo ka diha mga tropa. So, wala po'y pamilya nga nindot na sad. Tungod kay, wala na may presensya sa New People's Army mga tropa, di na sila mabalaka. Di na sila mahadlok mga suking tigpabinaw. Nyadaghan na po mga investor mga tropa nga musulod, mabibo na dayon. So, dugang income mga tropa sa lungsod, dugang trabaho sa tumakiigsuunan. So, muna na kanindot. O muna tumong og tinguha na karon. Nampautana ni karon, kinsay makadawat sa 5.3 million pesos nga patong sa ulo ni Nanay Rida human manitralize sa kasundaluhan. Eh, sumaman sa report, tungod sa sumbong mga katropa sa mga residente sa mga barangay, na tuntun mga katropa, no? Agbaog leader sa New People's Army. So, nag-iimpormante ani mga suking tigpaminaw na posibleng makadawat sa maong ganti mga katropa patog ni Nanay Rida. Yung atong saluduhan pod ang katong tulong nga misurrender mga suking tigpaminaw nga maayo to nga desisyon ay lang gibuhat. No, kagahapon nakita lagi nato sa brigade gakurug-kurug pa ay. Kurug-kurug pa mga tropa, imagine nang guna nimo nga Sabado pa ang encounter, kagahapon Domingo press conference dayon niya. Pertindaghan ang sundalo ang nakapalibot sila mga suking tigpaminaw. Doon na pa yung mga media nga pindaghan na niya. Unahuna ni mo ato, mangutana gini karon. Pero ang unahuna ito, mangutana ni karon, may tapo o di mo sugot ang mga sundalo kay truma ba? So katulis lang, i-undergo pa itong debriefing mga suking tigpaminaw kay imagino na mo nang naglangoy-langoy ka mga katropa diya sa gini nga tubig nga bahin. O sakay ka itong bangka ay gakit mga tropa para mutabok speaker. Pirting, dakuam din ng suba diya sa kuano. Sa barangay Bakingking Esperansya mga tropa, pwede nakuha mo niya eh. Mura, pwede maagian o baruto eh, baruto-baruto. So, good decision. Ang gibuhat sa tulo ka mga kaubana ni former late Karida.
3: Paul, ayaw anak ba?
0: So, ito na yung balik-balikod. Kondolens sa pamilyag kagadas mga suking tigpaminaw. Murag kini si Nanay Rida, murag nana ni sa mga 70 taon, masiguro. Ako may gintang pangandoy mga tropa nga, ginanan ko si Sir George ba, ang commanding officer sa ITIB, nga tuuna ni Ana magot siya nga, kwaon gini nila si Rida, si Nanay Rida, mga suking tigpaminaw. Ako sa gintang, sir, I hope punta sir nga buhi, kaya gusto ko mo mulamano ni Nanay Rida ba. Pero na baliktad mga katropa ang ato ang tinguha no nga buhi nga makuha si Nanay Rida mga suking tigpaminaw. Kini mong gato mga kaigsunang New People's Army kaniya to na interview mong gud gihapon to ni sa on air. Kay sa una mong gud wala pa mong gud ni social media sa una. Oh kaning mag Facebook live sa una mag kaning mag programa ka wala ni. Mag programa ka sa una bisag wa kay panudlay pwede pa kang programa sa unang panahon oi. Oh. Pagsugod na ko aning radio, 30 anyos naman ko karon. Pagsugod-sugod na akong radio, mga katropa, pag 19 anyos, masiguro ko, 19. Oh. Wapay, wapay. Bisa pa lagi, guwapa kay ligo, magprograma ka, wagi manaway si Muha, teknisya na god mga suking tigpaminaw. Nga sa unang panahon, pagpakutana nga taga-radio ka, ilang sikat kay ka. Kay ko pa man to'y Facebook Live. Karon, makita naman ka, ay, si Jonathan Suriano, di ba na guwapo. Oh. Malaan, magsuspek. Oh. So, nabdakuwek ang kingog niya. Pwede pa naman na ma-interview ang mga tigpamaba sa New People's Army. So, una, pasanay ka lang, encounter sa barangay Bakingking. Kung kaniyantong panahon, mga suking tigpaminaw, dili pa din Facebook Live. Pagpapagana, press conference ang brigade. Minaw na sila, minaw. Minaw na sila sa pikas. Minaw ng pikas, mga tropa. Patubagon din na sa mga radio anchor. Tubago na. Kato sila sa una. Ni karon nato sa 89 sa una na nurinder. 89 ba ito? 88. Huwag sa itong 88 pa sa Maramag. Na nurinder. Kaila eh. Mga higala. Mga na ito. Surrender. Pag surrender lang kung giminuangan. Wala rin magkakakos sa inyong listahan. Dara. Sa una gani nga. Nakatesting. Yapong sa una na mga tropa. Wala pa ko sa radyo. Akong agalon kay dako mag luna adas ka banglasan. Murag anniversary bang giton lang ni ana man to nga anniversary na mo sir nya nami liter nga nami sulat. Sus perting kulbaan ako. Na ako ang agalong pulis. Nakabantay man kamay ang mangit siya. Ay gyup ana gina kunya ay gyup pagsaba nga na ako sulod. Kapit man tong inita sa una god. Baga pang habig ba sa New People's Army. Nangayo sila og kanang dala og papel man to. Hatag kog 500. Ila yung kwarta ito mga suking tigpaminaw. Ako na silang ipasabot. So, karon kay pasalamaton kita mga suking tigpaminaw nga mibalik sila sa sabakan sa gobyerno. Muna labing importante, manggod, ang pagbalik sa sabakan sa gobyerno mga katrupa. Karon ato mga kaigsunan ng mga New People's Army, ang uban, anay organization, association mga katrupa, gitagaan ng mga livelihood, assistance mga suking tigpaminaw sa DSWD. Ngayon, nindot mga katropa, no? Sa itong pagpadayon, mga katropa, sa itong mga balita, itong detalye, tulok individual sa Tagum City, sunod-sunod na aresto, human misulay og ikya sa checkpoint, bit-bit ang droga. Mao man, nga nung bit-bit po ang droga po, kamulo sa checkpoint. Ang report, pinagi ni katropang Lar Sanyol sa XFM Tagum City.
2: XFM Report.
5: Sunod-sunod nag-aresto sa mga sakop sa Tagum City Police Station ang tulog ang mga individual nga nagdala og Cebu. Kini human harang sa gibuntar nga checkpoint sa kapulisan sa Porok 6, Barangay Apokon, Tagum City, September 12, 2026 hapon. Sumala sa report na paghayon og checkpoint sa lapit ang kapulisan isip kabahin sa papakusog sa implementasyon sa RA 4136 o anti-criminality campaign. Ubo sa direktiba ni Tagum City Police Station, Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, kung diin unang naharang si alias Francis, 47 anyos, residente sa Barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte, o nasakbi sa iyang posisyon, ang droga nga nagkatinad og 6,800 pesos, base sa standard drug price, alas 4:30, ang takna sa hapon, samtang 15 minutos lamang ang nakalabay, naharang usab ang duha ka mga lalaki, sakay sa usa ka motor, nga sila si alias Junel, 24 anyos, og alias Jerry, 43 anyos, pulos mga residente sa Panabo City, kundi nasakbi to sabgikan sa ilang posisyon ang usa ka gramong gituwang Cebu nga nakatinad og 6,800 pesos. Dugang pa niini nga gi-flag down sa mga pulis ang mga nakamotor nga mga suspitsado. Kini human wala mituman sa mando sa kapulisan. Pinaagi sa pagsulay og ikyas, hinungdan nga giharang kini og girikisa. Sa pagkakaroon, gibalog na mga suspect sa Tagum City Police Station o gipasakag kaso paglapas sa Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mahinom naman ni atong September 5 ng tuiga. Usa ka lalaki usab ang naaresto sa motorcycle patrol nga mga sakop sa Tagum City Police Station. Kini human misulay og ikyas sa diyang gipahunong sa kapulisan. Sanit wala matupag kini standard nga helmet. Kung asa nakuha usab gikan sa iyang posisyon ang droga nga nagkatinad og 13,600 pesos nga gingong iya lamang konsumo. Sa pagkakaroon, para yung ipakusgan sa Tagum City Police Station ang pagigbatok sa illegal nga droga, pinaagi sa pagpakusog sa pagpatuman sa bypass operations, search warrant operations og pagpaigmat sa pagpahigayon og checkpoint. Wala gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
2: Servisyong katropa.
0: Daghang salamat katropang Lars Sanyol, Siboga Report. Ganun tuyuan po yung taon daladalag droga mga katropa. Sa gagi kag checkpoint, imo rag ibahog, imo kagalingon, imo rag hapo rag miadto kag BGMP. Bit-bit kag droga, ikaw rin mismo ni pasubos, magalingon. Hato dito, wani hagong pulis. Basta illegal mga suking tigpamin. Ay, napasaray-saray. Pasaya-saya, pasunod-sulod na checkpoint. Matanawa. Sulod kas bitag. Oh. Grabe. Grabe ang gubuta karon mga katropa. No? Dito sko ano? Dito mga katropa sa... Uy, ito siyang ano, kagira na dire. Oh, ongoing firefight mga katropa sa siyudad sa Sharif, Saiduna, Mustafa. O Mustafa Maguindanao. Mustafa Maguindanao, Maguindanao del Sur. Batok sa government forces og armed group mga katropa. Pastilan mga suking tigpaminaw. Tataw po kuning armas aning sa kapulis mga katropa. Stapid. Stapid ng masinggan. No, kining isa ka sa armas. So nindot siguro ni drone ang ipalupat. Ani para ma dali ma-identify kung asang location niya ning mga armed groups mga katropa. Matay. Adotog ba? Tugma uman sa hiring, atutog mag at sa hiring shop na mga soft na ganin ni mga tropa o. Gipalupara nag 203 o katong bala murag tinapa. Stilan mga suking tigpaminaw, ani kagubot ang eleksyon mga suking tigpaminaw, di na gyud masilbi. No, di nagid masilbi mga katropa ngani pirminti ang pinili ay no? Sus, ngani ba? Pinili ay dili lang sa bar bitaw. Dili lang ang bar mga tropa. Ngano kano? Ipangutana na tropa nganong usagi rason nganong kada pinili ay das bar aduna gi ang ani nga senaryo mga katropa ba? To ko mga amigo laging pulis ito kay gipang augment atong amigong pulis. Nangumusta ta mga katropa? Mayo pang bayang balita kay ang yang area nga nabutangan kuan man pod kining mingaw ba? Mingaw mga katropa. Singwit ay 3 minutos milagapak ang alas 3 sa kahaponon. Good afternoon ma'am Josefina Tinambunan. Good afternoon katropang Sir Jonathan XFM. Servisyong katropa watching me dito sa shop Aglayan. Salamat, God bless. From Tinambunan Family, Bukaon, Lantapan. Maying hapon, nabihin na ni Bossing Ben. No? Bossing Ben, Tinambunan din. No? Lami daw mag-itsa-itsa o baso na si Jao, si katropang Dave, dire boss. O si katropang Rustom, pero luya sila karon kaya lang BPA, wapa ni Untol pa. Ginuma na lang nila o Xanton Vitamin C, aron dako ang ilang isi. Sa atong pagbalik, unya mga katropa, atong makauban ang Health Education Promotion Officer sa City Health Office mga suking tigpaminaw, si Ma'am Megan Dominguez. Kalabot mga katropa nining ipahigayon nga SBI kung school-based immunization mga katropa sa itong mga kabataan. Atong mga katropa, para kanunang ligon ang atong panglawas, atong imintinar pagtumar ang Xanton Vitamin C. Mutabang kinis pagbuo sa itong immune system mga suking tigpaminaw sama ni katropang Jao nga nakatulog kapiyong. Luya og immune system. Luya og immune system si katropang Jao. Ano yung kanan? Mag Xanton Vitamin C. Bahala guway kwarta, basta dakuog ngisi. Atong pagbalik, atong sharon, agdugang detalye sa mga balita pating lawas sa tao nakaplagan sa kasagbutang bahin sa Jinsan. Standby.
2: Servisyong katropang

Kung sa manin F, ha? Kaling nasa imong kaid.

0: Balik ta mga suki gatig paminaw sa tuwag panaguban. Nandun na tayo 4 minutos, milagapak ang alas 4 sa hapon. Nang nanaw ko mga video ba? Ay mga video karon ng gawas about the encounter. About sa encounter mga suking tig paminaw. O dili ni mao katong dito sa Bakingking ni. Dili ni mao mga katropa. Dili ni mao. Mga Bisaya mga gihapon. Mga Bisaya ba no? Atog ikutay tao datuga linya kang mga Migan Dominguez mga suking tig paminaw. Mora ba ka reply bro padayon pag ina adun na magud sila ikuan karon aduna sila kalabot gyapon ng SBI ba oh. Sila ibrag padag tapo karon mga suking tig paminaw so sige lang ato dig sulayan karon mga tropa sa atong pagpadayon mga tropa oy kato bitang nagiyog sa kyanan unya hugaw kayo ay mo og kabalaka kay adunay karwas di sa barangay San Jose nga barato kayo. Barato kay nga karwas mga suking tig paminaw. Lahi po tong karwas imong asawa. Karwas man to kani kay karwas. Oh, kana mo. Duha ni mga tropa so na dias barangay San Jose purok uno mga suking tig paminaw. Naa dia ang 4 apps karwas mga katropa. Barato gyud kayo ilang presyo. Gikan sa 100 hangtod sa 300 pesos ang bayad mga suking tig paminaw. Ang motor 100. Ang sedan 180, ang van 280, high roof mga tropa 300, pickup 230, Raptor 280, I mean 250. Ang SUV mga tropa 230, ang minivan 180 mga suking tig paminaw. Kaya nakanindot ani mga katropa kay kung asa samar ko dang aka nagpahinlo mo ug gihapon ang services, blower, vacuum ug tire black mga katropa. Oh naghapon na. O niya nakanindot po ani mga suking tig paminaw. Dili inabita ka ingon nga pagsulod di mo sa karwas mga tropa mahugaw pag balik mo sa kinang kay Nerafro ragyan wala na panggawas mo sa karwas mga tropa simentado na po ang dalan unahan ragi des crossing sa kanabitang mabuhay sa Nose pag pasulod mo palang mabuhay na tapad sa eskwelahan sa high school na diha mga tropa ang forest karwas unya dili lang po di karwas ang naadya naapod mga suking tigpaminaw ang 4F karental. No? Nay barato gikayon nga mga sakyanan ni mga suking tigpaminaw. Na diha ang mini ilang minivan na minuon. Ilang van mga tropa ang 24 hours 3000, ang 12 hours 25, ang washing charge 280, ang pickup is UB 25 ang 24 hours, 2000 ang 12 hours washing charge 230, ang sedan 15 24 hours na siya. Ang 12 hours 1000 ang washing charge to 180 mga katropa niya nakanindot ani na ay 2 hours nga libre okay, kanindot mga katropa ano ni boundaries ha ang boundaries mga katropa Balinguan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan outside boundaries dependis kalayon maghatag o magdungag og 500 to 1000 pesos. Pwede sila makontak sila ang numero 0970-287-2613 o di ba ka sa 0915-541-3653 mga suking tig paminaw. Four Apps Car Wash and Car Rentals mga trupa ipanagyahan ni Ma'am ni Mr. and Mrs. Abilia. Yeah, humang kag pangabag sa kinan, gusto ka magtubil, magyug ka. O may libre tubil. Adto ka sa El Ilion Mobility Gas Station magpatubil. Sigurado nga nindot ang kalidad sa maong mga gasolina o krudo. Dito ta sa El Ilion mga suking tigpaminaw. O niya, gigutom, gutomon, may kagbiyahe ka, padulong ka dito, ah, mong padulong, pagkapit dito sa Glayan, be. Pagkapit sa Glayan, mga katropa o pan sa Dian Big Shop. Kung sa Dian Big Shop, pagkapit. Aron, dili ka gutomon sa imuhang paglakaw-lakaw. Kaya na sila yung mga pan nga barato dito. Barato nga pan, lamian nga mga pan, napoy mga cake, mga katropa, sa Dian Big Shop. Sa ato ang pagpadayon, mga suking tigpaminaw, may hapon ni City Councilor Jason Chad Ayala, mga katropa, no? May hapon ni City Councilor Jason Chad Ayala, mga katropa, sa buhatan sa Maoga Kutsyal. O may hapon po sa opisina ni City Councilor Kirill Krimwell Dinlayan, mga katropa. Krimwell Kirill Dinlayan. Ay ka hapon. Sa loob padayon mga tropa, ito sa ni palusot ning usa ka report patayng lawas sa tao nakaplagan sa kasagbutang bahin sa Jinsan. Wa ba kani gibilin. Ang report pinagi ning tropa ga Philip Oligario sa XFM Jinsan.
1: XFM report. Nagpadayon ng mga otoridad sa pag-ila sa ilhanan o gender sa patayng lawas sa tao nga nakaplagan sa kasagbutang bahin sa Emergency Road, Barangay Lagaw Gilid sa RMMC Lagaw Campus kagahapon alas 8:25 sa buntag adlaw Domingo. Sumala pa na balaka ang mga residente sa Ventilation Street, Barangay Lagaw sa maong syudad humana kapanimhaw og kusog nga baho gikan sa usa ka patayng lawas nga gituohang gilabay daplin sa dalan sayo sa buntag. Nagtuo ang pipila nga babae kini, nagsulob og itom nga short og orange nga blouse. Base sa physical nga dagway og sa baho sa nadunot kilawas, dagang lokal nga residente ang nagtuo nga daw gilabay lang kini sa maong lugar nga puno sa sagbot na plin sa dalan. Gumikan kong residente kini sa lugar, dali lang masayran sa mga lumulupyo. Sa pagkakaroon pa dayong gahulat ang mga otoridad sa mga kabanay nga muangkon sa patay lawas. Mga katropa, ayaw tuguting ang mangluya ang panglawas. Kanunay mag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule aron makaangkon og healthy body og strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: Servisyong katropa.
0: Daghang salamat katropang Philip Oligario Sibugar Report. Posibleng gilabay gid na mga suking tigpamina. Wa gid na nahitabo dia ang maong krimen. Unay lisod di identify mga tropa labi na gulay mga ID. Lisod mga suki o timailhan mga tropa sa lawas lang. Lisod na mga tropa ro ga mailhan mga suking tigpaminaw. Atong sulayan og kutay atong linya kang Ma'am Megan Dominguez mga tropa ang Health Education and Promotion Officer mga tropa sa CHO Malaybalay labot sa tuog hisgutanan karong kapunon. Hitungod aning SBI mga katropa kini school-based immunization mga tropa sa matag katungaan kay pag doon na po yung paghimuon mga suking tigpaminaw karong bulan na ba niyo sunod bulan sa Oktubre mga katropa ano tong sayron ba kung bilabol wag kanis ma'am no? May tag humana niyang kuwan kung atong masayran ba nga pilay target ani mga tropa kaya nako initial nga gibuhat dire nako initial nga gibuhat mga suking tigpaminaw dire sa tuwag panang uban karon at mas maayo mangod nga dito kita sa hingtungdan ani mga tropa magkotay no making sayod no kog unsa gi insakto nga proseso ni ini mga tropa so naana sa pikas linya mga katropa si Ma'am Megan na Dominguez ang atuang Health Education Promotion Officer sa City Health Office sa Malaybalay. Ma'am, maayong hapon, una-una panimbay sa katawan nga naminaw karon.
3: Yes, hello, good afternoon everyone, no, especially sa tanan nga naminaw sa atuang ani ang radio sa tanan nagpuyo sa Malaybalay City o sa uban pang dapig no kung unsa maabot ang kani inyong hang radio sir. Maayong hapon sa inyong tanan.
0: Ma'am, daghan kay salamat no sa imong higayon. Kabalo ko nga busy ka karon. Ay basi na disturbo na ko imong kapunon. Pero aduna gihapon kay panahon aros pagpaabot no sa tuwa magkigsunang tigpaminawan nining himuon ninyo nga SBI kan school based immunization. Ma'am, pwede masayran kon kanus-a ni pagahimuon?
3: Okay no, so ang ato ang Department of Health no in collaboration sa atong City Health Office ug kauban sa mga agency no sa health magpahigayon kita og gitawag nga school based immunization program or activity karong umaabot nga October. So kanitanan ipanghatag kini na mga bakuna kining MR or measles rubella and tetanus diphtheria sa ato ang mga bata no nga nag-eskwela sa public schools sa ida kanang grade 1 o grade 7 og naapotay ipanghatag HPV or nga HPV nga vaccine para sa mga bata nga nag-eskwela sa grade 4 o sa grade 5 so pag pagasugdan ni karong October no the whole month of October mo na siya ang panahon nga ipanghatag gyud no ihatag nato ang mga bakuna sa atong mga eligible population kato na mga edad na mga bata sa public schools.
0: Ma'am, atong last year ba to aduna gyapon tay gibuhat ani so mahimo ni siyang second dose ma'am o lahi na pud nga mga bata ang maka tagamtam niini o ma-injikan?
3: Last year no yearly na amang gini siya nato na mga programa so lahi na pud siya kay ang grade ang karon is ang grade kuan naman no so ang grade 1 o ang grade 7 man. So, kanang bata gid nga naa sa grade 1 nga na-enroll, mo ay matagaan. O katong bata nga na napot sa grade 7 karon. So inana siya ang ato ang bakuna. So lahi man ang katong na grade 1 sa una, grade 2 naman to karon. So dili na sila ang katong yung enroll nga bata karon sa grade 1 ug ang na-enroll sa grade 7. Ana siya sa MR o TD nga bakuna natong ipanghatag.
0: Okay. So ma'am, na yung mga consent form ani?
3: Oh no, kanang kani si sir aron gid masabtan nato prior sa paghatag ani na mga bakuna, adunay kita ipahatag no na atay gitawag nga orientation. So ipahibalo daan nato tong gidikanan kay kanini siya manggo siya sa Department of Health, kauban pud nato atong Department of Education kay sila man ang maestudyante man. So naanay siya collaboration between sa ato sa Department of Health and sa Department of Education aron gid mapahin mas maano nato no mas strengthen nato ang campaign sa school-based immunization para pud ang mga bata gid makakuha ani na mga bakuna kay para man sa ilang protection sa ginatawag nga vaccine preventable diseases. Kay labin ang measles o kanang rubella, well, dili na siya matambalan sa other, kundili ang bakuna lang yun, ang isa sa mga, ang bakuna lang ang pwede makaprevent sa ilaha para dili sila basta-basta yun nga maiguan na apil ang tetanus o diphtheria. Pero dili po nagpasabot nga kung nabakunahan na dayon, niingon na dayon ka nga, wala na yung measles. So na chance, pero ang imong immunity in terms sa measles at rubella, mas taas na ang imong immunity. So gitawag nga dili na kabasta-basta nga matakdan gid ani na mga sakit kung waabot magani. So inaana sir. So atong ginabuhat no, so naatay orientation sa ginikanan sa ato diri sa Malaybalay kay karong umaabot nga September 18. So magato ta sa naapoy mga eskwela na nino magsulod ang ato ang NIP team or sa National Immunization Program nga team diri sa City Health Office sa kauban ni Mamayla nga Alvarez kay siya man atong coordinator, motuyok kita sa mga eskwelahan, so laan na sila respective dates kung kanusa para maghatag yun yung saktong orientation sa ginikanan sa mga teachers kung unsaon. Kay prior sa immunization, naamang kita yung panghatag consent form. Ang kanang consent form, ipanghatag na sa ginikanan nga nagpamatuod nga sila mutugot yun para mabakunahan ilang anak sa gitawag nga measles rubella o tetanus diphtheria o gitawag nga MRTD o HPV sa mga babae nga bata nga naa sa grade 4 and grade 5. So before yun, dili sila pwedeng tupukan ang isa ka bata kung wala pa'y consent gigikan sa ilahang ginikanan. So mo nang dapat no gihangyo na mo ang tanan nga mo appeal gid kung kanus ang mga nga kaskedyo sa eskwelahan ninyo kung asa man mo nagtunga ang mga bata, caregiver or parents nga mo adto gid para masabtan nato kung unsa gid ang kading nga programa nga ipahigayon nga school-based immunization activity.
0: Ma'am, no, dunay mga ginikanan nga di mo sugot nga bakunahan ang ilang anak, di ba nato sila pwede ba nato ma'am, di sila pungson pod?
3: O kung dili gid mo sugot ang ginikanan, no, wala gid kita mahimo apan para sa amo ang part, no, para sa amo as diri sa Department of Health or sa City Health Office, especially sa amo amo yung hangyo paningkamutan no nga mapasabot gyud og ayo sa ginikanan. Kay delikado manggod kaayo ang kining measles nga sakit, no, delikado makamatay gini siya kung dili ni pumapasagdan. So buhaton nato ang tanan para mas masabtan gid sa ginikanan an aron kini nga bakuna mahatag sa iyang mga anak. Kay libre manggod ni siya, libre din, safe gid siya din. Kung sa ato ba ning private nga himuon kay mahal ba gid siya. So kani siya libre ni siya nga ipanghatag sa gobyerno. So dili man ni siya ipanghatag para sa kung unsa kun dili kaayuhan sa mga bata. Kay kinahanglan nato ma-achieve ang 95% nga gitawag nga herd immunity sa atong community. Kay mas maayo man tong halos tanan gyud bakunado kay para simba ko mangani moabot ang panahon or simba ko nga na ay magay outbreak or nahitabo yun. Ngayon na, protektado halos ang mga bata nga dili basta-basta matakdan yun aning measles, rubella, no? Kanang measles, tigdas, magyuda siya sa kuan.
0: Bisaya.
3: O kana bisaya, no? O kanang mom, kana po dayon, o katodang tetanus, o diphtheria, kanang tetanus ba yan? Atong mga bata, ha? Dili beta sure nga paggawas na sa eskwelahan o pagdula-dula sa mga bata, na ay mga tetanus. So kung naana sila daan, medyo ang immune system, ang ilang immunity is higher na siya. So dili na siya basta gid ang mga komplikasyon nga makuha niya. If ever magali maigo ang isa ka bata, dili na siya basta magrabihan gyud. So paningkamutan ginamo nga 100% no kung unsa magaling eligible population sa isa ka school, like 95 kabuk ang bata dinhaangan sila tanan gyud babakunahan gyud ani mga MRTD sa grades 1 o grade 7. o kaning HPV para sa grade 4 and grade 5 na mga babae ng mga bata.
0: Mm.
3: So kana sir.
0: Ma'am, medical clearance unsay buhaton kung ang bata adunay allergies, asthma o naa sa maintenance medication, ma'am?
3: Actually wala mangoy complication, wala mangoy side effect ang ihatag aning measles rubella, no, kay dili man siya ingon nga kutoma asthmatic na mga bata. Apan for example naagi siya mga naagi problema ang bata da ano, eh, medically magistorya gid daan sa teacher mo nang sa consent form na among gunay nakabutang dito kung naba siya allergy daan, naabay mga asthmatic ba and so on, para makahibalo na daan sa matagaan kung angay ba siya. But so far man good ang kaning Mrs. Rubella, wala ni siya angay ikahadlukan para angay, para for example kana na mga comorbidities, mas maayo man gani mahatagan kay sila ang mas dali matakdan sa unsa kanina mga klase nga sakit. Pero so far wala pa man gid siya in relation nga madaot ang isa ka bata tungod kay naa siya mga problema. Pero again, kung naa magali problema na daan ang bata sa health, istoryahon na gid ano, magistorya na nga ma'am or nurse or kinsa man gani ang health workers nga naa dito or vaccinator nga naa di pa rin siya kung sa consent form pa lang dad magistorya na ka kay para matagaan mahatagan og kanang attention pod nga okay angay ba ni or dili, kay naay mga cases nga moingon ang doctor nga sige dili ka hatagan or kung pwede siya nga hatagan. So dapat importante gid nga be honest ang mga ginikanan, ang caregiver, kung unsa man gali ang existing problema gipang bate, kung naghilanat ang bata, kay dili man gud may mabakuna, mo bakuna kung gihilanat gid ang bata.
0: Mm-hmm.
3: No, so magstorya gid daan kay mo man ay delikado kung ayha pa mo istorya nga humana ang bakuna.
0: Mm-hmm.
3: So in ana. Okay.
0: Absent on vaccination day kung ang magsakit o dili makatunga ang bata sa adlaw sa pagbakuna, nabatay catch up schedule sa City Health Office o sa Barangay Health Center ani, ma'am?
3: Okay, so far karon no, isa na sa mga plano sa atoa nga in caso nga wala balikan man gina sa mga sa ato ang mga vaccinator sa team, pero maghatag lang mi an og final schedule kung asa gid dapat mahitabo or sa Barangay Health Station na. Pero as of the moment ang ato aging gusto is 95 to 100% makuha ginato ang tanan eligible population nga mabakunahan gid sa isa ka eskwelahan. Kung mag-absent sa pangitaan na siya, usually ga catch up ang gina siya nga balikan ang mga bata nga wala ginabakunahan. So in ana.
0: Okay,
3: okay, basi no gihilantan dili man gud tagahatag, so balikan gina siya kay whole month of October man pud na ang ato ang bakuna. So naay mga health workers no, kauban nato mga nurses, mga HW, mga midwife na to, nagatuyok sa tanang school, sa Pilakabuk schools, I think 82 schools na siguro ang
0: Malaybalay
3: City, no? Mm-hmm. 82 schools. So, nanay mga respective team, ana, nga mo adto dito. So, ang amo lang, gihangyo gid ang tanan, nga, kuan gid mo, cooperate gid ta, aron madawat na to ang kaning nga bakuna, kay para mani sa kayuhan sa atong mga anak, para malikay sa gitawag nga vaccine, preventable diseases, sama sa measles, rubella, tetanus, diphtheria o ang HPV, kay kanira bang HPV isa ra ba ni siya sa hinungdan nga sa cervical cancer kung in kaso mangani. So kana siya sir.
0: Okay. Ma'am, last two questions. Kung nakadawat na og MRTD o HPV vaccine sa private clinic or doctor, ang bata kinanglan pa ba nga gihapon siya magpabakuna ani sa eskwelahan?
3: Kung karon nga tuig or karon lang na mga bulan, magistorya lang kay dili same raman ang sa private kung naghatag na. Pero kung ang iyang ang basta kung ang ginikanan miingon nga sa bata pa ko gitagaan na sa 9 months o 1 year, dili na kay tagaan gid siyag bag-o. Pero kung karon lang atoy ginagkuha siya sa private, ay kanang dili na siya kuan kay same raman ang iyang ihatag. Kung grade 1 siya din nakabakunahan na o dito siya sa private, pero kung wala, so mga atugi ka, mag-storya gid ka nga kanang wala pa. Kay naman po na dito nakabutang kung nabakunahan. Kay usually na may mga parents nga maka-afford nga mo ato sa private na humana nga grade 1 ilang anak na MR. So wala problema. Pero kung humana din, same year karon pagid nga bulan, ayun na. Oh. Pero kaniman ko siyang gitawag na to nga Mrs. Rubella, sir ni, kay kuan magunis na routine vaccine mani sa bata pa lang taani. Kung kinsa magay, muna siya ang ginabakuna sa 9 months, 1 year ang bata. So MR, muna siya ang ginabakuna gyud sa mga bata pa. Pero kay as we age ba ano, magkaanam ta every 5 years mangod ang interval ani. So kung magano, kung gikan sa imong edad, pag abot nimo muda mo kuan ba imong ang imong immunity no, magkaubos man. So mo nang gadungagan na pud ta mo nang sa grade 1, ang sunod na pud ana grade 7 dayon.
0: Mm-hmm.
3: So inana siya.
0: Okay. Mm-hmm. Ma'am, unsay normal ang batiyon sa bata bata pagkahuman og bakuna og unsay pwedeng ipainom nga tambal?
3: Okay, no. So, normally, kung dili man tanan, no, dili siya applicable, pero sama sa uban, nagigibati nga, naay uban kay naay hilantan gamay, no, or naay sakit sa ilahang kanang injection site, no, maghubag. So, kung maghubag siya, utangan na to na siya gamay o kanang icing lang, no, kanang cold compression lang, pwede po nga gabigid kayo para mukuan ang iyang hubag. And kung hilanat, kung gamay lang ang hilanat, so, pwede rin na siya paimnon man nato o mga other nga para mababa. Pero observahan sa nato, sir, ha? Kaya naamaguna siya, kung kaya pag isa kagabi nga hilanat, kung the following day, hilantan niya po ng bata, o na yung mga rashes, balik diretso sa atong barangay health station or sa city health office para maobserbahan nga na ay gipang bate. Kaya usually mag-unta na, wala gid siya, no? Pero kung na ay possible man siya nga mga ginatawag ng mga adverse effects sa atong kanyang vaccine, kung naamang gani, i-report diretso sa amua. Eh para mahatagan o insakto nga medication gidang isa ka ang bata dayon, no, para kung unsa man gani ang iyang gibati. Usually kung gilantan or unsa pa baka ang mga pangbation, pero usually maghubag, kung may maghubag, ipaano lang butang lang cold compress kung maglanat pod. Pero as kami gyud, we recommend nga kung gilantan imong anak or unsa man gali imong anak, i-report nimo sa school, kay usually sa school man ay sa teachers para maadtuan dayon, no, mabisitahan nato ang isa ka bata kung unsa gid iyang current condition, kay mas maayo man tong ma-monitor nato ang iyang existing yung mga gipangbati para mahatagan nato insakto nga medication kaysa sa magbuot-buot lang pud og hatag ang mga parents sa kung unsa man gani. So in anak gyud, after sa bakuna, kung na naobserbahan 1 to 2 days after, i-report sa teacher or aron ang teacher pud mag-report dayon. First, aron makahibalo maadtuan nato gyud or mahatagan nato insakto nga na medication ng isa ka bata. So, okay. Anak na.
0: Okay. So, ma'am, atong utrohon, October, na dapat tayo usagit nung pit size October, ma'am?
3: Whole month sa October, wala pag-iisa. Depende na sa school, no? Sila man ang gatuyok, ani. So, tanan na ato ang mga public schools diri an, na sila yung mga dates nga naka-assign. Dila na ako memorize ang mga date. Basta whole month of October, magtuyok-tuyok ang atong National Immunization Program team sa City Health Office, kauban sa atong taga-DepEd o atong mga barangay health workers, mga midwife nato sa tanang public schools nga naay grades 1 and 7 and then ang grade 4 nato na mga kabatan-unan para mahatag din natong measles rubella. Ang measles rubella o tetanus diphtheria ihatag na sa atong grades 1 and 7 o ang HPV para sa bata nga naa sa grade 4 and grade 5. So, whole month of October, sir, di lang namo mangutan.
0: Atong balik-balikan si Ma'am Megan, mga tropa, kay naputol 15 minutos, oh. Hindi to, 15 minutos karon ang atuag panag-uban, mga tropa, sa itong kanabitang tawag, oh. Atong una kay 12 minutos,
3: yes,
0: ma'am, palayo
3: sir.
0: Naputol.
3: Oh, mo ato siya nga mag-ask lang sila. Usually ang mga teachers magudpod ana, maghatag na gina sila consent form sa karon pa lang. I hope nga nakapahatag na tanan, karon 18 pa man gud ato ang orientation.
0: Mm-hmm.
3: Pero naa na initial man nato nga gatuyok na tanag-inform na ta sa mga schools, sa atong mga DepEd nurses pod para mapatuyok na nato gyud ang atong consent form kay mo man ay pinakaimportante prior sa atong vaccine, sa pag-vaccine gyud sa mga paghatag sa vaccine para sa atong mga bata. Mm-hmm. So ana siya.
0: So na launching ani ma'am kay last murag sa diato sa mga division sa Kasisang.
3: Yeah, no, pero karon murag wala kayo tigitawag na kick-off.
0: Kick-off
3: pero say oo, kick-off, pero murag wala siguro tay kick-off karon, pero simultaneous siguro na to ang pag October 1, say nang October 1 Thursday o mag-start gina siya diretso. So wala na imong party. Wala na siguro tay so far kar as of the moment wala pa naka-set kung naagi tay kick-off, pero by October gyud no mag-start na gid taan na nga kana dayon ang ato ang SBI gyud school based nga bakuna para sa mga bata, no. So sayang kaayo kung dili di grab nga opportunity gyud sa tanan kay libre ba ini siya nga bakuna ay safe pagit siya og epektibo para sa atong mga bata.
0: Okay. Ma'am, daghan din salamat sa imo gapag-og oras karon, ma'am, imong kining parting statement labi na sa ginikanan nga minaw karon, ma'am.
3: Okay, no? So, again, once again, thank you so much. Pag hatag sa among higayon para mapaabot nato ang ato ang kaning campaign, no? So para sa amo sa City Health Office, in behalf sa City Health Office, naghangyo na sang kami sa tanan natong ginikanan nga naminaw karon o sa wala man ganit na minaw, palihog kong paabot sa inyo ha, sa katawhan sa Malaybalay nga adunay kita ipahigayon yung school-based immunization activity for the whole month of October, no? Karong umaabot nga Oktobre 1 to unsa man na siya, basta tibuok 31. O so 31 sa ato ang respective public schools, sa mga publiko nga eskwelahan, ay sa inyong mga bata nga nag-eskwela na sa grade 1 o grade 7 o ang atong grade 4. So ato aning kuhaon na nga higayon, no, kay para gid makakuha ta ani nga mga vaccine nga grabe ka epektibo, safe nga makaluwas para maproteksyonan inyong mga anak sa gitawag nga measles, rubella, tetanus o diphtheria o sa kanang HPV nga makakause sa cancer. So I hope nga kita tanan, no, mga ginikanan, atong awahagon ato ang positive unta na atong pagdawat ani nga programa sa ato ang Department of Health, kini makaayo gid sa inyong mga anak o makaayo kini sa community sa Malaybalay City, kay kung atong mga bata protektado sa inani na mga vaccine, mahilikay kita sa mga simbako nga outbreak nga mahitabo tungod lang kay wala na bakunahan ang usa ka ang ato ang mga kabataan, mga bata tungod sa aning nga mga vaccine preventable disease. So I hope nga kung naay mga pangutana pag sir ba sa ato about ani nga programa, dili magduduha pagduol sa ato sa City Health Office, sa atong mga barangay health station, andam ug kanuna andam kaayo nga mutubag ang ato ang mga health workers, midwife, nurses ug even kami diri ano sa health education, andam kami nga mutubag sa inyo ha, sa inyong mga pangutana. Pangutana lang mo tabog ug tubago namo tanan ang inyuhang mga pangutana aron mas masabtan gid nato kung unsa ni nga gita para asa o asa ni nga mga programa. Kay again, no, kini siya libre, luwas ug epektibo nga makahatag og proteksyon sa inyong mga anak nga nag-edad sa naa sa grade 1, grade 7 o grade 4. So I think kana lang amo ang ikapaabot karon nga mga mensahe sir about ani among school-based immunization campaign.
0: Okay. So, ana lang. Ma'am, igan, daghan kay salamat, ma'am, sa pagdahog oras sa gihatag sa SFM karoga kapudod padayon sa pagbenerbisyo sa katawhan sa Malaybalay.
3: Sir, nalang din may additional, no, pagpadayon lang gihapon nato ang ato ang pagbantay-bantay sa atong mga palibot, kay ang atong ang haze bangod is wala pa gid kay siya kon totally nga nawala sa in control, pero so far sa atong Malaybalay City ang base sa atong sa CMU nga kuan, fair man ang ato ang air quality, no, pero dili nagpasabot nga magpasagad lang ta, no. So ato gyapong proteksyonan atong kaugalingon, mainom og insaktong tubig, kaon og insakto, matulog og insakto, kung mag-wear of face mask, especially katong naay mga asthmatic na comorbidities, para malikayan mangani, dili lang man ang gitawag nga haze para mga respiratory illness, kay kalaban na karon nga sige na pudog, sige ra bagita og ulan og lain-lain ang weather ang atong klima karon, nga atong nabatian diri sa atong syudad sa Malaybalay. So again, thank you and good afternoon sa inyong tanan o sa tanan nga nagpuyo sa Malaybalay City.
0: Daga salamat o kaming hapon pag-usab, Ma'am Migad Dominguez. O ito mga tropa, si Ma'am Migad Dominguez, ang iyong dungog dili palaga dugay. Dito mabalaka mga tropa, pagbakunas ng mga kabataan. O ito, taglagob sa tubarang ubal, karong hapunod mga suking tigpaminaw. Kaya ako excited kay ko maminaw karon sa bagong anchor woman. No, mudala mga tropa, mutimon siya. Extra balita sa hapon. Oh. So, pang TV na ang baruganan, ana. Sa ngalan sa Kreatibook ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide sa Boga Station Manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang sa Pikas Lawa katropang Jao Pagutayaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Chutan Lee Suriano Mingon, ang pagkabot sa ustisya, kinala ang pagtibangay. Apan lisod kabuton kung ang kamaturan matabunan sa baling binuhatan. Maing hapon, Bukidnon. Dalay ko ng Diyos katong tanan, mga katropa. Musunod na ang ekstra balita kauban si katropang Hanilo Tavios. Servisyo.

0: kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban da yun!
0: Oh! O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayon!
2: Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ko para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito'y 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikali ko. Okay na rin kung nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintin. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo, katol-katol, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Lungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kadaan lang yun kong nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika. Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
9: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
9: Zaton Plus Herbal Soap.
1: Gamit na!
9: Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
11: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent, vermi ko gina-migraine sa trabaho. Kahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Pas-pas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan, Red Era Incorporated kauban sa imong panglawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Dupa Street, Barangay 9, Malatala City, Bukidnon. Kung sa paingyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kabahayan. Kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
12: Say Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador. Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Mao na diya, madi. Magsigig yung diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting.

0: UCCP sa pagprotekta sa mga walong organisasyon. Sa iyang katinawan, gikan sa iyang mga adlaw isip estudyante, diin na-recruit siya sa Osaka Universidad. Ang proseso wala nagsugod sa direktang pakigubat, kundi pinaagi sa inihinay ng edukasyon sama sa Sunday School, Bible Study o Guwali. Pinaagi sa mga kalihukan, dugang paniya, naimo ang gitawag nga politization o politikal nga pangkonsensya sa mga miyembro o batan-on. Ito ganusap siya nga sa iyang pagsilbi isi pastor, aduna usap sila gitawag nga urgent task o mga buluhaton aron ipadayon ang agenda sa revolusyon. Samtang anaa sa sulod sa underground network, lakip na ang pagtabang o pagdala sa mga nasamdang kauban ngadto sa mga tambalanan. Apan matud pa niini, nausab ang tanan tungod sa iyang personal na pagbag-o ug sa kaulahian, iyang na-realize nga dili husto ang baong dalan. Extra balita. Sa pikasbahin, tulo ka tawo patay sa Cotabato City sa bispira sa farm parliamentary elections. Extra balita. Kumpirmadong tulo ang patay, samtang 15 ang Samaron, human sa nahitabong pagpamusil sa gawas sa Dato Usman Mampena Elementary School sa Barangay Bagua 2, Cotabato City, Domingo sa gabi, September 13, 2016. Sumala sa taho, nahitabo ang dugong insidente pasado alas 11:41 sa gabi sa bispira sa 11th barn parliamentary elections. Usa sa mga namatay giilang si Edar Kasan Andoga, 88 anyos. Nagsumikad ang kagubot niyang naginilugay sa linya ang mga magkaatbang supporters sa mga politiko gikan sa kampo sa UBJP o BFP samtang sayo nga nag-atang sa pag-abli sa botasyon. Sa pikasbahin, usa ka lalaki ang namatay human naigo o granada sa Purok Amirol Mother Barangay Kalanganan, Cotabato City, niadtong Domingo sa gabi. Extra balita. Grupo sa mga kabatan-onan nagrambol, imnanaan gipasirado. Sa detalye sa report, pinaagi ni Katrupang Cherish Ligid sa ex-fam Jensen. Live report.
1: Pasirado ni Barangay Kalumpang Kapitan Ryan Dupalco ang usa nga car washan nga nahimutang sa Kahilsot, Barangay Kalumpang Jensen. Human nahitabo ang viral video sa rambo sa grupo sa mga kabatan-onan sayo sa buntag ning nakalabayng adlaw. Makita sa video nga nagbinayloanay og kinumo, naglinabayay og bato o gahi nga butang ang mga nag-inom sulod sa car wash nga dali mikatag sa social media. Sumala ni Kapitan Dupalco, nasayran nga walay pagtugot sa barangay ang imnanan tungod subay sa permit ni ini car wash lang ilang negosyo, hinungdan dali ining gipasirado.
2: Coffee shop. Pero wala na dito nakaputang nangiinom yun.
1: Samtang gikabutyag ni Police Major Rochelle Contenido, Station Commander sa Kalumpang Police Station, nga nadawat nilang mga reklamo o kabalaka sa pipila ka mga residente sa nasampit nga lugar tungod sa rambol aban gikabutyag ni ini nga kanunay, ginaadtuan sa patrol car ang lugar alang sa ilang roving ug nasayod ang tag-iyang sa imnanan nga bawal ang minor de edad nga mosulod og bar, hilabi na nga maabtan og alas 10 sa gabi. Hinungdan ni ini naka full alert status sa tibuok Police Station 10 ug nagmando nga magpadayon ang round the clock sa patrol cars ug pagsita sa mga kabatan-onan aron matuman ang curfew.
3: Dati, gabi pa lang, ginasaway na sila kay BN10 na ato ang ordinance na ginasunod na curfew sa ato ang minors. So, aware na mismo ang owner kay nasturya pod nato na bawal yun.
1: Sa pagkakaroon pa dahil giimbestigahan ang mga nalambigit sa video o ginungdan sa rambol. Gipay mangnuan ang tanan nga ipahibaludayon sa kapulisan o galing mga kita o mga susamang panghitabo. Mga katropa na tagam na baka sa mga balati ang tungod sa pagpasagad sa imong kalawasan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Aron matagam tangaman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients ni ining mangustin, apalaya moringa, ahos o spirulina. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
0: Live report. Presided ng mga baluta na diskubrihan. 36 ka mga polling precincts gipaupo sa Kumulay Control.
1: Extra balita.
0: Ana sa 36 sa kinatibuk ang 68 ka mga voting precincts sa lungsod sa Maloso, Basilan, ang gipaubos sa Kumulay Control, human na diskubrihan ang mga pipila ka mga baluta nga nakashade ng daan sa wala pa nagsugod ang barn parliamentary elections Lunes sa buntag, September 14, 2026. Tungod niini, nagpagawas og dinlian nga aksyon si Kumulay Chairman George Garcia ug ang tibuok komisyon din gideklara ang tibuok lungsod sa Maloso ubos sa hingpit nga Kumulay Control aron masiguro ang kaluwasan sa eleksyon ug mapugngan ang pagpangwarta ug panglimbong. Sumala ni Garcia na ilan na sa mga otoridad kung kinsa ang mga tao nga nagpasiugda sa pag-presyada sa mga baluta ug manubag sila

0: Senador, importante nga maingganyo ang mga kabatanunan sa pagpanguma pinaagi sa paggamit sa mga bag-ong teknolohiya o scientific approaches aron mas mapauswag ang production. Iyang gipasiugda nga ang agrikultura dili lamang tradisyonal nga pagpanguma kundi usa-usab ka sektor nga nagkinahanglan og innovation, research og modernong pamaagi. Gipasigarbo usab ni Governor Cani nga ang Agusan del Sur adunay kaugalingong Provincial Research Development and Innovation Office kun PRDIO nga nakatabang sa pagpalambo sa mga bag-ong pamaagi og teknolohiya sa agrikultura. Dugang pa niya, dako usab ang suporta sa mga institusyon nga nagpalambo sa agriculture education. Lakip na ang Agusan del Sur State College University. Giawhag usab niya ang mga batan-on nga gamiton ang ilang kahibalo og edukasyon aron mahimong kabahin sa pagpalambo sa agrikultura og kaugmaon sa probinsya.
1: Vision in scientific agriculture. Kami nag-encourage in this province na unta bubangin ang interes sa mga kabatanunan sa agrikultura. Kaya naglimitan na yun na ito ang agrikultura. Sinanaw, sinatay, sila ng mga kabatanunan. Yan ay very important.
0: Mga katropa, para sa mas aktibo nga lawas, mas tibuok nga kusog ug mas ligon nga kumpiyansa. Matag adlaw, magturbo na paliguna ang kusog sa natural nga pamaagi. Alang sa Negosyong Pilipino para sa Pilipinas, tinis katropang Ray Alburo Alintongon, XFM News.
2: President COP 2026 sa Davao City nagmabungahon. Sa detalye sa report, pinaagi ka tropang Marvin Ibano sa XFM Davao City. Extra balita.
3: Nahimong mabungahon ug malampuson ang gipahigayong President's Cup 2026 sa Blasters City Davao Indangan Davao City sa pagpanguna kana sa Team Davao Action Air o kuban sa XFM Davao isip official media partner. Sumala ni Team Davao Action Air President Tay De Los Santos, anaa sa total 120 ka mga partisipante ang nisalmot gikan sa nagkadaiyang squad sa Gihing Hagonoy Davao del Sur, Santa Cruz Davao del Sur, Kalinan Davao City, Cagayan de Oro City ug sa ilang grupo. Sa mensahe, gihatagan og gibugaton ni De Los Santos nga gawa sa tumong nga camaraderie, labing tumong usab sa aktibidad, mao ang pagtabang sa kabataang cancer patients, sanglit ang pundong natigom sa aktibidad, mapadulong kini ngadto sa SPMC House of Hope.
4: Actually, happy kay ko kaning mga tao diri is from other places baba. Kami from Team Davao. So, ang vision lang sa team is ma-introduce ang sport sa practical shooting which is airsoft, no? At the same time, nai-focus ang amo ang dula, dili lang siya dula, pero meaningful siya ba? Ginabuhat na mo ni para sa mga bata ba? Na cancer, for them to know na dili sila nag-iisa sa ilang gina-fight.
3: Sa mensahe usab isip guest speaker, gipasiugda ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter B. Madria ang kamahinungdanon sa pagka-responsableng gun owner.
5: For those of us in uniform, proficiency with a firearm is part of our professional responsibility. Every time we handle a weapon, we are expected to exercise sound judgment and maintain control. The same standard applies to every responsible civilian gun owner. Skill is important, but the discipline behind the skill carries greater weight.
3: Sa Picos Bahin, nagpakumpleto sab sa tibuok aktibidad ang free taste sa Zanton Gold Coffee Mix kansang mga nakatilaw aminado sa kalami ni ini. Ang President's Cup 2026 mao ang labing unang aktibidad sa Team Davao Action Air nga gilusad sa Davao City ug gilaumang ipahigayon kini matag tuig sa tinguhang mapasiugda ang practical shooting ingon nga sports, pagpalambo sa skills ug disiplina ug ilabi na ang pagtabang sa labing nagkinahanglan nga komunidad. Mga katropa, kapiba nga makahatag ug ikaayo sa imong panglawas ug magpahamis pagyud sa imong kutis, mag Zanton Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Katapusan sa atong mga balita, PBBM, gitumbok ang impeachment trial nga mao'y hinungdan sa kasuko ni VP Sara. Extra balita. Gitumbok ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagpadayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte isip nagunang hinungdan sa grabing kasuko ni ini kaniya. Ato sa iyang opisyal nga pagbisita sa India ni adtong Domingo, September 13, 2026, parangkang giangkon sa Presidente nga siya ang nagunang target sa kapungot sa Vice Presidente. Matod

0: morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sinilan ni mo na tanan, Pader.
1: Aw, oh, oo, oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, pante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada, Padre.
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM. Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako si Jano Panglawal, watak-tak na lobalaw. Nato yung ibatok na pagpanakit sa akong pagkogo. O blog na ito, pahal pagod, napabatok ko gusong lipon. Ito nga, nakabingog ko na radyo na ng pagkogo. Nga, bato makinaan na ating lila. Ito ni Pangito, akong gitisingan, akong giminto, napaharot yung buwat ng staff, akong nabantawa. Nga nawala naman itong pagpakit sa akong pagkogo. Gusong lipon, basang salamat pa, Tantong Pagkogo. Mga paruha o gibatok sa ako. Gusong ninyo ng Tantong Pagkogo, basang paruha na ako. Baangay sa maano. Ako doon si Jano Panglawal, Tantong Pagkogo, user, patak.
4: Zanton Plus Gold, patak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Zanton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Margar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlong. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
6: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Jeremy Mendoza, 28 anos, saka virtual assistant, taga Malay-Balay City Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa nasa kahalap, pananaw, pagpabili nga mamaskog o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag o mas sing-aw ang ako pananaw sa kadaan.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pag inaw mo premium D3, regyo na nakapalaksik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kong paminaw. Niya muragoy ko sag ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
12: Purma na gani, pre. Pero may problema.
11: Ay, ano na aw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hinga ng junior ko.
11: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
12: Turbo?
11: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
10: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Ah. Turbo.
4: Turbo. Yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
6: Sister Pay.
15: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pay. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pay.
6: Sister Pay. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pay.
16: Symptoms persist. Sa mga
17: butika. Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Zanton Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa.
3: dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Hala, happy ka akong June Day. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
19: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
18: Na naman. O saan na-addict to?
19: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
18: Ha? Tinuot? Walag yun?
19: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
18: Sa lahat kayo, day, ha? Mawag ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
19: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
20: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
21: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
20: Unsa may akong gamiton, boss?
21: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
22: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
23: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing akong gituian nga mapulong, ako ginapagatong usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dilipid na ko pagyason ang inyong pagsaling umugma dirin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay, o dagang salamat.
24: Sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803, o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
25: Kung maminaw ka sa XFM.
26: Uy par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to. Sayang saat? Hoy, wagay na to man!

0: unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: Oh! Unya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya manding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, sumuk na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: at ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Synthen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Synthen Plus Herbal Oil.
4: Hey, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Ni ako malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa lagi ko ni mo makita?
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamin sa kumpana. Ang Synthen Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Synthen Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ng Synthen Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Synthen Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Synthen Vitamin C.
7: Synthen Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Paige. Si Sara Daini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Bermi ko gina-migraine sa trabaho. Kahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o mauna. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malay Balay City, Bukidnon. Kung sa painyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
12: In-one nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
13: Say Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
14: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.

0: sa manang imong pangutan na?
1: Unsay, Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang, the boy is running.
0: Kaysa yun rana?
1: Si Katabi.
0: Akuan, El Niño Misotoy.
1: Exciting!
2: XFM.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ako ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Mako nga batiyon ako. Magsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mato nga, nabalaka ko. Kay bakit nung mabuta na inoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay. Kaya wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming kasakit akong kalawasan, sir, niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali, rasap ko palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko, premium D3, nami na kayo paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming akong tulog, jubay kayo na sir, tagamatanaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss. Dalon ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sulayon na ako na, Miss.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akendong itong sumapit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Manamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Sister Pain.
18: Ako di ay si Jack. Usaka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
19: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw ang sayang yan inyong mga smiles. Because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
11: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang maritay. Ipakita sa...
15: Hala, happy ka akong shooting. Pero sa akin man eh, wala akong ikagasto.
17: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Nga naman, o saan na-addict ko?
17: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Tinuot? Walag yun?
17: Oo, naapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
15: Sa lahat kayo day ha, mawag na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
17: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth

0: printer o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!
3: Exciting!
1: XFM.
4: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Okay, Miguel, atong pasalamatan ang awit nga naghatag kanato og pagpahinumdum nga ang Dios Miguel adunay gyoy gugma, no? God loves us so much, no? Nga bisan pa man sa atong pagkamasalaypon, siya nagpili kanato nga makabaton niya ng kahigayunan, no? Makabaton niya ng paglaom sa kaluwasan luyo sa atong pagkamakasasala. Ang Ginoo mahigala aduna gyoy tinguha nga ang tanan makakabot niya ng kaluwasan, no? Mipili ang Dios pinagi sa iyang bugtong anak nga luwason ang tao gikan sa sala. Og pinagi niya na mahigala kita dunay paglaom. Okay, now ang atong pagtuon karon dinhita sa mga ilhanan, signs of the times nga nangitabo sa atong panahon karon, kun unsa ang atong dapat nga masabtan niini. Pansadili pa bot na kung agnihon kamos pagampo alang sa kaalam nga langit nun nga maghatag ka nato og understanding pagsabot may gala sa espirituhanong mga butang. Ama namo nakas mga langit nining takna sa programa sa Tingog sa Reformasyon, hinaot o Dios nga ikaw magpanalangin sa tanan nga mga listeners magpaabot sa imong mga special blessings unsa man nga ilang panginahanglan labi na sa imong mga pulong diin maghatag og kadasig kaligon sa among pagtuo pagsalig nga kanimo Dios luyo sa mga panghitabo karon sa kalibutan. Hinaot amahan nga ang imong mga pulong muhatag ka namo kadasig, muhatag ka namo paglaom, lamang giampo namo nga ikaw maghatag og kaalam. Ngadiin amo kining masabdan. Nalangin ni ang tanan nga mga listeners labinan ni adtong mga nagbalatian. Tagay kayuhan, tagay sa ilahang mga panginahanglan o Dios. Labinan ni adtong naas kasubanan, tagay sa kalipay. Kadtong nasa kagulanan, nasa problema, financial, ingon man, emotional problem, relationship problem, tagai o kasulbaran. Kini among giampo, gilamang madawat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Okay, welcome, no, sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon dinhi sa Luna sa atong pagtuon. Atong giulohan kini mahigala o what do this signs of the time means to you. Unsa man ang imuhang pagsabot nining mga baha, nining mga linog, nining mga sunog, gubat, unsa pa man nga mga nahitabo nining atong presente nga panahon. Yun sa man imo ni pagtagan, yun sa man imo ni pagsabot, unsa man ang imuhang pag sabot nining tanan higala igsoon. So ato kanang tagaan og mga pagpahayag ato kanang tagaan og mga inon nato pahayag nga atong mapamalandong gikan sa pulong sa Dios pinagi sa pag-abli sa imong balaang kasulatan kung naa ka sa imong balay duna kay Biblia din ha pwede nimo nga imong sundan ang atong mga versikulo nga atong paggagamiton kung pwede usab pwede imong malista aron nga ma-review nimo pagtuon higala gison. So although nga ang Dios, no, God did not reveal the exact time when Christ will come or when Christ will return, no, wala siya'y exact time, wala siya'y gitawag og time sitting gipadayag nga nahi sa tao sa atong presente nga panahon. No, walay piho nga panahon. Apan ang balaang kasulatan naghatag kanato og understanding mahigala, pagsabot. Pinagi sa Matthew verse chapter 24 verse 36 nga nagingon. But of the day and hour knoweth no man. No, walay kahibalo nga gihatag sa Dios nga nasa tao sa adlaw o sa oras sa iyahang pag-anhi. pagbalik o pag-anhi sa atong Ginoong Jesucristo. But, matod pa din, dunay pamaagi o dunay gihatag ang Diyos nga mga ilhanan. No? Dunay mga timaan nga pinaagi niini, no, atong masabtan may gala nga gipadayag usab diha sa balaang kasulatan. So balik ko na to, ang Diyos mismo nagkanayon nga sa adlaw ug sa oras walay tao nga nahibalo niini. Bisan nga ni ang mga angels of heaven, even the angels of heaven, they don't know the exact time of Christ's return. It says in the same verse, may gala nga antong gibasa, verse 36, nagingon, not the angels of heaven, but my Father only. So, walay linalang. Mga angels, mga tao, may gala, ngayang balikan, ining kalibutan na, wala apan, adunay guidance ang Diyos mangigala. No? Although nga walay precise time nga iyahang gihatag sa pagbalik sa iyahang bugtong anak, but adunay guidance ang gihatag pinaagi sa iyang mga pulong. No? Nga gihatag pinaagi sa iyahang mga pulong igala. Mabasa nato ni sa verse 32 and 33 sa chapter 24 sa Matthew gihapon. Nagingon ang mao nga verses. Now learn a parable of the fig tree. Ang parable may gala nga gihatag parabola o sambingay nga gihatag mahitungod sa kahoy nga gitawag og fig tree. Nagingon, when his branch is yet tender and putteth forth leaves, you know that the summer is nigh. So kung magsugod na gani may gala og panurok ang gagmay nga mga dahon diya sa gagmay nga mga sanga sa fig tree, timaan ka na, timailhan ka na nga coming na, haduol na ang summer time. O kay gikan sa winter time mangigala, gikan sa fall, winter time mawala man ang mga dahon. Apan sa diha nga magsugod na og panahon, gagmay nga mga dahon, nagpasabot ka na nga hapit na ang summertime, springtime na mangigala. When shall see all these things, know that the know it is near, even at the doors. So what pasabot gigala igsoon gihatag nga ilustrasyon sa Dios nga sa diha nga ang summer nagkaduol na, wabot na ang summertime, manalingsing na ang mga kahoy, muhatag na sa ilahang dahon higala igsoon, timaan ka na nga umalabot na gyud, haduol na ang summer. So the same ang Dios mga igsoon, though walay precise time nga nianang adlawa, niana nga oras mubalik, mao na ang panahon nga muanhi ang atong Ginoong Jesucristo, pero dunay mga signs. Now when the fig tree put it forth leaves, it means summertime is nigh. Duol na ang summertime. So, God also reveal signs nga nagpasabot nga dili na dugay ang pag-anhi sa atong Ginoong Jesucristo. Balikan nato ning mga signs of the times aron nga atong masabtan may gala unsa ang buot sa Ginoo nga ipaabot nganhi kanato. Now sa Daniel 12 verse 4, unsa ang signs nga gisgutan dinhi? Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. So signs of the end, no? Time of the end may gala. Gisgutan ang many shall run to and fro. Daghan ang mga magadalagan ngadto og nganhi, daghan ang mga magahimo og mga pag travel ngadto og nganhi. Now sa unang kapanahonan may gala dili kini mahimo sa kadaghanan. No? Siguro dunay makahimo sa pag travel ngadto sa laing mga nasod o sa lain pang mga nasod, pero dili daghan, jutay lamang anuman. Dako kayo ang galastuhon o ang paghimo ni ini nagkinahanglan og taas nga panahon, no? Gikan sa laing, gikan sa usa ka nasod, padulong sa usa ka nasod, mo travel may gala og binulan og tinuig pa, no? Sa unang kapanahonan maglawig sila sa kadagatan. Pero sa kaulahiang mga adlaw gipadayag sa balaang kasulatan nga daghan, nganong daghan man tungod kay dunay mga inventions. Oh, dunay nay mga naimbento nga mga salakyan pandagat man, sa kadalanan man og sa kalangitan man, nga dali na lang kayo ang pag-adto, pag-anhi sa nagkalain-lain nga mga lugar o mga kanasuran. So mao kini ang gitagna manggala nga sa kaulahi ang mga adlaw, even to the time of the end, many shall run to and fro because of the inventions, no? Mga jets, mga airplanes, nagkadaiyang daghan na kay nga mga airlines, mga higalag, mga igsuon nga every now and then, every hour dunay biyahe ngadto sa uban nga mga kanasuran, and then daghan ang nanakay mga igala, daghan ang magasakay nini, no? Kung maka-adto ka sa mga international airports, mga igsuon, day and night daghan kayo mga tao nagpaabot sa ilahang pagbiyahe higala igsuon, no? Every hour, every siguro mga minutes dunay airplane nga mulupad, no? So nagpasabot ka na higala igsuon nga ang katumanan sa gitagna sa kapanahonan ni Daniel. Sa Daniel 12 verse 4, nakita na nato sa atong panahon karon. And it is a sign, it is a proof that we are in the time of the end. No? Hapit na ang panahon nga diin ang atong Ginoong Hesukristo mubalik na niini nga kalibutan, nganuman natuma na ang mga tagna. Balikan nato ang gitagna ni Daniel na hitabo na sa atong panahon karon. Dali na lang kayo ang pagngadtonganhi sa bisan asa man nga lugar sa atong kalibutan. And then knowledge shall be increased. Last part of chapter 12 verse 4, knowledge shall be increased. Muuswag, mo taas ang kahibalo sa tao, no? Muuswag ang kahibalo sa tao. Dunay mga diskusyon, mga higalag, mga igsuon nga kinsa man ang mga intelihente nga mga tao, mas intelihente sa kapanahonan ba before the flood or sa atong panahon karon. Ang Biblia may gala nagtugan kung intelihente ang mga tao kaniadto tungod sa ilahang physical abilities, no? Duna sila'y long lifespan. Daghan sila'y mga experiences sa ilang kinabuhi. Kasinatian nga mao kana ang naghatag nilag kahibalo higala gisuon. So intelihente sila kaniadto tungod kay nag-exist sila 100 years, almost 1,000 years na ini nga kalibutan. But ang Biblia, kung magisgot na may gala o kahibalo sa tao sa kaulahi ang panahon, matod pa, mo increase ang knowledge bisan nagkagagmay ang utok sa mga tao. Okay, nagkagagmay man ang tao sa atong kapanahonan karon. Pero ang kahibalo mo uswan. Nakita nato na sa mga inventions karon. No, nakita nato may gala sa mga nangataw 1980s, 1990s nga wala kaniadto kini mga butanga, apan sa atong panahon karon daghan may gala ang mga butanga ato nang ginagamit nga wala kaniadto. Usa niini ang atong mga mobile phones, no? Wala ni kaniadto mga igsoon ato running na imagine, no? Sa imahinasyon ra ni, no? Imahinasyon rin nga mga telephone nga nakakonek pinagi sa wire, mahimong wireless. Oh, onya mahimo nang madala-dala sa tao may gala, gagmay na kayo. Onya wala ni sa atong imahinasyon 1990s nga magka kining gitawag og video call nato. Wala ni kaniadto higala gisuon. So knowledge shall increase even to the end of to the time of the end. So atong dawaton atong i-acknowledge may gala na naan na yun ta niini nga panahon. No? Kining pag-travel, ang kahibalo sa tao, nahitabo na yun sa atong kapanahonan karon may gala. Dindugang pang gipadayag sa Dios aron nga kita mahibalo nga naan na yun ta sa tumoy sa kasaysayan sa kalibutan, kining kahimtang sa ino na to mga kanasuran karon. Itawag na ito international relationship. Nasod o batok or nasod ngadto sa usa ka nasod. No? Kung magkahugot ba ang relasyon or magkainit ang ilahang relasyon, mga higala, mga isuon. Ang Biblia nagkanayon Matthew 24 verses 6 and also 7, it says, "And ye shall hear of wars and rumors of wars." Sa kaulahi ang mga kapanahunan, makadungog kamog mga gubat o mga dinungog-dungog sa gubat. Atong himbaloan nga ang kining gubat, kung gubat ng isgutan, ngadto pa sa karaang kapanahunan, Miguel, na doon na mga gubat. No? Doon na mga gubat. Pero atong gisgutan din eh, nasod, batok, nasod. Ingon din eh, "See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet." Dili pa maong katapusan, pero manghitabo kini Megala before moabot ang katapusan. Ingon pa din ni, "For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom." Mao ni magigala ang gipadayag sa Dios nga manghitabo sa kahuli kaulahi ang mga adlaw. Og nakita na nato kini, ato na ning nahibaluan nga dili lamang sa atong presente nga panahon karon, milabay nga mga katuigan na ang milabay naa na niini nga kahimtang nation against nation, kingdom against kingdom. Ug matod pa sa balaang kasulatan may gala nga mabasa nato sa 1 Tesalonica 5 versikulo 3, no, 1 Thessalonians 5 verse 3, "Daghan ang gusto o kalinaw." Daghan ang gusto may gala nga makabaton og kalinaw. Mga kanasuran, wala man siguro'y nasod nga naghandom nga adunay mahitabong kagubot. Pero unsay giingon? "For when they say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them." So money manghitabo mga gala. No, wala gyud gusto kasamok kagubot. Gustog kalinaw, pero nakita nato ang mga panghitabo karon sa tong palibot, dunay mga kagubot mga igala. No, dunay mga panghitabo nga wala damha, wala gipangandoy, pero nang hitabo igala igsoon. Labi na ni ining mga presente nato nga panahon karon. Okay, now sa kapanahunan mga higala sa milabay nga pila na ka mga katuigan sa kapanahunan sa atong Ginoong Hesukristo, iyan ang gihatag nga pasidaan kung unsa ang mga kondisyon sa katilingban sa katapusan ng mga adlaw. No, sa katapusan mga adlaw before the end of the world, prior, no, sa katapusan sa kalibutan, unsay kahimtang. Ang Matthew 24 gihapon verse 37 nagingon, "But as the days of Noah were, So shall also the coming of the Son of Man be. Sama sa kapanahonan ni Noe, mausab mga higala, mga igsuon ang kahimtang sa kapanahonan sa diang muabot or muanhi sa ikaduhang higayon ang atong Ginoong Hesukristo, ang anak sa Dios, ang anak sa tao. No, kung unsa ang kahimtang sa kapanahonan ni Noe nga ang Dios nagahatag og kinibang iyahang hinanakit, mga igala, iyahang kinibang gibati, no, iyang gipadayag ang iyang gibati, sumala pa sa Genesis nga matod pa niya nakapa mahay sa Dios nganong iyang gilalang ang tao. Nganuman ang tao, ang una-una sa tao, lunlun na kadaotan, no? Ang Biblia may gala nag-ingon nga before the flood mao kini ang sitwasyon. Matthew 24 verse 38, for as the days that were before the flood, they were eating and drinking. Naa ang pagkaon o pag-inom. Do, dili man ni siya sayop may gala nga buluhaton, di man ni sayop nga part sa kinabuhi sa tao ang pagkaon o pag-inom. Pero, ang buot nga ipasabot din ni may gala mga igsuon, naa na ang atensyon sa mga tao, naa na ang kalipay sa mga tao, naa na ang paninguha sa mga tao sa pagkaon o naa na po sa mga pag-inom. No, naana nakafocus ang kinabuhi sa tao, eating and drinking. Next is marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. So unsa diay ang kahimtang may gala sa kapanahonan ni Noe? Sa diha nga wala pa moabot ang lunop, naa ang pleasure seeking. Ang tao lunlun na lamang kalipay, tinguha sa kalipay ang ilahang buot nga masinatian, buot nga kinabuhian, pinaagi sa pagkaon, pinaagi sa pag-inom, pinaagi sa pagpangasawa, marrying and giving in marriage. But pasabot may gala, ang marriage gihimo na lang tungod kay nahimo ng pleasure seeking. Kung wala na gusto, minyo na po og lain, giving of marriage. This is the situation or condition during the time of Noah. No? Riotous pleasure seeking ang nanghitabo sa mga tao, igala igsoon. No? Puro na lang kinibang amusement, pleasure seeking ang naa sa una-una sa tao. Wala na'y panahon sa Dios, wala na'y panahon sa pagsimba, wala na'y panahon sa pag-ampo, wala na'y panahon sa buluhaton nga mag-glorify nato ang Dios, dili ang kaugalingon. Now, ato baling nakita sa atong panahon karon? No, dili tanan. No, dili tanan ang nagkinabuhi ni ini, but majority mangigala sa mga tao sa kalibutan ang gihuna-huna, ang naasa huna-una is ang pleasure seeking. Pangita sa kalipay, maubitaw nga kung muadto kag mga sugalan, casino, unsa man nga mga kining amusement mangigala, no, daghan ang mga tao dito. Ngani, millions of the world's workers, ha? Millions of the world's workers mangigala ang ilahang paycheck, ang ilahang salary, ang ilahang kita, mahimo orang magasto diha sa kining amusement or pleasure seeking, higala igsuon inay sa mga importante nga galamiton, importante nga paggasto may gala. Okay. Dugang pang mga panghitabo sa kapanahonan ni Noe. Sa Genesis chapter 6 verse 13, nag-ingon, and God said unto Noah, the end of the flesh is come before thee. Eh? For the earth is filled with violence through them. and behold, I will destroy them with the earth. So, full of violence. Violence, mga higala. Kindi bang krimen, unsa pa man nga mga panghitabo. Nakita na to, or makita na to sa social media karon nga panahon, no? Makita naman na to, bisan asa nga dapit. Dili lamang sa atong nahimutangan, makakita na ta dito sa uban ng mga kanasuran nga ang krimen ni taas mga higalag, mga igsoon. So mo ni ang gihatag nga timaan di asbalaan kasulatan. Na matod pa, the end of the flesh, the end of all flesh is come before thee. Nga naman, the earth is filled with violence. So kung mahitabo na migalang ang kalibutan, lunlun na, halos na, dunay violence, mga bisan unsa man nga paagi, nga kininahimo, migalang mga igsoon, mauna ka na ang panahon nga buot na sa Dios higala igsoon, nga tapuson ang kana nga mga gawi pinaagi sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kabalo man taon sa sunod nga mahitabo sa diyang ang atong Ginoong Hesus, mubalik na niini nga kalibutan mga higala mga igsoon. Now, ang evidences, kinibang mga timaan nga makita nato sa atong presente nga panahon, atong kining ilhon mga higala, sumala pa sa Mateo 24 versikulo 33, Matthew 24 verse 33 nagingon, so likewise when ye shall see all these things, know that it is near. So unsa ning it nga gisgutan dinhi, the return of Jesus is near, even at the doors. So buot sa Dios may galang kon anto na kining nabalaan, ato kining nakita, ato na kining nasinatian, buot sa Dios nga kita mahibalo, no? Buot sa Dios nga kita makasabot nga ang pagbalik ni Ginoong Hesus haduol na gayon, no? So ang ato mga plano may gala, butangan na natog mga limitasyon, no? Dili na ta mag una-una pa o pila ka mga katuigan gikan karon. Although wala ta masayod, pero sumala sa mga napadayag, sumala sa mga katumanan, sa mga signs of the time, o sa pulong sa Diyos nga nag-ingon, likewise, when ye shall see all these things, sa diya nga makita ni mo ni, nato ni kining mga butanga, know that the return of Jesus Christ is near. Hibaloi nga ang pagbalik sa atong Ginoong Hesus, haduol na mga igala, mga igsoon. So, unsa man ang atong himuon, no? Unsa man ang atong dapat mahimo higala igsoon? Atong himbaluan nga sa karon nga panahon mga higala, panahon pa nga kita mohimo og desisyon sa atong kinabuhi. We have still chances to make a choice mga higala mga igsoon. No? Ang Dios nagkanayon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. 2 Corinthians chapter 6 verse 2, unsa man karon nga panahon, so ingon din he 6 verse 2 nagingon, for he says, I heard you in an acceptable time and I help you in the day of salvation. So during the day of acceptable time, ang Dios mudawat pa mahigala sa atong mga pag-ampo, mudawat pa sa atong mga pag-inulsol, no? He will accept our prayers, mga pag-inulsol nga atong ginahimo or pag-ahimoon. Ingon din he, I help you in the day of salvation. Look, now is the acceptable time. Now is the day of salvation. So karon nga panahon migala mao ang adlaw sa kaluwasan. Abot sa Dios nga atong i-grab ang opportunity nga panahon pa nga ang Dios mudawat og mutabang kanato kay panahon pa ron sa kaluwasan, unsa ang iyang agni. Unsa iyang agni megala sa Isaiah 55. Isaiah 55 verses 6 to 7. Unsay buot sa Diyos nga mahitabo. Seek the Lord. Now God wants you to seek the Lord. Now is the acceptable time. Now is the day of salvation. God wants you to seek the Lord while He may be found. Pangita ang Diyos samtang siya makaplagan pa. Call to Him while He is near. Karon magigala ang Diyos, although nga naa siya sa langit, pero pwede pa nga ang langit mo duol nga na kanimo. Duol ang langit nga na kanimo higala igsuon pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So, matod pa din he, call to Him while He is near. Ano man, o salamang kapag duol nimo sa Dios, o salamang kapag sampit, pwede ka niya nga matabangan, mangigala, mangigsuon. No, pwede ka nga muhimo sa imong desisyon. Anytime. No, kung imong, kung atong napamalandong nga atong kaugalingon nga nalihista, no, we are in the wrong way, pwede pa ta mubalhin sa right way, mangigala, mangigsuon. At any time, our decisions, unsa man ang atong mga decisions, kung naa sa wrong decisions, pwede pa natong i-correct into right and good decisions in life. Ngano man, we have still chances. Now is the day of salvation that God wants us to know, mangigala, ni ana, igala, igsuon. Let the wicked one abandon his ways. Chapter 55 verse 7 sa Isaiah. Let the wicked one abandon his way. Kung atong kung ipadayag sa Ginoo mahigala nga nasayop ta, if God will reveal us that we are in the wrong way, we have still time, we have still chance. Unsa man ingingon? Let the wicked one abandon his way and the sinful one his thoughts. Sa usa ka makasasala nga tao, sa iyahang makasasala nga mga panguna-una. So sa dihang nakita nato ang mga panghitabo sa kalibutan karon migala, pasalamat ta sa Ginoo. No, kay gihatagan ta og warning, gihatagan ta og pasidaan, gihatagan ta og panahon nga diin. Pwede ta nga mohimo sa pag-usab, paghimo sa pagbag-o, no, pagbag-o sa atong kaugalingon. Kay matod pa din he, let the wicked one abandon his way, so and the sinful one his thoughts, let him return to the Lord. Kung nilihista, kung nahilayo ta sa Ginoo, ug ato kining nahibal-an, nasabtan, now is the time to return to the Lord. He may have compassion on him and to our God, for He will freely forgive. Ang Dios may gala muhimo gyud og pagpasaylo sa tawo nga maghinulsol. No, mo kini ang katuyuan sa Ginoo may gala. Ngano nga iyang gipadayag ang mga timaan, signs of the times, aron nga ikaw mahibalo, ikaw makasabot ni ini og muhimo sa insakto nga mga desisyon sa kinabuhi. No? So dunay mga sirkumstansya, dunay mga ingon nato panghitabo sa kinabuhi nga daw makapawala sa paglaom sa tao. Moabot ang mga problema, moabot ang mga kagulanan, moabot ang mga ingon nato may gala, mga panghitabo nga daw dili ikalipay, pero ang Dios naghatag kanato og pasidaan niya ng tanan. Naghatag kanato kay gayunan niya ng tanan. Ang buot niya nga masabta nato nga karon maong adlaw sa kaluwasan og kita adunay kay gayunan nga iyang tabangan higala Gisuon. Last nga verse nga buot nakong i-share nga kaninyo before ta mag-end sa atong programa, apan akong giagni, no? Usbon na ko, ng atong text line, abli ka na, o saramang ka-text nga nagani mo. Kung ikaw nga naminaw karon, buot ka nga mutuki pagdugang sa pulong sa Ginoo, nga personal gyud, kinibang one-on-one. But nimo nga in private places, in private time, but na kung ipasabot, diya sa imong kaugalingong balay, mabisitahan ka, mahatagan ka special study. Ang atong text line, abli ka na ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. Salamat ka text o maabot nga na sa imong balay. Usa sa atong mga kaubanan, kung buot ka nga muhatag kanimo og dugang pa nga pagtuon migala, pagdasig og paggiya kana kanimo nga ang adlaw sa kaluwasan, panahon nga ang Dios mudawat sa atong mga kinibang desisyon sa kinabuhi nga kabag-uhan, mudawat sa atong paghinulsol, mudawat sa atong mga pagpangamuyo nga mabag-o ang atong dagan sa kinabuhi, no? But sa Dios may galang mutubag kaniyana, no? Ang chance nimo, pwede nimo nga makuha ka na pinagi sa pag-text atong text line 0938-405-5747. 0938-405-5747. I know nga sa daghang paagi may gala nga ang Dios magapaabot sa iyang panalangin. Ug basin kini, no? Basin kini. Ang imong pagpaminaw karon, pinagi dinhi sa XFM, pinagi sa atong mga programa matag adlaw alas 6 ngadto sa gabi. Mao na kini ang panawagan sa Dios nga naka nimo. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Seek the Lord while he may be found. Pangitaa ang Diyos samtang siya makaplagan pa. Let the wicked abandon his way and the sinful one his thoughts, and let him return to the Lord. Mokini ang buot sa Diyos mangigala nga atong masabdan pinagi sa atong pagtuon sa mga panghitabo sa atong panahon karon. That is the purpose mangigala nga nung ang Diyos naghatag og signs of the times aron nga kita makahinumdum nga adunay kaluwasan nga buot sa Ginoo nga ang tanan makabaton niini ang kaluwasan sa atong kalag. No, ang kaluwasan higala igsuon nga pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo na himo kining nahimo kini higala igsuon. So higala ang atong programa di na motugot nga mo padayon pata sa atong pagtuon. Akong gipanginaot nga kini na himong panalangin nga kanimo lakip na sa imong panimalay labi na gyud dili lamang kita tigpaminaw kun dili kung unsa ang atong nasabtan ang atong napaminawan atong kinabuhian higala igsoon. Balikon ko ang Dios nanawagan sa matag usa kanato nga moalagad ta kaniya. Kung kini imong nasabtan nga usa kini ka panawagan ang atong text line abli alang kanimo 0938-405-5747 0938-405-5747 o padayon sa pagpaminaw din sa XFM matag alas 6 ngadto sa alas 7 matag gabi ang pulong sa Dios mag-aabot ngana kanimo. Ang Dios may gala magapanlangin ut nato nga temporaryo nga tapuson ang atong programa o muhimo kita may gala o pag-ampo o pagpasalamat ngadto sa Dios samtang padayon pata no sa atong mga programa dinhi matag adlaw higala igsoon. Sa temporaryo tong panagbulag mahimo tawag pag-ampo. Ama namo nakas mga langit, salamat o Dios sa kaygayunan nga kami nakatuon sa imong mga pulong. Hinaot kanto maghatag og agni sa matag usa kanamo nga molagad kami kanimo niini nga presente nga panahon og sa umalabot aron nga kami mahimong andam niya ng pagpadayag sa imong bugtong anak nga dili na lamang dugay nga mahitabo tungod sa mga timaan nga among nakita. Kaya mong giampo gilawang madawat uban ay mong pagpasaylo di man kami napakyas sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen og amen. Daghang salamat ang Dios magapanalangin nga nakanimo.
1: Kining huni ngayong nabati mo yung sa katimaan nga natapos na usap ang atong tulumanon
2: ang tinunod.
1: Sa reforma sa kini, inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili niya kaninyo uban ng pag-ingon, bulan silang na nagabasa. Nagapatalingon, kung mituman sa pulong sa kinong, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasi, magadabit kaninyo sa pagpaminaw, kanunay ngayong maong tulungan.
2: Ang Diyon,
1: sa reforma sa kini, nga tulunganon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement.
2: Ang Diyon, sa reforma sa kini,
1: hangtod sa sunod di kayong masasamang taknog sa siyon, nagkang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Mga katupa, exciting!
4: Lakap, may manok! Sunod sa kusina!
5: Oh, hala, bugawa!
4: So! Di man mo dagan kap!
5: Hadlog ka! Unsa magkamubugaw mura mang kagbayot!
4: Unsa manoy! Halanok! Nay aswang nok!
3: Mga katupa, exciting!
6: Si Arlene ng Davao City, usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
7: Cess the Pain, pangkalang pain, fast and safe. Cess the Pain, if symptoms persist, call the doctor.
8: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
11: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. EJ Pharmacy sa Quizon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
12: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan.

0: naman.
1: Urak! Labing gay ka kay Lula ba?
2: Ah.
1: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Oh.
0: Ayaw siya ba, urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na. Basin urig masuko kung mangutan ako.
1: Ni exciting? Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Subtle Plus Gold.
6: Ako si Jubilee. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Subtle Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Subtle Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Subtle Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Zaza Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
4: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Lex, daghan ang natabangan.
8: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
9: Hindi ko ganaan magsigig halubilo sa ibang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kaya nga, kabigid ko na tumar sa Premium D3. Aron, siguradong protektad mo gil o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kung saan na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di nakulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
5: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Hala, happy ka akong shooting. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
12: Ay, Mami! Ayaw ka bala ka? Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Na naman! Unsa na adikto?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala yun?
12: Oo! Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
13: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko ibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
12: Usa mo biya sa inyong panimalay. Di kayi ang line connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
16: Exciting!
14: XFM.

0: Yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon, mga kaibigan. Ha? So, puntahan nyo po. Bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo, mga kaibigan, gagabay para sa mas mabilis na paggaling, mga kaibigan. Ha? So, puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Siyempre, laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo, mga kaibigan, sa ating pong program, mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line sa 969-609-6545.
1: Secret of Health. Health Info.
0: Health Info po na tayo, mga kaibigan. Pag-usapan po natin, Doc. Ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano, sa pagtatala ano, ng

0: sa PSA po natin mga kaibigan, na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas, Doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano? Marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na dyan, Doc, ito pong heart problem, ano? At kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano, or sa mga artista, si Joey Paras, ano? Na ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano? So pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Doc, nabubuo itong ganitong karamdaman, Doc?
1: So ang heart problem, kasama na yung heart failure, isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo, no? Actually sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon, ano. Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon. At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So hindi siya optimum, ano? So dahil sa maraming possible causes na o dahilan na kasi yung dugo natin, syempre, nagmo-move yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin. Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ah, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya, pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso, dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
0: Okay. Ano po ba, Doc, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Doc, na heart failure?
1: So, marami, ano. Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, eh nagkakaroon ng problema. So pwedeng mababarahan 'yon at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So mahalaga na hindi siya dapat mababarahan kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakakaresulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at mm-hmm. nutrients. Yan. Pwede ito mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts mm-hmm. at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin mm-hmm. kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, eh, may problema na yung puso. May so ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
0: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan ka agad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin niyo, yung mga nakokoma, di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Na yun yung nagpapanatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan. No? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan. Dapat laging bantayan. Ano? Laging nyo pong imomonitor ang inyo pong heart area. Yun, sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron nga kayong pang monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Dok, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? Uh-huh. O yung exercises na strenuous, so maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area. Ano? So ano po ba, Dok, yung mga symptoms na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
1: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga. Mm-hmm. O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin. Mm-hmm. So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala naman plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ganun ha. Pwede rin yung pamamanas, ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yun sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh. Mm-hmm. So kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot, at yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
0: Mm-hmm. Nako ha, sa mga kabayan ko na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga symptoms, eh marapat na magpa-check up kaagad, Doc. Ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo. Sa
1: kasi
0: mga,
1: traitor po na sakit.
0: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, no? Ng mga cardiologist. Or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, eh magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc. Ano?
1: Uh-huh.
0: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
1: Oh.
0: Bigla ka nalang matutumpa.
1: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old na matay sa heart attack.
0: Bata pa.
1: Pero walang symptom yun.
0: Mm.
1: Ang kanyan lang parang kinukomplain parang minsan pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Mm. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Eh, ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Kasi
0: walang minsan, pinipiling edad
1: wala,
0: to do.
1: Wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po. Hindi.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
0: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na, no, ng chest pain, especially yung angina do, ano? Lalo na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan ha yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman?
1: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
0: Mm-hmm.
1: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best, yung kanyang ORAC value, very high. Yung mga garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein, okay? Ampalaya is blood detox, pagninis ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
0: So yan, sa mga kabayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansyang mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
1: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging. Kasi potassium yun. Tapos may mga magnesium yun.
0: Yun, ha?
1: Good for the heart.
0: Sa mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially yung mga local na mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento, Like yung premium D3 po natin mga kaibigan, vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold para maiwasan po yung iba matatamis at health clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
3: Southland Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Southland Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Nabibili sa mga butika.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
7: Southern Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Southern Plus Gold. Di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Southern Plus Gold.
8: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
9: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po yung may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon sa text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po just sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus. Ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search lang po, Yes to Health 2011. Yan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, ng atin pong Vision X Plus. Ha? Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits ito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano yung healthy eyesight or gusto niyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga mag-arise sa atin pong mga mata, uminom po araw-araw ng Vision X Plus soft gel capsule dahil meron po yun siyang mga powerful antioxidant, Doc, ano, tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to cure the disease.
1: Yes,
0: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Sa inyong pong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
1: Kasi ako, mas gusto ko yung nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
0: Yes.
1: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na Santone. Ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Eh wag na nating hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
0: Tama.
1: At saka ang diyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kumbaga nandun ka sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga ang pinaka-importante mga kaibigan ay preventive sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay. Yung nutrisyon sa ating kinakain.
0: Ayun. Ha? So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganun talaga yung concept ng ating po mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, Eh, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, ano pa, kaya-kaya pa yung sakit. Mm. O, tinitiis-tiis pa. O, kaya sa mga kababayan po atin, na, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon din ngayon, hindi na basta-basta yung mga karamdaman, ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
1: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
0: Yung sakit. No.
1: Kaya fair-fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap. Ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So, ang pinaka-the best way talaga, ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh, baka naman itong dahilan kung bakit lagi ng ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O Santon Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3. At don't forget vitamin C, yung tinatawag na mother of all vitamins. Mm-hmm. Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best, non-acidic, para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
0: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
1: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng atin po mga avid listeners at sa mga kababayan po natin na laging tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng atin pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
11: The Secret of Health.
12: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
13: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, unsay na adid to.
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Wala gyot?
13: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
12: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre kana tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
15: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
14: Unsa may akong gamiton, boss?
15: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
11: XFM.
17: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
18: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Mga katropa, excited!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi babe, putahe sa gabi-i na.

0: maskin gibiyaan na, gipangita gihapon kita. No, maskin sakit na kaya ang buon. Ah. 100 ang score. Hello, B. Hello, hello, hello. Kumusta mo na mga nagluya diha ang mga Disney princesses and prince, ha? Kumusta man mo din ha, Abi, o yung gabi sa inyo ang tanan, ha? Welcome sa tuwang programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ako po, once again, ang inyong makauban, hangtod alas 11. Wait lang, ha?
1: Waka ko, Yape!
0: Oh, kana, kana! Jo, very sensitive ang ears karo na Cinderella. I don't know why. Na sudlan og tubig sa swimming pool. Naligo mamig pool gain na oh, together with the faculty and staff. Gisulo na ko ang isa ka pool. Busy man sila picture din naligo ko. Ang ending na sudlan og tubig ang dalungan. Bito oy, maayong gabi ha. I hope nga okay ra kadiha. I hope nga nanihapon na kadiha. O samtang nga pangsigasikaw-sikaw ka karon o isa baka sa mga nagproblema kay walay agas diha sa inyohang lugar. Okay ra na. Sige lang kay basin day ugma mabalik na ang tubig. O pag-inom na lang, pagtimpla na lang. Make sure na lang nga naa kay mainom nga tubig diha nga limpyo. Pag-init og tubig, pagtimpla og Santon Gold coffee mix with glutathione and collagen. Kung ikaw gikan sa trabaho o need ni mga mugaan ang imuhang kalawasan, kana ang pinaka-effective po nga kape nga imuhang inumon. Liman ka kape na pero tambal pa jud sa mga balatian. That is Santon Gold coffee mix with glutathione and collagen. Mapalit na po sa mga suking Mercury drug stores nationwide. Available o sub sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Dikarat na! Okay na oy. Okay na nang mapagaw. Kung mapagaw ka, unya makatingog pa ka, duty. Pero kung ka nang wala lagi kay tingog, lain

0: Pud.
1: My precious.
0: Ay, man, anak na akong tingog, din naging ko mo duty, anak, ha? Pero kung kanang kaya pagyod nga inat inaton ang tingog, yes, I will be here for you up until kailangan mo ako. Ala! Bakit mo ako sinampal? Bakit mo ako kinupusi? Bakit mo ako dinudukdok? Memorize pa kita? Naanak ako sa manager, gay. Kusi sa bukton aha. Kusi sa bukton aha. Nanakoy ka ng masterpiece, ha? Hi nako, karong gabi una sa mga nagbiyahe diha. I hope nga okay lang yun ang inyong gibati pud. I hope nga walay makatulog kay basig malagpas ka. O imbis nga diha ra ka muna og naabot ka dito sa unahan pag yun unya mga pila ka kilometro na po. Wala na ba kay mga sakin pabalik? Pagmata maningkamot kong mapasigan ako ng imuhang mga mata karong gabi una. Syempre inubanan po ang inyong inubanan po sa inyong Disney Princess live madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao and ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Para po sa to ang Sir BB question for tonight.
2: I feel good.
0: Tunog gid ay, pero tinunuha gid ay oy. Ang atong survey question karong gabi una hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Maglaag-laag ka unya nag-aslo mang imuhang ilok na ibaho ang imong lawas gamit gid na nga sabon ang atong Santon Plus Herbal Soap nga naay antibacterial properties makapawagtang po sa mga baho-baho sa kalawasan. Kung libre ang tanan, unsa daw imong piliun? Ah, naman to. Kaon, tulog, o uyab? I know na some of you, katong bunga-bunga ang life, nga kanang medyo yayamanin, o. Dili na kayo na importante sa inyo, ha, nga kuan ka ng di na naman dungagan ang inyohang mga kuandera, mga kayamanan. Di na mo ganahan matug. No? Ang inyohan na lang is na ay magpalipay sa inyoha na ay saktong tulog o na ay uyab. Kami diri. So far, ako, kung ako'y papiliyon ninyo, I would choose both kaon o tulog. That's what I really need today. Di ka naman wala ang kaon. Di ka na pwede walaon ang kaon. Kaya maumagin na siya, kaon yun. So may nag-text? Nay nag-text? Nay nag-text? Ah, basing nag-send na siya og GCash. Okay, ayaw mo kalimot biha matag Domingo or the time mo na si Double B na akitay itawag na pamasko para sa mga BB. That's a... pang unsa tawagan manghahara na po kami or manaygon me for a cause para po sa mga bibi nato matigulang man or mga kabataan nga wala pa nakatilaw og si Kinzui. Taw eh chicken joy oy. Mamalit kita basta kay kasya lang jud sa to ang budget for kung unsa may mahatag sa tua ato ka na siyang ipanghatag sa mga nanginahanglan o mga wala pagid nakakaon o mga lamian nga pagkaon. Ma-appreciate kay nato Bino para po sa amuang official GCash account. Pwede po mininyong i-message sa XFM Bukidnon. Mao ka na siya nga to ang official Facebook page. Pwede po mo nga mag-message na to ang official number 0945-443-5869. May gabi po kaya Harold Salang.
3: Thank you!
0: All the way from New Sambog, New Corelia, Davao del Norte. Ako ang best friend. Ako ang Maring diha. Si Maring Marisa Payot Cajes. May gabi diha, Zai. I miss you so much. Monski, anin yon, Cuerpo?
3: Thank you!
0: May gabi idiha, Monski, all the way from Cebu. O, present kid na siya, Permi. May gabi idiha, si Mami Josefina Tinambunan. May gabi po sa Tinambunan family. And kay Tristan Wyatt Gulay.
3: Thank you!
0: May gabi, tunuhagid ka ayo. Muna agi practice-practice na magod ako na siya sa balay monski. Ako pa ba? Ipraktisan ko na siya sa balay pero ubang klaseng kanta na gani monski murag down to earth. Down to earth na gid ko ang magpahambol-hambol na gid ko kay gid ko kabalo. May man to si Double B kay Cloud bang kay. Ma'am Ann, abapo, maayong gabi, Ma'am Ann.
3: Thank you.
0: Ma'am, once again ha, si Ma'am Ann, abapo, si Mommy Jacqueline Labis, si Double B, thank you. Kaayo gyud sa inyong gihatag para sa tuang mga katropa nga pa GCash, para po sa tuang panaygon for a cause. O again ha, gahapon sa mga wala nakaabot, naka-nanaygon mini Double B. Sa mga ganahan, gihapon nga muapas, maghatag sa ilahang pahalipay. Bahalag tag-piso rin na, bahalag tag-singko rin na. O ma-appreciate kinamo ng inyuhang mga pa-GCash diha para po sa itong mga katropa nga wala pa-jud na katilaw o mga pagkaon like chicken joy. Ilabi na sa ito ang mga street children, sa mga senior citizens nato nga naa sa mga dalan-dalan. O ay magkabalaha kay dili kita mag-stop diha. Mangayo po kita og tabang pod sa uban natong mga katropa para makahatag po kita og mga serbisyo para po sa mga katropa nato nga naa karon sa mga kadalanan. Ang gusto ko, ako gusto ko kaon, mahilig kasi akong kumain. Ako din, me, mahilig talaga akong kumain, me. Pero sa ngayon, parang gusto ko talagang magpahinga. Di ko ramdam ang wellness break. Lagi seryoso. Sige lang. Kaya nang normal, di ay ngunani, di ay ni. Sige na, okay na. Kay normal lang mangyuday kayo ngayon. Ngunani, abi man akong mamahuway. Di man di ay, magdaghan pa man dito trabahoon. Oh, manglampaso, manglaba. Ay, ino ko. Hello, BB. Hi, kay Architect Engineer Eric Becerra.
3: Thank you!
0: Wala ni mo na-abdan kagahapon, Architect Engineer, na naigon me sa inyo. Piliyon na akong uyab. Kaya sige na kong kaon, tambok na kayo ko niya. Sakto na pod ko sa tulog. Kwarentahin na tadiri nga side. Alam na ano ang piliyon. Ma'am Ann, kurik. Ako sad, Ma'am Ann. Actually, di na ko anong uyab. Gusto lang ko ka ng unlimited kaon o unlimited tulog. Pero, syempre, magmata-mata po daoy, lain po. O, basta mag-unlimited tulog gani, magmata po. Lain po. Masiga, lahi na po nga padulungan na. Ha? Si Julian Rantz.
3: Thank you!
0: Mga gabi, pwede mo mag-text sa tuaha sa 0945-443-5869. Si Glenn, tumakin ng, Poblacion Cordova, Cebu.
3: Thank you!
0: May gabi, naay na ngayon sa to ang GCash number. Bibi Jao, pwede pa surat doon sa imuhang number. Ay, na lang, ay, nadaydari. Wait lang ha, ako i-announce balik ang GCash number ha. Pwede niyong ibutang sa TBTB? nalimot gani ko og kanang kuan kanang pa-include ana luluuyan na sa kong cellphone oy ang ako lang yung wish karong Pasko no makambyo ana ni akong cellphone dugay na magud ka ayo gahi na siya gahi pa sa kong ulo pero kay poor man ta so magantos na lang sa taan luoy kayo luoy kayo luoy na kay ni ato ang cellphone bito bika luoy ba oy. Laban lang diha. O, nga ni. Ay, nakakita, Deka. Architect Engineer. Ayaw pang inaway, Architect Engineer, ha? Kay, muna-muna, ragin-intawon na ako itong utong-utong para makakanta lang gin-intawon ni. Ang gabi, idea sa inyo, ha? Cinderella profile picture reveal. Huh? Sa'yo profile picture reveal? Basing, kasi pasabutin mo, ani, profile picture reveal. Wala ko kabaloon sa pasabutin mo sa profile picture sa Facebook. Kuan ka na nakaputi. Pero lahi akong pangalan sa Facebook ha. I'm using my real name. sa screen. Ano, saan pa rin pagkabalo nga nag-text-text man ka? Saan yung pagkita? Wala man ka sa Facebook Live. I-reveal lugar na ako sa imuhang. Ako ang screen photo. Ako ang lock screen. Lock screen, siya tawag ana. Or kanang screen picture. Saan yung magpagkita? Ay, nagtanaw siya sa live. Sige. Akong pahayagan gamay ha. Gusto siya dahil ka makakita kung unsa akong cover photo ha. Paduliit na na. Mauna o! pa makabalo kung take na ba kung di. O. Tara. Maklaro ni mo. O, nara. O, nara. O, imong Disney princess. O. O na. O. O, naklaro sa live. O, naklaro sa live. O. Klaro sa live. O na. O, basing magsikag pangutan na the curious kay kasi imong life. So, ara. Di pa kita na nako. O, yun na. Nasa to ang screen. Karoon na nga to ang GCash number, ha? 0936-881-9124. Again, 0936-881-9124 ang atong official, unofficial pa rin siya actually. Okay, magtuon kami. For the meantime lang usa, muna siya nga ito ang unofficial GCash number. O, diha lang sa mo mag-send. Ang ato ang nalikom nga amount para po sa ito ang pamasko para sa mga BB is 650 pesos. Dagang salamat kaayo ha, murag isa ka oras sa bitang panay gud namo gahapon. Naka 650 gid ni double B, salamat kaayo sa mga tao nga sa mga katropa nato nga nag-help sa amo kagahapon nga kahit papaano matupad namo ang amuang wish para sa mga katropa nato nga nagakatulog sa dalan. Salamat, salamat, salamat.
3: Thank you.
0: At dami bali. Hi, may gabi. Cute lagi imong profile. Oh, karon ka balo naka architect engineer. Kuan magud architect engineer ka nang naay mo rag combination gamay sa ko ang pagka. Medyo boyish jud gumulihok. Boyish jud gumulihok niya mo nang mapansin nimo nga ang anak ko mag manamit usaha. Murag dili halata nga 40 ba, no? Bitaw halo. Ay nako, bitaw bioy kanang kumusta man ang mga mag-asawa din ha? Basing galalis-laris na mo din ha, ha? Kaya naminaw ang imuhang banas ako ang programa. Wala man ko'y laing intention din ha, kundi gusto lang din ako nga magbanding-banding gihapon mo. Sa mga mag-asawa diha, sige na lang away ha. Sige lang, kay basig pwede pa na nato istoryahan. Usahay man good kanang away sa mga mag-asawa, kulang lang gina siya sa lambing. Sometimes you also have to appreciate your partner. O dili pwedeng dili pwede mo siya gina-appreciate kay nga no, basin pa mag-overthink na ng imuhang asawa or sometimes ang imuhang bana, need po na nila og validation gikan mismo sa imuhang nga asawa or bana nga legit. Kay usahay baya prangkahan ta mo ha. The reason baya nganong ang uban mga bit dili tungod kay dili sila kontento sa imuha. Wala ko ikuan na ba sigain ang inyong pagsabot. The reason sometimes nganong muling isalain ang inyuhang partner, it's because kamo mismo ang naay problema. Your partner needs validation sa inyo, but you failed to give it to that person na inyuhang partner because mas nag-focus mo siguro sa inyuhang kabisi or nag-focus mo sa laing butang, and then pag-abot sa balay, wala mo yag kanagong wala na may panahon sa usag-usa, eh, siguro naman sa kuan karon manggod sa presence sa technology. O, sige lang, cellphone, or di kaya magtanaw og TV, kaya wala na gyud may panahon sa usag-usa. Make sure to give your partner a time for each other. I-appreciate pod nga, uy, bag-o lagi kang gupit, uy, bag-o lagi imong perfume, bag-o lagi imong t-shirt, humot lagi kaayo ka, na mga simple appreciation lang. And then kapag ka naman po, satisfaction ang problema, syempre kulang man gina sa satisfaction ng imuhang partner, kapag ka ikaw selfish pod ka sa iya ha, kay ikaw humana, siya wala pa, tungod kay kulang siya sa kusog. Hindi na siya pwede be. Kung kusog ang problema, adun na kita'y Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer is made from maca and calabo huasca. Dako kini siyang tabang bi aron masolusyonan inyong problema sa kakapoy. Ilabi na sa mga bibi nato nga gikan sa trabaho. Mo nang ikaw diha, unsa pa gipaabot nimo? Tag 85 pesos ra na. Barato ra gid kay na sabi ha. Effective pag yun kaayo. Tested and proven na po ang atong Turbo Men Enhancer.
4: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapinang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
7: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka nakaibalo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
9: Turbo. Wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Santown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Luya ka diha nga no. Hoy. Hoy, bangon diha, ibangon diha si Gluya Luya diha. Pagtimpla dito og kape bi kanang para dili ka batio og mag kanang dili ka magluya ba kay result pag kaino matulog ka nganya nagluya na kay ka. Agi ka poy. Okay rin na. Timplaha again once again timplaha ang ato ang kape nga Santon Plus Gold with glutathione and collagen aron mawala ng kakapoy sa imuhang kalawasan, mugaan pod ang imuhang paminaw. Bininot gid kay na siya nga kape, but trust me, dako kay na siyang tabang ilabi na po sa mga bibi nato na gibati og kaluya tungod sa kakapoy sa pang-adlaw-adlaw nga pagtrabaho. Makagaan ka na siya sa kalawasan, makatambal po sa mga balatian. Monang kung gusto na lang man ka og magkape ka, nga kanang isog nga kape, apan tambal gihapon sa mga balatian, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Uy, daghang salamat po! Sa mga naay bagong nagpadala sa tua og GCash para po sa kaning pamasko para sa mga bibi, para po sa itong mga street children o mga senior citizens kaya naa nagpuyo sa kadalanan. Salamat kayo sa 20 pesos nga imuhang gihatag texter 39. Thank you jud kaayo. Wala man to siya nag-reflect sa amuha kung unsay name nimo, pero thank you good. Thank you good. Ako na kayo na siyang tabang bi.
1: Thank you.
0: Salamat kaayo. As of the moment, we have 670 pesos. Thank you good kaayo from the bottom of our hearts. Salamat. Nagsugod pa lang gid ning bulana, pero daghan na gid kay mig nadawat nga pinaskuhan gikan sa inyo ha. Kini nga mga pinaskuhan nga inyuhang gihatag para po kini sa mga bibi nato nga naa sa kadalanan nagpuyo.
1: Thank you
0: gid kayo mo kabalaka kay rest assured na tanang mga inyong gipanghatag maadto na sa ilaha, and we will be posting that sa tong official Facebook page XFM Bukidnon.
1: Thank you.
0: May gabi po kang Kramski Kram, may gabi kang Bang Yasuha Magellan, all the way from Sagay City, Negros Occidental.
1: Thank you!
0: Si Adeline Baratas, may gabi po. Si Anthony Gregorio Castro, may gabi po. Ang ganda po ng song.
1: Thank you!
0: O murag, recall sa itong kabataan bito, sa unang panahon, no? Kanang mga kanta bito sa Westlife, kay murag ma-remember na ko, nga gatakyan palang taana, ga Chinese garter. No? Siguro kung libre ang tanan, kung maapil sa option ang ibalik ang kagahapon, ayaw lang ka mong inyong kagahapon. Ayaw na. Katong kagahapon na, example, katugong gusto ni mong balikan sa unang panahon na simple lang ang ato ang life, na naapatay panahon nga makipag-chismis sa usag-usa, diba? Sa unang panahon, aha ka magtambaya ay, dito lang ka magtambay sa gawa sa tindahan, duwa at duwa dito, nag-inom o soft drink, sige butang sa cellophane nga naay ka ng straw. Diba? O, naka-experience ba buwan na ang kanang ang inyohang soft drinks kaya ibutang sa cellophane niya? Butangan dahil siya og straw? O, ako nga experience ko na. Taon dahil ko og kanang, say tawag ito, katong murag bugas, gani nga gipaoga. Nalimot ko sa term, I'm gonna bring some for you guys. Ikaw bala ka. Ako na siyang ipakita sa live para mabalaan ninyo kung unsa kong ginapang-ingon. Kaya, nalimot ko sa kuan, nalimot ko sa pangalan. Wala na, nag-fog na akong brains. Brains, kadagan sa utok. Nag-fog na ang utok ni Cinderella, di na ma-recall kung unsa itong iyang mga gustong ipang-ingon. That was way back 80s and 90s. My God. May gabi kang Charlene.
1: Thank you.
0: Kung libre ang tanan imo, kung libre daw ang tanan, unsa daw ang imuhang pilion? Libre kaon, libre tulog, or libre? Kung libre, libre kaon, libre tulog, libre. Ang sa Teresa, uyab. Agoy. Ay, ampaw di ay to. Ampaw. Ampaw, uy, salamat kayo. Ampaw di ay to siya. Ampaw, texter 665. Salamat. Ampaw na, bibi. Oh, kusog kay kumukha unog ampaw. Di ba sa unang panahon, ang ampaw is color red? Tapos naghimo, ang ampaw is katong murag lingin siya. Oh, di ba lingin na siya nga bugas na gipauga? Lingin na siya tapos color red. Unya katong unsa pa itong mga murag bugas gid siya o purma, pero mga gaan kay siya unya color kabantay mo ato no, unya giputos na siya o goma na ako sa balay nakapalit ko nalimot ang gala ganahan kay ko magkaon adto as in gyud oy mga panahon ng pagkakataon. Hindi naman nato itong mabalik ng panahon, pero hopefully nga ma-remember gihapon nato ang inyo ang ato ang mga kaagi sa unang panahon na wala gintay laing ginahuna-huna, and we have a lot of bondings gyud sa itong mga katropa sa una, ilabi na sa mga kabataan. Kay di ba nga ito ang bonding sa una, magsigitag dula, tumbalata, tigso, balay-balay, karon wala na, sige rag cellphone. No? Masako pagway luwad. Makagasto sa unang panahon sa muhay. Ayaw na naibalik imong kabataan, Cinderella, kay kapoy kay na. No? Ah, lahi naman among panahon karon, Cinderella. Ayaw na lang naibalik. Sa ilu ako, pero mas nalipay jud ko sa unang panahon. Pero kung naman ko ibalik, katulang. O katulang na mga moments, ayaw na itong, kamus imong ex. Ang gapong. Okay, tagal. Ay, wala ko eh. Ikaw ba? Pumunta na kay kasapuha ba? Balungan eh, balungan! Tingnan, di ka ayaw. Sige. Wala, I don't know the song. Alam ko, ibalik lang ang kanang kuan. O, ibalik lang itong mga kagahapon nga gabanding-banding pa ta nga, gadula-dula pa ta with our friends. Dili itong inyong kagahapon. Labot na ako nga. Huwag na yun. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Diba? Yung ngayon na lang ang pipiliin ko kasi tumaba naman ako eh. Diba? Ang karon na lang, malipayan mo karon kay wala na ko'y ginahuna-huna. Ko ano lang, ako ang lesson plan. No? Lami kay balikan, baby, itong time nga dili pa tama in love. Oo niya, ang magsakit lang sa tuwak itong tuhod. Lami to balikan. Di na ko mabalik at itong panahon na gihatag ni mo ang tanan-tanan sa iha, pero siya kay gihatag niya iyang kaugalingon sa laing tao. Ayun na to. Ma'am Gloria Malala Apelo. Thank you. Mayang Ma'am Glo. Salamat kayo sa mong pagsilip sa Facebook Live. Bi, atangin nyo taod-taod ang ito ang putahe confession, ha? O sa kakaagi sa ito ang bibi ang ito ang pagkasaluhan. Kung asa siya nagsalig sa ito ang programa nga makapagawa sa iyahang hinanakit. Unsay batio ni mo bikong o sa kakasingle. O kaniha. Bibi Jao, ikaw ni bahala ani na nobra ko gamay. Unsay batio ni mo bi o sa kakasingle na akay uyab for 5 years tapos gibiyaan ka sa imuhang uyab because wait lang. Pinagpalit. Sige po, okay na po. Pinagpalit ka po sa isang single mom. Single mom na mayroong 4 na anak. Halag yun! Halag yun mo niha. Ha? Kung sa ibuhatan ni mo kung ang imuhang karibal o sa ka-single mom na 4 ang anak, dugay na kayo mo sa relasyon pero pinagpalit ka. At ang ininyo taod-taod, lingkod na pagplaster na timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix sa imuhang baso nga init pa kaayo tungod sa ininit nga bago pang nibukal. Kay sugda na nato taod-taod ang atong putahe confession sa XFM Network Philippines.

0: Herbal Dietary Supplement for Men.
1: Pre, purmadaw, din ka makadtong.
2: Purmada gani, pre, pero may problema.
1: Ay, ano na aw?
2: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
1: Magasto ka pa sa doktor, iturbo lang na, pre.
2: Turbo?
1: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos, antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
0: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
3: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako rin si Carlitos Hetari, parang guys, ay napisiting. Sumpra na kong uric acid, yung paglipong-lipong, nakakoy kusog sa kundawa. Sa gamay na ganit kong kunitan, nabuhian na.
3: Zaton Plus Gold.
4: Sinana ko ng gani, pagpapato, pinatawa kong balati sa kundawa. Nari kusog yung mga nawa na tao. Kapagpapan nga na, ayaw nagpong balatian sa anak ko. Kaya natin ang insaktong pagpanambal na ito. Kita yun na ito, rayon, ang alibyo.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
6: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsay na adid to?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuod? Wala gyud?
6: Oo, naapagid sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
5: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
11: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Ayaw! Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

Welcome sa tuwang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-confess, pwede kang makapagawas sa imuhang mga hinanakit. Welcome po sa mga gusto nga magpagawas din ha sa inyuhang mga kasakit. Pwede ko ninyong i-message sa tuwang official Facebook page na ka-live kita karon sa XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital and sa XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mong mag-text sa 0945-443-5869. Biyang ito ang programa is rated SPG. Rated SPG ni siya. Hangyo ko kay, I believe, some students karon kay medyo wala yung mga kung ano yung nabuhat. Siguro nga kabisi mo or ting pahuway ninyo or naka-term break mo. So, basing nga naminaw mo sa itong programa, makulba-kulbaan mo sa taani. Ayaw lang mo pagganang kuan. Paminaw sa Putahe Confession kay Rated SPG ni siya. There might be words na maingon na mo nga dili suitable para sa inyo. Bilin ako maglangay pa tungod kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Ang atong programang Putahe Confession hatod ganato si El Ilion Shell Mobility Station. Sa pagmahal sa gasolina karon bi, deserve gyud nimo ako magpagasolina lang man kagmahal. Kinahanglan di kalidad og dili basta-basta og ampinga ng imuhang makina sa imong motor or sakyanan. Ayaw kalimot ang Shell maskin asa ka sa kalibutan. Tatak di kalidad, tatak pang international na brand, dili gid kailaron og mga additives nga dili makadaot sa imuhang makina. Ang atong El Ilion Shell Mobility Station, aduna sa branches diri sa Bukidnon, sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duha diri sa Malaybalay na sa atbang sa Polymedic ang isa, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot for every transaction, ipakita nimo dapat ang imuhang Shell Asia app. Kay magamit gina nimo siya o ang mga points na equivalent sa imuhang gipagas or imong gipa-change oil, magamit na nimo siya in the near future, pwede magpagasolina, pwede mag-grocery sa Shell Select, o kung makita nga regular customer gid ikaw sa Shell, pwede katagaan og scholarship para sa imuhang pamilya. And karon na sila ipapromo bihaw pa man gisan sa kuan ni Double Bigod. Aha, naman sa Double Bigod ba? Kabalo ba mo kung pag magpagasuli na kakaroon sa El Ilion Shell Mobility Station, pwede ka nga makalupad sa Shanghai, China? Yes! Kada transaction po ninyo sa El Ilion Shell Mobility Station, kung nalimot ko sa presyo ko pila ito dapat yung mong ipagas, na aka na

0: May ticket nga ma-avail na pwede ka pwede kang makaadto sa Shanghai, China. All expense paid, right? Hello. Uy, ako na lang din. Sir, bakit naman? Muraga, gusto po ko nga maka-experience on basin di ay ikaw ang makadaog sa libreng pa-international tour sa Shanghai, China. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Bisita na po sa mga duol na Shell Stations sa inyong lugar.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
7: Ayaw,
1: nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Leng. Ang akong maingon karong gabi una, Cinderella. Dili na ako madawat. Wala ko kabalo kung nganong kasagaran sa gapangguba sa relasyon. Ilabi na karon nga panahon. Mga single mom. Trending ba gid ni? Wala na ako ginatanan-tanan, Cinderella. Pero personally, nahitabo gid ni sa kuha karon. 5 katuig mi sa kong uyab. Dalaga ko. Wa ko'y anak. Mas makabalo jud ko. Wala siya'y kahati sa ako. Dili hamak, Cinderella, nga mas nindot ang ako ang kinabuhi. Mas gwapa ko compared sa babae ngayong gipulis ako. And honestly, wala ko kabalo nga nung siya ang gipulis sa ako. Ang babae nga nay upat ka anak. Usa ka gabi ini ana, Cinderella. Nang hagadang ako ang uyab nga makig-istorya na ako. Ugi akong giingnan nga na-inlove na daw ko na siya sa usa ka single mom. Naging honest siya sa kuha, Cinderella. Katrabaho niya ang babae. Adunay upat ka anak. Dili daw ko na siya gusto nga mahimong unfair sa ako. Kay ang tinuod. Gusto daw ko niyang formal panguyaban ang babae. Like nakapamalikas gyud ko, Cinderella. Na-develop daw ko na siya sa babae. Tungod kay siya ang iyang crying shoulder. Labi na akong nag-aaway mi sa akong uyab. How daw ko na siya maminaw, Cinderella. And grabe makapakita og empathy. In short, adunay emotional intelligence compared sa ako. Cinderella, personally, kabalo ko nga naimali sa ako. Pero minti na ako siyang ginaaway. Kalma lang siya nga pagkatao, Cinderella. Samantalang ako dili. Sige kong gasuko. Sige kong pakiglalis. Pero ang siya, ang tipo sa lalaki, Cinderella nga, hina pag-abot sa desisyon o nang kinahanglan ako siyang pangunahan. Ginapaningkamutan ako, Cinderella, nga matabangan na ako siya

ang feelings niya yung gibati nga ito sa babae. Kay basing... Basing ikapoy lang siya sa among relasyon. Pero Cinderella, mura grabe yun ang influence sa babae siya. Mura siya gigayuma. Feel na ako, Cinderella. Gibigaan siya sa babae. Guwapo ang akong uyab, Cinderella. And buutan kaayo. And kabalo kong gitintal siya sa babae nga gipuuli niya sa ako. Ang akong ginahunahon na karon, Cinderella, pasing maabot ang adlaw nga magmahay ra gihapon ang akong uyab. Gipuli ko niya. Gipulihan ko niya sa babae nga dili deserving para sa iya. Kaya ako, Cinderella, pwede ko niyang minyuan nga wala ko'y sapit, nga wala ko'y mga kauban, nga wala siya'y bit-bit ng mga responsibilidad. Ang iyang gipili karon, adunay upat ka mga anak. At sa tinuod lang, mas complicated ang iyahang kinabuhi. Unsa may naa dito? Unsa may makuha niya dito? Compared sa ako. Sakit lang una-unaon, Cinderella, nga paghuman sa 5 years. Sa 5 years niya naging kami. Mas kipili niya ang babae nga bago lang niyang nailhan. Ako, Cinderella, ang kauban niya. Sa ginhawa o sa kalisod, sa kakapoy, o sa kaanindot sa mong kinabuhi, ako ang naa sa iyang likod. Pero Cinderella, wala ko masuko niya. Naging honest siya sa ako, o never sa kong kinabuhi nga nag-cheat jud siya sa ako, ah, Cinderella. Literal nga, niabot lang yun sa moment. Mas na-realize niya, Cinderella, nga nawala na iyang feeling sa ako tungod pod sa kong ginabuhat sa iya. Cinderella, kinabalik-balikan na ako, kinapangutan na. Kaya gusto ko makabalo. Basing nabaguhan lang siya. Upon Cinderella, buo na ang iyahang desisyon. I invested so much. Aning relasyon na mo, Cinderella. Diligya po na ko ang iyahang last choice. O kung naamong ko'y gustong ibalik, siya ang gusto na akong ibalik, Cinderella. Tili ko mo to nga, ingana na lang niya nga, basta-basta i-give up ang among relasyon. Tili ko mo to. Pero wala ko kabalo kung unsaon na ako paghatag sa iyo og idea nga mali ang iyang gipili. Nga dapat ako. Nga dapat iyang mauna-unaan, Cinderella, nga naghimo siya. Og dako kaayong mali. For choosing that person over me. Tabangi ko ninyo, please. Unsaon na ko siya pagbawi. Para sa putahe confession, Leng.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Bonana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako yung pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay si Rin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako yung sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Hello, B! Inyo ang nadungawang istorya karong gabi una ni Leng. Ang ato ang letter sender karon sa putahe confession. Siyempre, hatod ka na ito sa Turbo Man Enhancer. B, pwede na mong manawag ha. Abri na po ang ato ang linya. Pwede na mong mutawag sa 0945-443-5869. The first or the great getaway 1,000 winners of exciting prizes. Sige lang, wala pa ko kakon. Ako pang kuha ng details ani kang Double B ha. Ayaw mo kalimot again ha sa mga nay motor nay mga sakyanan. Kung magpagasolina ta especially karon nga nagmahal na ang gasolina, pili agyod ang dekalidad og dili basta-basta og dili ilaro ng imuhang sakyanan imuhang mga makina. Pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Minti na gyud nga sa ilaha ka perminti magpagasolina for you to get a chance to win a raffle tickets para sa trip to Shanghai, China. Sige lang kaya og galuyan pohon, bas hindi kita'y makadaog. Pwede man daw kami. No, wala man siya ko. Basta kaya regular customer lang jud ka sa Shell. Ngano kung dili? Again, 0945-443-5869. Ang atong number na pwede. Tingala ko na memorize naman ako. 0945-443-5869 ang atong numero na pwede ninyong tawagan karong gabi una kung ganahan mo nga maghatag og advice sa tuwang letter sender na si Leng. Hi kang Boss Kayabs, Ryan Kayabyab. Thank you! May gabi daw sa pinakagwapa sa tibuok kalibutan. May gabi daw sa mo si Lemore Valmores. Kalami ba ni mo og tingog? Mo ba? Abin ako ganang gawaras na sad ko. Lamat kayo biha. Si Nestor Oliverio ang yahang tambag sa tuwang letter sender. Ana siyang, wait sabi, naman ito na wap, magpinakalit. Good evening, ma'am. Nagtuo ang sender og siya ray babae sa tibuok kalibutan. Maong nagpalabis siya sa ihang batasan. Sorry, sender, but ako masulti nimo is Meresi. Yun lang, ako po nga nahulang si mga sender bitaw, no? Kanang, siguro ang imuha is kanang wala gini mo kinahanglan magid sa usa ka relasyon bi nga naagid mo'y validation sa usa usa naamoy ka nang gitawag na appreciation sa usa usa regardless kung pila na mo ka tuig nga nagikasal or managasawa dili mo na siya excuse nga dili nimo i-appreciate ang imong partner. Example, makita nimo siya nga bag-ong gupit, ikuan pud nga ay han oh baby loves, bagay kasi mo ang imong gupit, you look so handsome. And sa karon ba nga panahon, no, ang gina-expect sa mga partners, na yung mga partners nga, ang ilahang gusto is i-flex sila sa Facebook. Imuha sila yung story. Dili ka makalimot sa mga special events sa inyohang life. E, usahay mang good ang ato ang mga partners, diba? Kaya ang ilanguna-huna, kami nabitaw. Ako ang nabitaw na siyang bana, ako ang nabitaw na siyang asawa. So, wala na yung rason para i-post pa na ako. Kabalo naman siya nga iyahak ko. Pero still, kinahanglan gihapon na ninyo para mag-add og spark sa inyohang relasyon. Dili pwede nga, okay na lagi na. Dato o magkaana. Ayan na mga ingon-ana. Kaya kabalo mo, that's kanang gitawag na you're losing, you're already kanang murag showing your partner that you're already losing the interest. Diba? And ang delikado din ha is parehaan na turn off ang imuhang uyab sa imuha. Pinagpalit ka sa isa ka single mom. Kung sa man din nasa single mom kung daghan siyag anak, wala, kinahanglan gano'y na ihapon? Pero sa ginamaliit, ginanin mo ng mga single mom, mas powerful pa ba na sa imo? Kaya sila na-prove na ginanin lang, kaya nila ilang kinabuhi, maskin pagka nang, nanaganin sila yung mga anak, pero kaya nila ilahang life, na-survive nila ilahang life, ikaw nga single, murag palamunin pa mga isiguro ka. Diba? Sorry ha, I have to be brutally honest with you, kay dilili mo pwede maliiton ang mga single mom. Oo. Ayaw tao na buhata, kay sometimes, it is not them the problem. Dili sila ang problema. Ikaw ang nay problema. Labi na ka ng tanaw ni mo si mong kakalingon, taas rapod ka ayo. Ginapangitaan ka guwe sa Ginoo nga muubos ka para makita gidni mo nga dili sila ang nay problema, kundi dili ikaw. Mugi na siya ang realidad. Muna, ayaw gid mo pagmaliit diha og mga single mom, kay mas fighter pa na sila sa inyo, mas strong pa na sila sa inyo. Ana si Charlene, sakit jud kayo sender nga gibaylo kag naay anak. Lesson learned na po na nimo. Dili lagi magpalabis ka malita kay mabiyaan gyud ka. Oo, kana gyud. Dili lagi magminaldita pero again pod usahay naay rason nga nang ginagaminaldita ng inyong mga partner pero too much is not good. Sige, abri na ang linya, tawag na, sorry kay wala ko gitubag kay istorya pa mga good sa camps. Tawag na ha, 0945-443-5869 kay atong tubagon. Hello, maayong gabi
1: eh.
0: Maayong gabi po. Kinsa ni eh?
1: Si Orly ni Bay.
0: Ay, sige, Orly, go ahead sa imuhang tambag sa itong letter sender.
1: Ay, alam sa atong letter sender, si Charlene.
0: Si Leng. Leng yung pangalan.
1: Ling.
0: Apa?
1: Sige. Alam kan, Ling, mag-move on na lang na siya. Uy, kay siyang katinud-anay lang. Ang katong lalaki, wala man ginpun. May gugma siya nga tinud-anay. Kung ang gugma-gugma, rabahan, dili ingon nga sincere yung siyang kasing-kasing.
0: Nga nung kaingon man ka nga, dili sincere ang laki nga naabot man sila 5 years.
1: Oo, oh, anya, sige do gayon. Puro lamang yung pangkaplastikan niya. Ang indinggi ay kiditura sa lain.
0: What do you mean nakikplastikan?
1: Kiditura sa lain niya. Doon na pag yung mga anak.
0: I don't think na nakikplastikan ang laki. Kaya naging honest man siya sa babae nga na siya nagustuhan lain. Giamin po ba ni Leng na naagid siya'y batasan nga nakapaturn off sa laki. Ikaw, let's say example, ikaw karon. Halimbawa, example lang niya, basig tinanong niyo mo. Oh, nakay partner nga maot yung kinaiya sa imuha, magstay ba maghihapon ka?
1: Sa akong kabahin, dili na, oy.
0: Oh, maunay gibuhat sa laki karon. Gikapoy siya sa batasan sa babae, maotong wala na siya ganahi, nangita na siya og lain.
1: So, paan po? Anang, kulang po gugma siguro ang laki kay og. Gugmahan pa ang laki, di siya pag-unsa ang klase iskiniya sa usak babae. Iyagi na kunungan.
0: Ay, kana, disagree good ko ana, B. Sorry ka ayo, pero disagree good ko anang maingon nga wala kay gugma. Naa siya'y gugma, pero naay limitasyon ang tao. Dili nimo pwede hot dun ang iyang pasensya kay mahurot gid na siya. Lain pug kayag magpa-consume na lang siya per me. Sugod baka nga ikaw andiron ka sa imong partner?
1: Ano ang sa bagay? Ako niagi ng pugana, nagayon yung pugana ka mo po. Pero...
0: Kamu ba gihapon karon?
1: Oh, wala na gihinoon.
0: Oh, di ba? So, wala naman di ay mo. So, ikaw mismo ang living proof na dili ka pwede magstay sa usa ka tao nga wala na may pagsinabdanay.
1: Oh, sa lahi nga pamagi, so pareho gihapon sa ako ang mga kuan na gihapon.
0: Oh, anak na lang, Jude. Munang ayaw lang ikuan kay basig malain po ang laki, no? Nag-antos man siya.
1: So, ako na lang ikatambag ang lean. Kung makaya, usubunan ang itong gamay. Kaya rin doon na po'y makuan. Masin pa niya yung doon na po'y mga panahon na maabot siya. Mga lahi mga binuhat. Usubunan mo ang gamay, kayo. Video ba ay bati na namatikdan siya ang kagulingon o sa mga batasan. Kaming kamutan na lang umausab kay kabalo naman ta, kitang tao. Kabalo na ta kung sa'y pili mayo, kung sa'y maayo.
0: Tinood, Jude.
1: Anak na lang. Anak. So, pili mo na to pwede maliit na na to ang tanan mga tao kay sa ilahang pagka himogso na ning kulitutana, dala naman ang niladaan. Maayo ka. Maayo ba o dili?
0: Tinood, Jude. B, salamat kasi mong tambag, B, ha?
1: Tubi mo kahangyo, B, request yung song.
0: Sige pa, ningkamutan ako. Ano sa mga kanta, B?
1: Kuan lang, Power of Love.
0: Ah, ano sa to siya?
1: Power of Love.
0: Power of Love. Si Kuan, B?
1: Hindi na siya.
0: Kasi nagkantaan ni?
1: Taraan na siya nga one day. Taraan na siya nga song katong Power of Love.
0: Kinsa nag
1: mga tag-as bitaw mo. Kinsa nag mga tag-as bitaw mo.
0: Ah, si Celine Dion, tama?
1: O, oh, katong mga tag-as itong singer sa una, wala na maroon sila. Unahan ko ito, you know.
0: Ah, sige, sige. Play na ko ni katapos ang kanta.
1: Oh, sige, sige. Salamat, Kiddy.
0: You're welcome. Salamat ka, Ayo. O, oh, ano, no. Lisod ka, Ayo, bitaw na. O, oh, tambag na ako kang Lenny Bibi. Mo nang dili siya mga, o siya, mga budho. Kay Maot. Ah, kay Maot siya. Maot, Maayo, Manuroy na lang. Buti mo, Arman. Bu, Arman. Second is si Arman, no? Kay Irrelevant. Ang mga tambag bitan ni mo Arman, no? Kay lamiki sus na lang Arman. May gabi idea si mo Arman ng si, ng boss. Salamat kayo. Tubago na to nila. Hello, may gabi.
2: Hello, may gabi.
0: Ay, may gabi po. Ikaw ni Haim?
2: Brian.
0: Go ahead. Unsa may tambag mo sa to ang letter sender?
2: Eh, nanawan na. Kaya naman siya nang gusto ang single, ma'am. Tapos, eh, palimiro ito na ko gusto si mga pagdadugay. Bali naman, speakers nga ko ang single, ma'am. Kasi na siya nakita si mga, na siya na dili na gusto ang si mga. Moto siya, naka-adto sa uban nga single, ma'am.
0: Oo.
2: Asa ko lang, eh, pasagil ito siya. Mungita, nag-line niya.
0: Basin pwede pa lang ka.
2: Oh, kung pwede, oh, nabitaw ko, single. Single, may single man to. Ang gipangita niya, nga, single, ma'am. Murag sa kuan parang, sa sakyanan pa na, kuan na ka ng sitanhan na.
0: Ay, hindi rin ganun.
2: Oh, kaya hindi rin bayang pasabon. Sitan, isin mo, brand new. Kaya ikaw, kay brand new pa ka, dito noon siya sa sitanhan. Dito sa ingon nga, single mom, ana.
0: Dito na lang siya sa imo eh.
2: Oh, sabi lang to siya na, bitaw ko.
0: Bitaw. Ako siyang pangayon ng number, kung muhatag siya, akong itunol ni mo.
2: O, tagasa rin na nag sa tawagan na, tagasa rin na.
0: Taga-kuan, wala ba siya, nag-iingon po doon, taga-asa ni Zinza. Mag-text rin niya siya sa kuwa, mag-kuan rin niya, mag-update rin niya kung pwede niya ihatag ang iyahang number sa imo, kung it sa diha.
2: O, sige, it's all na ako, sige daw.
0: Ay, saron, kay mag-chat pa man to siya, kung nana ko yung number niya, akong i-try o gahatag niya sa imo, na naman ko yung number dali,
2: Oh, di na ko i-plug, karoon ako number.
0: Ayaw lang i-plug. Ay, gusto mo yung i-plug? Ay, bahala ka, go ahead.
2: Okay, i-plug na ako, kanang katugon siya kung paon niya. Dubai lang.
0: Sige.
2: At yung number, single ato na akong tingita, 0975-209-353-4. Balikan ako kayo sabi, 0975-209-353-4. Salamat, Luigi.
0: Asa, balik ka sa kaisa, kaya naputol-putol kagain na.
2: Sige, balikan ako ha, 0975-209-353-4.
0: Alright.
2: Salamat.
0: Pites, salamat kayo. Oh, i-text to kuan. Leng, kung nadunggan mo ang number ni to nanawag sa to againa kay ninudigay to siya basin di meant to be the eye mo. Pero bitabi, pasensya na siya kayo. Wala naman kita igong oras. Salamat kaayo biha sa inyong pag-stay with us for a couple of hours. Ugma, magdungog-dungog kita sa sasamang oras alas 9 hanggang alas 11 po sa gabi on. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
3: Init ba ka ayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

0: auntie nimo mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit. Naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito ko kung saan ko pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Magikis. City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kanyang to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pa rin ang usumbol kayo, Pemi. Tungod na sa sige na ako katubag sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dun yung mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang sulbag sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, sir, ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero hindi malikayan na binaong doon ay batigong salawa. Nakatabang sa ko ang premium D3, kesukat nga nag-maintain ko ani, na matikda na ako ang amoral lagsip, pero may nga akong pamati sa lawas. Hindi na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata nga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kikita ko ten.
6: Dili mo lagi.
5: Karit mo lang nausap ang imo na huna, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kina nga wak ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Unsa man gyud?
5: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform.
5: Graham Nash and David Crosby.

0: Division, human gipaubos si Romualdez sa usa ka independent medical evaluation. Tungod ni ini nga report, nagpagawas na og kamanduan ang korte nga ibalin si Romualdez ngadto sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas isip usa ka detention prisoner tungod sa giatubang ni ining kasong plunder.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang

0: aku kaku si kawah. Aku hamlo.
1: Ayo sa darling ko. Aku. Sige. Ani o. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pa gamson. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
0: O siya man imo pangutana.
1: What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
0: Bisan ako in shape. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo, utang.
1: Bayra na lagi na, oy? Exciting?

0: kabanatian, unsa ba ang hinungdan, kung ganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Paskol, duha ka kapsula og tulog ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santong Paskol.
0: Santong Paskol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilusoy dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, na ko nagduha-duha ginom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, Anyos at taga Jensen.
0: Vision Lex, slay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The secret of health.
1: Os mo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Leto Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kapitan Ludi.
6: Oy, RJ. Unsa man?
5: Nakukuta na ba?
6: Unsa man na?
5: Ano man na ay sabaw sa balut?
6: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balut. Kung ikaw ka ha, isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?

0: ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mangin, Ochia, 55. Samtang ba si Buk? Nagsiyok ako bumulong siging gasiyok. Nang ako mabungod. Kasi kaayo to, dinom ako Santon Plus lang. Nato akong dumintin. Naayo kaayo siya. Gamit si Buk Santon Plus sa dako kay kayuan sa atong lawas. Ako dito'y isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Si-on! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutunong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Happy ka kong June Day. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
6: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Na naman. O saan na addicto?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo. Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
5: Sa lahat kayo day ha? Mawasan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug matawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus Softgel. May lutein at zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus Softgel.
8: Anak, unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man ig tubig? Iyabon ni.
9: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
8: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
9: Dili ma, unsa man akong buhaton?
8: Dali, tabangi ko manglimpyo ta sa atong palibot.
10: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S Batok Dengue. Una, search and destroy. Susihon o wagtangon ang mga butang nga pwedeng mapunduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon, gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
2: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
11: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
12: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Santon Plus
2: Herbal Oil,
13: garantisado
2: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
13: mag-Santon Plus
2: Herbal Oil,
13: ang pamahid
2: na all-in-one
13: sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
14: Adlaw, kaninyo, tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
15: Dong, nagpilay niyong gasolina?
16: Uy, tay!
15: Prato na kayo diri tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigting og smakina? Bako manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managog, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Nibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunayng mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Kapitan Lodi!
4: Archie!
3: Kap, dito sa mua ba?
4: Ha?
3: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
4: Mau ba? Unsa man pod kakus gabi?
3: 120 ang kurbada.
4: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
3: Oo niya.
4: Parking, rama na siya, amo.
5: Mga katrupa, exciting!
2: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Bullseye. Kumusta o gabay buntag, Rio Gatanan, mga kapitalang kang Digba Minaw, duha ka syudad, ug 20 ka lungsod, dito ang probinsya sa Bukidnon. Good morning. Welcome na usab sa itong panag-ubad, karong kabuntagon. Good morning. Sa programa ka Bullseye, ang mga katropa adlaw ka Martes. Pizza kinsina ning bulan sa September, ito yung 2026. It's a payday! I-check ang iyong mga BP! Kumusta man ato mga tropa ni Sesh Kabuntagon? Ato mga drivers mga katropa? Ato mga drivers sa multi-cab nga sayo kayo karon nag-tikaw-tikaw? Kaya huwag mga adlawa, marag bubalik na ang klase, no? Kaya na magoy, marag isa kasimana yun nga way klase ato mga estudyante karon. Hala, good morning sa atong mga multi-cab drivers. Good morning! Sa atong mga bao-bao drivers, sa balhabal drivers, truck drivers, jeep drivers, bus drivers, tutan na mga ibang driver, mayo kabuntag! Good morning! May kabuntag usab sa atong mga tindirag-tindiro, mga labasirag, labasero, karod! Asa mga katropa ng mga merkado na ito, kaprobidya sa Bukidnon. Good morning! Good morning! May kabuntag usap sa tuwa mga empleyado sa gobyerno, empleyado, mga tropas privado ng mga kumpanya. Hala, may kabuntag! Good morning! Sa tuwa mga kingsunang mag-uuma din sa itong probinsya sa Bukidnon, mga tropa, maayo kabuntag! Good morning! Sa tuwa mga kingsunang mga muslim, maayo kabuntag! Good morning! Sa tuwa pinalangga ng pito katribo sa tuwa ng probinsya sa Bukidnon, good morning! Good morning! Oy, kumusta ang ato mga kapulisan, mga kasundaluhan, mga doctors, nurses sa itong probinsya sa Bukidnon, maayo kabuntag! Good morning! May buntag sa tuwa mga lula ug lulo. Good morning. May buntag ni Nanay Suraida Batolina. Good morning, Nanay. Good morning. May gabuntag usab mga katropa sa atuang mga kingsuunan nga naa karon sa Balay Tambalanan. Good morning. Good morning. Unya maayo gabuntag usab sa atuang 403rd Brigade mga tropa tuaga Brigade Commander Brigadier General Siegfried C. Tumalado. Good morning, sir.
1: Good morning.
0: And sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade mga tropa ora kagabi eh. Para gihatod na kagabi eh, mga katropa ang patayng lawas ni Rida mga tropa o Julia Cagadas. Ang top leader NPA mga katropa ga napatay sa inkwentro sa kasundaluhan. Doon na mga tropa, gihatod na sa itong kasundaluhan mga katropa kay si Rida, taga-taguluan, Misamis Oriental ni si Rida mga tropa. So doon na karon dito, gihatod mga suki, gating paminaw, kagabi eh. Oh, kagabi eh mga katropa, no? Gihatod ang patayang lawas ni Nanay Rida mga suki, gating paminaw. So, wadong ta, pinagis dial sa inyong mga radyo. 101.7 mga tropa ug makita punta pinaagi sa tuwag Facebook live karon kabutagon ug naud sa pre ko na may murag kwandaryo kaning murag bugas.

Baik, kabun takut dia ni datuk maka buktuk maka teropas yang kerintiria kerana kabun tagon. Dia semai ya kita wak nato semai barangai nuibe. Dia tu gasudan semalai balanya si etibil maka bung kuas bodoh. Mina dia pun kerana dia yang kerintiria maka teropas. Oh ni ya, maayog buntag po ni Koy sa tatadakop. Minaw po ni Kronos yung multi-cab o driver, no? Good morning, Dakoy. Salamat sa katunay yung pagpaminaw, no? Shout out lang minya si mong mga pasahero, no? Oh, sincilio lang sa umaga. Kung sa multi-cab ka, sincilio lang sa umaga. Pag ito mong nailhan sa una, pangkapi lang, sir. Cool ba to? Nandiya, kumusta? Murag grabing gubuta sa Elixus Bar, moy! Birting gubuta sa Elixus Bar, mga suking tingpaminaw! Cool ba kayo, no? Kung diri pa na sa tua, mga trupa ba? Murag, way ganahang managan, no? Na yung mga pulis, mga katrupa, nga nangasamdan kagahapon dito! Kaya nga pulis nga nga samaran mga katropa. O niya, kini, nakatransmit na ba kaha? Kaya pagtanaw na to, naman to sa kuan man to, dito man to sa mga TV network pa. Pero gamay pa may na-transmit dito. Oh. Gahapon, mga suking tingpaminaw, doon duha ka sakyanan ng taon, gipang guba. Oh. Mga bago pa kayong mga sakyanan, mga suking tingpaminaw, gipang bunalan na Uyang uban ni bisikay man butar ah murag ka to bitang ni mga zombie mga tropa nang ambak gate sa eskwelahan oh stang kubuta gyud oh stang kubuta mga tropa ang unang eleksyon no sa va, sa bulkan ng noon sa bar mga katropa oh. Ting kubuta mga suking tigpaminaw una kagapong adlaw pod pasado na pod mga katropa. Sa third reading, ang pag-postpone siya pinili ay karong umabot nga Nobyembre 2. Na-postpone mga tropa sinado sa katulong nga pagbasa. Undya na karon ang kulang ani para ma-hingpit na gini mahimong balaod. Kaya naman ko ni Senate Bill mga tropa 2387. 2387, masyur na eh. Atong liliyon be. Liliyon na to mga tropa. Ato ang kundi.

wa mo na kung kudigo. 2387 na gito mga tropang sinit bill. O sa na postpone. O, kining na kuha na kagahapon. Pasado na. Sado na katropa. Kuha nga ni pirma na lang yun ni Presidente Bongbong Marcos. So, usan na karon sa itong diskusyonan o isgutan karon din sa ito panag-uban mga suking tigpaminaw din sa programa Gabulsay. Atong tanawon mga tropa. Kaya unya, ato pong mahinabi ang kumilik malaybalay na anak. Kaya sayang kayo ang pagpaningkamot sa kumilik mga tropa. Sayang kayo ang 8 milyones pisos. Milyones? Milyones pisos. Nga nagasto sa kumilik mga suking tigpaminaw apan napuspon mga tropa o mapuspon ang gagining pinili ay karong Nobyembre 2. Kuan man good ni? Duhay, kuan na ni? Nahin negatibo o positibo. Ato nang hisgutan de onya mga katropa. Kining pagpasa sa

0: doon mga tropa kini nga postponement niya. Lima ka tuig, no? Kaniadto tulo. Nahimo da yung upat. Karon lima ka tuig na. Oh. Lima ka tuig murag maayo pag-ampo to tong kailang kapitan nga niingon nga mentag di sa madayon karong tuiga, mextinan sa. Oh. Na jampuan surto dia og lima ka bernes dako punwas belite. Oh. Oh, naha. So, ato na, tanawad unya ang trupa sa itong pag-indri sa itong pag-isgutan. Ato na, isgutan rin sa itong panag-uban, mga suking tigpaminaw. Di ba? Tristan Yat Vigulay. Mayong buntag, katrupang Jonathan. May buntag, di ha? Sterlite Miliston. Good morning, watching from Barangay Patpat. Salamat sa pagpaminaw, Barangay Patpat. May kabuntag. Si Francisco Alimuren. Mayong buntag, sir. Good morning, di ha? Francisco Alimuren. Og si Ma'am Josefina Tinambunan, good morning. Good morning, katropang Sir Jonathan, XFM Bullseye, XFM, happy, blessed Tuesday. Shout out lang ko dito sa shop, Barangay Aglayan, Busing Ben at mga customers namin na mina sa inyo dyan. Salamat, God bless from Tinambunan family. Bugkaon Lantapan, salamat sa kanunay pagpaminaw, Ma'am Josefina Tinambunan. May buntag po ni Busing Ben na Tinambunan. Good morning, good morning, good morning! Good morning! Yo, wala niya mga tropa sa itong iskutanan ha. Kinig pag-pasa sa Senado o pag-lungtad nga ito sa lima katuig mga katropa nga maghupot sa rindas magamhanan ang mga kasyamtangang karog mga barangay officials. Ngayon ang uban, sir, nabay kay di man namin ganahan na ni kagawad kuan, di naman may ganahan ni kapitan kuan. Sumunay, giingon nga sabay ang alon mga katropa aron di ka malunod. So, ara diha mga suking tigpaminaw. Ni dabi sir kay ang sa SK sir sa 2028 lapas naman siya. Namo na tong ipangutan na unya sa tuwag kumilik. Isa sa gitan-aw ni kay lima ang wa miuyon ani mga katropa nga pagpasa nining maong termino mga katropa sa mahimong lima katuig. Oh, lima ang wa may uyon na rin. O diya, diri mga tropa, may buntag ni Alex Olivares. Good morning, Alex. Ato din, pagkasayro po niya mga tropa, kinig tulog ka mga misurrender human sa inkwentro dito sa Agusan del Sur. Kay naani karon sa mga kamot mga tropa sa 88IB. Oh. Marag naani sila mga kamot mga tropa sa 88IB, mga suking tigpaminaw. Kamurak sila ang gaatiman ini mga tropa. Atong Siron kung after sa encuentro, doon na ba'y pamilya nga may dool kanila? Doon na, kumusta na ilang sitwasyon karo mga panahuna? Kay ang atuang mga surindire, kining tulo mga tropa, during presscon last Sunday, doon na dito mga tropa, apan wala kinig ipresintas media, gibawalan mga media nga makihinabi ini mga suking tigpaminaw. Kita po na ito, katrupa, kakurug-kurug pa gani. Nagkurug-kurug pa mga suking tigpaminaw ang kining mga surindires. Ito ni pagkasero o niya, kung unsa na po ang pasiuna nga gipaabot sa kasundaluhan nga ito sa mga surindires, mga katrupa. Kurt Rick Libor listening. Salamat, Kurt, sa pagpaminaw. Ah, napitan ni naminaw si Kurt. Sumpong, no? Sumpong, no? May buntag diha, may buntag. Good morning! O na mga suking at tigpaminaw kusa sa itong pagkaisigutan unya mga katropa. Samtang sa itong pagpadayon, mga katropa, abi bito ninyo. Ning panahuna karon mga katropa, nahihis, adunay pag-usab-usab sa lakat sa panahon. Dabi kay ikaw ang breadwinner sa pamilya diha. Delikado mga katropa kung magkasakit ka o dali kang takbuyan o sakit. Ayaw sugot ni anak nga mapiang ang imong panginabuhian, mapiang ang imong pamilya tungod ka ang haligi mga tropa nagluya. Sa panahon karon mga suking tigpaminaw, immune system na ang labanan. Kay wa mata na sayo kung unsa mga viruses o bakterya atong na salamuha di sa matag lakaw na to matag adlaw. Ano nga kinanglan din ato mga katropa nga ligon kanunay ang atong immune system. Kining immune system mga katropa mao ni ang sundalo. Mao ni ang sundalo sang lawas nga maprotektar sa tuang kinibitang protektaran ang atoang panglawas mga tropa nga dili musulod o dili basta-basta makasulod kini mga bakterya ug viruses. Usa may sekreto sir, mag-inom og Santon Vitamin C kay atong lawas mga tropa pinaka importansya da angkan agyong vitamin C. Kagan ang vitamin C mga tropa mo na gipangitas tong lawas. Dili tambal mga tropa ang gipangitas tong lawas. Ahera man ta magitag tambal ug sakit ta. Mo na labing tinuod mga suking tigpaminaw pero di kita magsakit. Okay ra kayo. Pero ano sikreto di ta basta-basta magsakit, di ta dali takbuyag mga balatian. Ligon na to ang sundalo. Kanang kural ba? Kural sa perimeter mga tropa ato nang ligonon. Para ang kalaban dili mabasta-basta ang musulod sa tuang panglawas. Wapo ko ning ingon mga suking tigpaminaw kung mag inom kang Santon vitamin C, di na ka magsakit. Magsakit man ginang robot o nagyapon tayo balatian mga tropa pero ang nakanindot ana naka kuan na protektado ra tada dili ta maladaan mo na nakanindot di mga suking tigpaminaw. Imagine na nimo ang manok nga wala ni immune pero versus sa manok nga na immune. Mamatay gitong manok mga tropa nga wala na immune. Oh. Murag yapon nagtao. Nag-inom kag saktong bitamina versus way bitamina mga suking tigpamina, wagluya gi ka. Dabi sir. Wa mo koy kwarta. Amo na hinungda sa pagaluya. Daghan ta. Oh. Mo na mga suking tigpamina, ha?
1: Eh wala ba?
0: Ore ga sa to pagbalik karon. Ato gitunol ang uluhan sa to mga balita og hisgutanan mga tropa. Muna akong ingon, pag-inom og Santon Vitamin C, katropang hanilo, aron di ta magluya. Standby, mga suking tigpaminaw.
2: Bullseye! Bullseye! Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Ariston, usa ka lang mama. Itong adlaw dyan ko, ang kapainit, kung niya magsige pa dyan ang dupo. Mag-ibate ko na ang paglapan, sige sa akong ulo.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag nga muinom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga ninom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: sa manurak.
1: Tinood ba na matog ang ista?
0: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadug ko gakitang isda. Nga magbit-bit og unlan.
2: Padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
5: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet and Louisier. Libre ang servisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, ug pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Premium D3 User.
9: Ako na si Lala, yung tinoy bianyos. Nagpuyo sa matanaw. Si Puskay na hal, yun na

0: Samoa. Diga sa inyong lugar.
1: Hala, happy ka kong Junti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
0: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman. O saan na adik to?
0: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
0: Oo. Nakapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect, kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration, kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
5: Paraguay hamasulom inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayag kitang ligon, glaminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Binlayan, kumbati gali.
3: In-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
6: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolate, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, bandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok bisal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan o Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan o Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
6: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
7: Dong, nagpilay niyong gasolina?
8: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: halah naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, bapod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
6: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
7: Balikta mga sugeng tigpaminaw, 35 minutos milagapak ang alas 7 sa kabuntagon. Oras gatod grinyo sa turbo mini enhancer. Basta naka-turbo, mabawag pa'y putaw. Sa itong pagpadayon, mga tropa, drita sa uluhan sa itong mga balita.
8: Headlines.
7: Uluhan sa itong mga balita, construction worker patay, human gidunggab sa kauban sa trabaho.
8: Headlines.
7: Usa ka PWD patay samtang duha ang angol, human miulbo ang dakong sunog sa obrero Davao City.
8: Headlines.
7: Dugang uluhan mga tropa o hisgutanan dinis nung panag-ubad karon kabuddagon mga suking tigpaminaw, tulo ka NPA nga mitahan naana sa pagdumala sa 88IB mga pasiunang tabang sa Ironda.
8: Headlines.
7: Og sa dugang gahisgutanan mga katropa, lima katuig nga termino sa barangay og iski officials giaprubahan na sa Senado. BSK election dili madayon. Pero ano kini mga tropa, aduna pay mga proseso nini mga suking tigpaminaw after mga katropa nga naprubahan sa third reading ang maong tatawag na to mga tropa no kining pagpasa nining Senate bill mga tropa sa pag extend sa lima ka tuig nga pagpanerbisyo ni ini ato ang mga kasamtangang naas barangay karon mga suking tigpaminaw. So unsa may posibleng mahitabo o musunod nga mahitabo ni ini mga tropa human nga naprubahan no kay naaman diri o House of Representative mo nitong sa Congress mga tropa naprubahan sa ikatulo og final reading kagahapon pod naprubahan gyapon sa ikatulo og final reading. So naapadri mga tropa ang bicameral conference committee mga tropa. Naapadri ang bicam report, ratification, enrolled bill, president. O katong kaning posibleng pirmahan o veto mga katropa ang maong balaod nun. Sulod sa 30 kaadlaw sa kabulan gapon. O publication din mga tropa o Republic Act o ang ingon man ang balaod. So mga pa na mga tropa, so napata karon sa Senate. So napay bicam na mga tropa, bicameral conference committee o bicam report. So daghan pag proseso, so Tanaw na to ni. Kung maprubahan sa Pangulo mga tropa. Di gimana yun? Kunong yun ang gingong. Ang oras atod ganinyo. Una mga suki gating paminaw. So ato asyang ipalusot kining usa ka report. Ano na ito tawagan ang Battalion Commander sa 88IB mga suking tigpaminaw. Kining report nga construction worker patay human ginunggab sa kauban sa trabaho. Asa ni napita ba sa iron pinagi ni katropang Rostom Villabranca sa XFM

0: sila isama during sa inyong pag-check up nila sa sa Balay Tambalanan, sir?
1: Oh no, nakita nato sa video, no. So ang nagtabok si Mayumi, ang nagsakay sa murag bangka si Lian, kay medyo mubo-mubo si Lian, so di siya makatabok sa suba.
0: Mm-mm.
1: So walay mga samad to sila, no, walay mga samad. Very normal, okay naman ilang finding sa ilaha. Ang uban lang medyo mubo ang ilang BP, si Erin medyo mubo ang BP siguro, kay grabe kwan sa kabukiran, no. Tapos walay tulog pod, kay dire-diretso man ang atong operation. Medyo okay-okay naman sila. Basically physically fit naman si to sila.
0: So atong makita sa video, sir, nga kining muna ang last nga mintahan, sir. Kining last nga nakita sa video, misakay ning gakit, kay tulo man na sila.
1: Oh, ang duha, tong duha ka babae, mo tong nag-surrender sa nitabok sa suba, no. Ang isa pinagi kay kapitan sa Bakingking, kay Honorable Japit Bakiskisan, na surrender to, no, pinagi kay kapitan. So pasalamat pud mi kay barangay captain sa barangay Bakingking, si Honorable Japit Bakiskisan, no. Siya ang nagtabang para mapasurrender to si alias Irene, no, tong lalaki na oban sa tulo.
0: So makita to, sir, sa video, sab nga gabi ka desidido gyud mo surrender ang atuang mga kanhi NPA, kay gani ning hapa pa diha sa gakit aron gyud nga nagpakita nga dili na sila musukol. Gani si Mayumi, yapong gitawag gining usa nga naana sa katabok na siya. Kini si si Mayumi, sir, mao ba ni iyang bana napatay sa engkwentro kato si Kikoy? Kikoy ba to?
1: Dili, dili si Mayumi, wala siya bana dito, no, si Lian.
0: Ah, si Lian.
1: Si Lian. Ang murag partner niya, kay lesbian man to si Maki. Si Maki ang gitawag niya. O si Mayumi ang gitawag po niya, si Kareda, kay moment tong murag right hand niya. Kanang kamay siya mismo ang nagatabang kay Reda sa ilang commander pag nasa bukid sila. So grabe tawag nila, pati si Lian, si ang partner, tawag niya kay Maki para mo surrender na, para ma makuha na ba, para ma-safety sila. Kaso wala man sila nagawas, Jonathan, kay diretso man ang kwan, ang encounter dito, o nagkwan po sila, nag-encounter good. So lumaban sila, kaya hindi sila makalabas kaagad. O wala po sila kwan siguro pamagi na makagawas dito sa encounter, no. So sila to sila kwan, sila Lian o si Mayumi, sila itong nakagawas dayon, tabok sa suba para makasurrender sila.
0: So karon, sir, unsay pasiuna na ito nga tabang niining ato, aside atong gianto sa hospital para i-check ang ilang health. So unsay lang pasiunan tabang karon, sir, nga nadawat di ka sa trupa, sir?
1: Karon, tagan na ito sila ilang basic requirements panagi sa itong unit, no, sa 88IB, kay wala man sila yung mga sinina, Jonathan, no? Nabilin man tanan, no, o nag-initial assistance sa ilaha, financial assistance, o nag-agipod ni kay Mayor sa Esperanza, sa Agusan del Sur, kay Honorable Deo Mampatilan. So nagkuan po siya, nagkuan po siya mga assistance sa basically kay Irene, kay taga Bakingking man to, no, dito sa income site, no. Si Congressman Kwanpod, Attorney Kit Flores sa 2nd District, kahapon tong meeting, naghahatag po sila og initial assistance, kay medyo dugay-dugay man ang i-clip na to, no? Tong
0: dugay good
1: tong immediate assistance na pag-surrender nila og ang livelihood assistance na 50,000. So medyo it will take some time para makompleto ang papers. So naghahatag po ang local government unit na to.
0: So, sir, as of now, nanabatay report nga gidalaw na ni sa ilang pamilya kining mga nitahan sa inyo, ha, sir, kay tantaod po nilang nawala silang pamilya. O diya karon, pwede na bata mo dawat o pamilya mo bisita sila? Unsa ka hugot ang atong seguridad sa itong mga surindiri, sir?
1: Okay naman siya, no, Jonathan, no, ang karong adlaw si alias Irene, mubisita siya sa iyang pamilya sa Misamis Oriental, no, kay naaman siya So, kauban ang mga tropa na ito na mubisita sa pamilya ni Aljazirin, no? Human si Mayumi o si Lian, napate mga one nga murag tinatapos nga data sila. Pag kauban ato, pwede na to sila magbisita. Ubanan po sila sa pamilya.
0: Sir, no, si, okay. Okay, sir. Go ahead, sir.
1: Ubanan po sila sa tropa sa pag-ato sa ilang pamilya para sa security nila.
0: So after ani sir, balik sa inyo ha?
1: Jonathan?
0: Yes, sir. After sa pagbisita nila silang pamilya, sir, balik sa inyo ha, sir, sa batalyon?
1: Oo, balik sa ato ha, para ma-process ang ilang e-clip, no? Para sa ilang mga benefits na pwede madawat, no? Balik sila sa ato ha, sa batalyon.
0: Gihangaan ako ning misurrender, sir, kay bagis na napakita ba? Makita sa video ba nga? Wala gikibo bitaw? Nisakay sa gakit, nihapa, isurrender gid ang kaugalingon. So, gusto gid ako mahinabi ni basin pohon, sir, makahinabi, taan ni sila ha. Well, anyway, sir, kini ato ang mga surrenderish sa inyong pag-check sa data ni initial, naba ni sila mga nakapindi nga kasos, korte?
1: Initially, wala may makita nga, Juan. Sa initial na pag-check na mo, wala pa'y nakita nga mga warrant of arrest or pending cases nila, pero wala pa mo na final gid kung naba o wala, pero initially murag wala naman.
0: Okay. Sir, si Rida, si Nanay Rida is kanhi nadakpan na ini sa Valencia 2004. Namoy datos ani sir nga nadakpan siya sa una nga nakagawas ini balik sa kalihukan.
1: I-check na ko na Jonathan, no, kay wala koy kwan karon nga data na maikwan sa imo ha. I-check na ko.
0: Okay. So, karo, I think ang inyong batalyon, sir, kay murag naa sa kwano, naa sa talakag na, nakabalhin.
1: Talakag na.
0: Murag layo-layo na kita ni makakaon o bisayang manok, sir. Pero,
1: maabot. Pwede ma'am pumasyal mo dito.
0: Sir?
1: Pasyal gihapon mo dito sa talakag.
0: Mula agihapon ta, sir. Mula agitag talakag. Okay. Sir Arnold, murag adunay duha nga misibat, nakasibat nining maong operasyon niya. I don't know kung makakuan ka ni murag nako info mo god nga murag ni surrender daw isa ni usa ni katinuod.
1: No, nami information nga na surrender na tong isa si alias Kevin, no, pero wala pa mi official report ato, pero murag nasa na sa tua.
0: Okay. So Colonel Kabuloko nga busy kay mo, ana batay isip kamo kay after encounter atong kasundaluhan musulod magina sa encounter area labi na sa mga kabarangayan nga apektado sa mga giyera, nagpatod doon na ba tayo gihimo usab para sa itong mga apektadong residente diya labi na sa barangay Bakingking? Colonel, naghatag ba ta og pasiunang tabang pinaagi sa mga agencies like DSWD o LGU Esperanza, Colonel?
1: Oo, no, na dito nga ito ang natay MCSSP dito, naapod ang CMO Battalion Company na nag-check sa mga katauhan dito, no, o pinagi sa local government unit sa Esperanza, Agusan del Sur, naghatag po sila ng mga pamaagi nga ma-check ang kinahanglan ng mga taga dito. Nagpulong-pulong po sila dito, tong 12, tong mismong day-day sa encounter, nagpulong-pulong po sila dito, kauban ang konsehal sa Agusan del Sur, no, sa Esperanza. Wala lang ko na check ang name ni sir, pero nagpulong-pulong sila dito para ma-check dayon ang kinahanglan o ang status sa mga residente sa Bakingking, no. Bisan pa na medyo dul-dul ang encounter, wala may nakwan sa mga civilian dito. Medyo na kuratan lang sila kay medyo dul ang encounter, ang putukan. Pero sa in general, okay man mga pandito, mga katawhan, no. O nagbalik na po sila sa ilang mga uma o sa mga araw-araw daily routine nila.
0: Okay. Colonel, kumusta ang tropa nga usa nga nasamaran ani sa mga encounter?
1: Ang nasamaran ato, no, sa 1st SF Battalion, no. Pero daplis lang to siya, Jonathan. Og maingon gani siya nga dili siya pull out kay diretso niya, kay grabe jud ang paningkamot sa kasundaluhan nga mahuman na ni. So murag sa first encounter sa SF, dili siya magpa-withdraw kay magpa-exit. Ay idiretso niya ang operation, pero of course sa safety bisan gamay pa para ma-check, gi-pull out siya para ma-check siya, ma-atiman ang iyang samad. Pero at least okay siya, gamay lang ang kwan, dapis lang, o na atong mission accomplish jud sa pamagi sa tanang batalyon sa 403 Brigade.
0: Okay. Congratulations ni Ana, Colonel, sa una ka pa ipaabot sa katawhan o imong parting statement, Colonel?
1: Oo, sa mga katawhan, no, labi na sa diri sa Barangay Bakingking o sa ubang area na naapay naglihok, no. Diri sa Barangay Bakingking, pasalamat lang ko sa tanan nga nagtabang sa atong tropa para ma-neutralize na nato, no, ang atong mga armado diri sa ilang barangay. Grabe ang suporta sa Barangay Bakingking o sa Esperanza, Busan del Sur, no. Uman ang dito naman sa lying area sa gituyukan nila alias Jakim, no, sa Misamis Oriental area, no, nangayumig tabang pod para mahuman na ning kwa na to, no, ang pagkipagbisog sa mga armadong grupo, no, kay anim na lang to sila, Jonathan, no. Human pag makwa na to sila, wala tayong problema, no, ma dire-diretso na ang pag atiman na to sa kalambuan o development o kuan sa atong malugar, no. Dire-diretso na, wala tayong problema na sa mga armado kung mahuman na ning unom nga nabilin dito.
0: Unya makadeklara na rin ta, Colonel, o insurgency free sa Bukidnon?
1: Oo, no. Actually, mo na lang ginahulat na to, no, ang ma-neutralize sila, Kareda, kay sila man na ang leadership na lang ang ginahulat nga ma-neutralize sila. Sa karon, ang pa naman ni ato ang commander, si Major General Marion Angkaw, nga pwede na natin i-declare ang Bukidnon nga insurgency free o stable internal peace and security.
0: Okay.
1: Status.
0: Okay. Colonel, daghan kay salamat sa imong panahon ug oras. Unya, once again, congratulations sa atong kasundalohan, labi sa inyuhan ning kamot na aron makabot ang tinuod nga Kapsay Kalinaw sa probinsya sa Bukidnon. Colonel, padayon sa pagmanerbisyo sa katawan. Maayong gabuntag.
1: Ay muntag. Thank you, Jonathan. Thank you. Okay.
0: Tumoto mga katropa si Lieutenant Colonel Arnold Bautista, ang commanding officer sa 88IB mga Suking Tigpaminaw. So kagahapon, human sa press conference mga katropa, atong Sunday, kagahapon, then Lunes, gidala dito, gi-check ang mga misrender mga katropa nga kumustahon ang ilang panglawas, kay wagin na sila katilaw siguro mga katropa o sakto nga pagtagad sila ang panglawas na kabukiran, kay wa may doktor sa bukid. Oh, sila medics na sila diha. Oh. Pero nun ka mga tropa, believe ko aning pag-surrender mga tropa, wa gid sila kibo ba. Wala bitay gipakita nga musukol pa ka, mo ano, kulo ning kulob ka sa gakit. Sabay ka mga tropa, ihatod sa ka kresta. So ato ni hapo di pagpakad mga tropa to mga kanin New People's Army nga nibalik ni sa bakan sa gobyerno. Mo ni mo ini nga inaot kita mga tropa. Nga mahuman na ginidiri sa to sa probinsya sa Bukidnon, kaysa kikaingon ko gahapon, kung mahimo ng insurgency free ang Bukidnon, dakong kalambuan mga katropa ang mahimo ani dire. Bas daghan man mga investor musulod kada mga tourist destination mga tropa, kada mga tourist spot labi na sa Impasugong. Pero tinaghana mga katropa ang mga ang i-develop diha nga makita. Nakakita mo ta na katong pag adto lagi to dito pag lift dropping ba. Nakita mo to na dito, so development like kulang ana. Kung di naman ka mahadlok, musulod diha, ikaw turista, kay wala may presensya sa New People's Army naglihok. Kung di nakalindot ang mga suking tigpaminaw niya, natay info lagi, nga, di ba naman to iundaran o nakadagan atol sa encounter. Ang usa ato, misurrender na. Di lang sanal kung ikabot niya kung asa nga batalyon. Although na ako'y kaibawan kung asa nga batalyon misurrender, but ako pa na siyang kinangalang i-confirm, aron gud sigurado. Ano na ito nga kinanglon mga suking tigpaminaw, ha? May gabuntag ni Maldito Hampit. Good morning, Dol. Mga pinasanta. Lamat, Dol. Maugay, oh. Nakoy baso na kong tapa, Dol. Nya. Imong number, Dol. Ilura na ito niya, Dol, oh. Inday, Marie. Nakaliili ka na sa itong Facebook Live. Niingon si Dave. Magdala daw durian niya. Basi makakuan ka. Makabalik ba?
2: Dol, ayaw na ba?
0: Dave. Dala na itong durian, Dave. Nya. Diri na bayad. Durian. Manager, padala ka durian. Dile. Ano ka, padala ka? Si Rustom? Oh.
2: Paspas kay nakatudlo.
0: Oh. May buntag, station manager Inday Mare. Oh. So, mo to mga tropa, no? So, kinay, taga-giatiman, yan ay mga immediate assistance mga tropa, ang gihatag ang Esperanza, gihatag po, mga tropa, gihatagan po, dito sa tuwang second district, kung Jan Flores, o Jan, Jonathan Kate Flores, ang kinay mga misurinder, mga suking tigpamino, okay? Huwag na sila gamit, tapot lawas, 30 taon to pagtahan nila, oy. Kung makita niyo sa video, mga suking tigpamino, tapot lawas, rato sila. O, ning, salamat po kayo sa mga lokal nga pagamhanan, mga tropa, nga may hatag ilayon, o immediate assistance ni nila. Atong oras, 58 minutos, milagapak ang alas cities buntag. Mga suking tigpaminaw, kanang babad kay kas computer. Babad kay kas cellphone, kasi kaya kagtanaw video sa AI. Oo ko na, isa na po ko na adik ng video dra. Maglagot lang ko kay bis na nindot na kayo mong tanawon, maputol. Aday nga, kinahangla na to mga katropa, nga tinaw o dili maapiktuhan ang atong pananaw diha. Kaya basig mo na hinungdan, mahalap ka. Mo na hinungdan mga suking tigpaminaw nga magkakatara ka. Gigabon-gabon, magluluhay imong pananaw. Ayun na pasagdahi, bay. Patinawa, labi na sa itong mga drivers, patinawa ang inyong mga mata. Pinaagis pagtumar o Visionix Plus Soft Gel Capsule. Mo na sikreto, diha. Natadra, baligya, Adres XFM. No? Saka lang mo diri mga katropa, no? Sa ito pagbalik, ato guys, gutan. Inilaging lima katuig nga termino. Mga tropa sa mga barangay officials o barangay o BSK officials, mga tropa, o pag-aproba nining sa Senado, sa BSK election, nga dili madayon. Abutan sa ito, posibleng hindi madayon kay aprobado sa third reading Senado. Kung naman may presidente, basing ibito ba din eh. Standby, mga suking tigpaminaw.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Visionex Plus. User, atong paminawon.
5: Ako diyan si Aaron James Mangkiki. 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kanayan to, akong mata, magsigi, o luha-luha. Kung hanap ako pananaw, sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvag sa iyong problema, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Vision X Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.